na ipinagkukurit alagad inutil man sana. Nata, daiman po kingipon ta daiman nga ni na i-implementar. Worst, daiman na i-imponir kung baga may penalidad o dai. Iba? So, aruga subag o. Diyan sa may luwasan, bago magduman sa arko, sus Mariose, magsinaibong ang autong nakaparada. May tricycle digdi sa gilid, igwa pa digdi nakasunad duman sa ano ini, walkway na kotse. Tinanggad makakaagi, dawa tricycle, kay puhan talaga pumundo man yung rayan. Tangani isa nang makalabos or makaagi. Inanda ko lang problema dyan. Kaya ako nag-auto, ako totoo yan mga tugang. Hindi ko ipaghahambog ang auto ko. Tanaw to ko, medyo maluyang klase man sana. Pero yung masana ang kaya ko. Ang sabi ko sa naman, simple ko ta, kung day mo, kung wala ka man kay parking area, hindi ka lugod mag-auto. Or bagaman, kung gusto mo mag-auto, talagang araw mo niya lalo ng panahon, mainitununong baga pati. Nakulang tabang man talaga and ginhawa ang pagkakaigwanin auto. But then again, maghanap ka nin paparkingan mo na dai ka man makakaulang. Period. As simple as that. I think it is very much common sense. Dai mo man kay puhan pang sabihan kan mga pigsasabi ko. Ta sabi baga kan mga pilosopo, sabi kan mga pantas, kun habo mong maulangan ka, dai ka magulang. Di ba? Sabi kan mga pantas, sabi kan sa kuyang tiyoon, ay kan sa kuyang luluhon. Noy, kung habo mong maulangan ka, dai ka magulang. Simple. Do what others would like want to be done unto you. Yun man yan. Men Alcantara, noarin ka po SM, mapasiring digdi sa mo sa anislag. Makanamit man lamang po kami kan atami! Awde, magpara ditabi, manay men. Mamara para sa naabok ko na magpara unabi kung masahin ako. Talas tayong pagdyan ko sa may parting kwan, kabaangan. Dahil pa ako na pagbaba ko pa sa naduman sa tinampo, naubla sudara ako. Ano naman na yan? Siyempre ba yata, taga dyan. Dati akong taga dyan sa kabaangan. Pagkahabis to, deng! Yaw na kami! Ay, rimati na subuyo. O, dahil na. Kaya sabi ko, sige na lukod, distribuira na nindo dyan, dawag pa ko man ako DSWD, bala na kamo. Basta ba dyan ako tabi, men, di magparadit, takulong pa kita diding sardinas. Tanganin kung baga, mapatunayan ko baga ang sabi, numero uno dyan sa anislag, lalo dyan sa relocation site, ang Radyo Aragon. Tapunda duman sa kwan, sa pinakaprimerong harong hanggang duman sa kasulok-sulukan, puro naka Radyo Aragon. Sige, salamat tabi kan sa induman na pagsuporta, asin panago sa pag-antabay kan mga programa midigdi sa Radyo Aragon. So anyways, going back, sabi ko na nga ni, ano daw kung mag-ibuhan tang medyos yan? Although, ang sitwasyon dyan sa EM's Barrio is not only true in that barangay. Halos gabos na barangay na may mga secondary and tertiary roads, iyo po ini ang sitwasyon. And the iman po ini nagigibuhan medyos. Nata, yun na nga niya, number one, lalo na kung ang mga elehidong opisyales, puon sa kapitan, pati ng mga miyembros ng konseho, the iman ki political will. Aram mo, pag sinabing political will, yao dyan nakaangkla ang public support. Pakaray ka nga yung kagawad, pag pinahali mo nga digdang auto ko, dahil ka na makautro. Diba? Iyan normally ang kinatatakutan man kan mga kagawad. Kaya abay pa man ang mga kagawad kan barangay ang kapitan, medyo talamatam mag-execute kan sa iyang mga plano, pati na ang mga pag-iimponir ng penalidad. Huli nga ni kan, habo niya man na makamaratakan siya or dahil na siya makaluwas giraray, tadain niya natawan pabor, ansarong tawo, dawa na sabiho ng an tawong iyan may salanggibo. Ini mga tugang andakulang diferensya kun an mga ilihidong opisyalista mayo kan pigsasabit ang political will. Kundi ano yun, pakiulay ko naman sa nakuta. Kung bagaman, sige. Talagang maiwasan ang pagpapark dyan along the way. Ano daw kung magdisignal na lang kamutabi kap kagawad? Nin sarong lugar dyan sa EM's Barrio na pwede sir parkingan in auto.
and that will be designated as an official parking space para duman sa mga may pagrugaring na bihikulo na daing paparkingan, ah, na iyon kausakan kaulangan, kan bulos din trapiko, papalaog, paluwas dyan sa Busit area. Diba? O yan kutan mga solusyon na pwedeng gibuhon ta. Pag-urulayan nindo sa konseho, diba lamang matawan solusyon? Siring man kutan duman sa mga, ano ini, may mga okasyon halimbawa pa, bata magadigdingan isa Biko, lalo na isa pag may gadan. I'm sorry ha, dahil man po ini sa pagkwan, nudi kan mga arog ka na istorya, kundi ang katotohanan na ini po, ah, pirmi ining kumbaga nagiging dahilan, rason, kan mga may gadan. At ano nga ning, ang tinampo is supposed to be a public road. Alagad, kikaagan pati ang mga darakulao na sutent baganoy, so tulda, oh, kikaunan ka ba nga mismo kang tinampo? Abay palugod. Imbis na two-way, nagiging one-way na sana. Nagkakausa pa iyan nin pagkabalam kan bulus trapiko. Diba? Diyan nagkakaigwan yung pagkumpul-kumpulan ng mga bihikulo. Dapat pag may ordinan sa kutaan barangay, bagaman ang munisipyo o syudad, ipautob, uday na kamo dyan, bawal yan. Kung bagaman may gadan, di naman lang kamo sa harong. Or kung daing espasyo ang harong, pwede man baga sa barangay hall. In fact, that is intended for that purpose. Kung di talaga giniinda, abo kung sabi yun na inipartikan kultura, because may ano eh, may kaulangan eh. Di man pwede maging kaulangan kan iba, gibuhuntang kultura. Di ba? Kasi pag naghaloyan arog kaining kun ng kaisipan, likelihood, makakanudan ini kan mga masangling henerasyon. Magiging dakulang problema ta ini eventually. Diba? O, arog man halimbawa, uningan sa bagay, iuman mabaso, uningan yung simbahan, iuman. Aloy ko ng pinapangapudan ko ta sa manihamiento, sa ano ini, parish priest, kan St. Jude Catholic Church, di po sa may bandang, ano nga yung area yan? Anong lugar yan, oy? Anong road yan? Lapu-Lapu? Ayun. Inikuta, bako man pagtuyaw tabi, padre, kundi inibaga, haloy ng obserbasyon kan mga taga-Legazpi. Haliunin do dyan, ang tent na yan, at anong nga yung hayakpit man bagaandalan dyan sa Lapu-Lapu? Ako po, I am a devout Catholic. I am a believer of St. Jude Tadeus. I was raised a Catholic. I was schooled in a Catholic school. Pero iba man kaya, my faith in God, my faith in the saints as intercessors of faith is totally separate and distinct from my social obligation, not only as a broadcaster kundi bilang sarong syudadano. Kaya siguro maintindihan man ni Padre ang sakuyang minsan uyam ako at anang nag-iidali kita ta ihatod ko masuaki ko. Kada Miyerkules, aldaw ning Domingo, yaon dyan. Bagaman ko tata sa ditbagaan St. Jude Catholic Church, sa dit ang espasyo dyan. Di, iyusan na niya kung mudar nindo. Bagaman duman lang ko tata sa may pathwalk, duman lang hanggang. Pero kung kakaunon pa nindo ang interong kabanga kan tinampo, inda ko sana. Ini po bako man pagtuyaw, kundi pagriparo sa naman, kan dapat ikaagta sa tama. Tadipisil kaya kung ipapaanad da yan, sabi kan mga gurang, kung padagos tang ipapaanad iyan sa mga masangling henerasyon, syerto'y siguro, aarugon ta aarugon iyan. Sabi ni IB, solid kaya ang Radyo Oragon talaga. Mga mabuuton pa, regards po kay Ate Weng and kay Ate na magayon, gayon, na maputi na sex. Ah, si Lady Ligaya. Si Elvis de Los Angeles, good morning po. Magusugon ang Radyo Oragon, digdi sa Burgos. Iyo, napatunayan ko naman o Elvis. Ali ako dyan, ka nagkaaging aldaw, ta may pigkwan man ako, riparong daga. Sige. Baysa na tabi man o Elvis, tamang ano rin, mapasyargiraray ako dyan. Naligaw lang magbitbit ako kan su gift pack na ipinapanauta. At kung mapasyar ako dyan, di rimatiho na. Good morning! O paano kayan mga tugang, pasado alas 8:11 na pala nung yugo, kaskason talagang oras. Yao na si Manoy Joko dyan sa ibong na kwarto.
Ayo pa lang, bago ako magpaara, Manoy Ryan, darhanay Ginoy ang nakapot-kapot mong kuyan. Pangaran, kumbaga, si Isay. Ananga na po sa itong ipinapanaong anini. Gift pack, halipo sa Universal Canning Incorporated.

0: 70 dyan sa Kagbakong. O, pa-share ka na lang sa Estasyon Tabi, Manay IV. And kung anon mo ining masira mo na gift pack, hali po sa Universal Canning Incorporated. O, ribati na. Again, kay Manay IV Conda. Ansaro sa pinakamagayon. Dyan po sa may parte kan barangay Kagbakong. Congratulations! Abangan na po si Manoy Joko at sinipa pa mga pag-inibata, si Lady Ligaya, masunod naman sa programang Oragon Retro Morning. Ako po si Papa Rod, Rod Perez. Salamatunon! Maray na pagkaaga.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: J-Mar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027 at ang ating Grand Raffle Draw sa June 8,

0: doing it right now, right here on Urakon Retro Morning. Retro Morning. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humiwit.
1: Isa pa.
0: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya. Ligaya.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines?
2: Wow!
0: Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Reliving your memories.
4: I can see the pain living in your eyes.
3: And the songs that made you smile.
4: No one can.
3: The feelings you won't let go.
4: We've only just begun.
3: Uragon Retro Morning.

0: Congrats, Mommy! Para sa healthy and safe pregnancy, tandaang sunding ang mga ito. Magpa-prenatal checkup sa health center. Babantayan nila ang kalusugan mo at ni baby. Bibigyan ka ng libreng supplements. Mababakunahan ka laban sa tetano. Matuturuan kang gumawa ng birth plan. Magagabayan ka sa tamang paraan ng family planning. Siguruhin ang safety ni mommy at kalusugan ni baby for a happy family.
1: Paalala mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development.
2: Naa.

0: ako sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning.

listening to Big Dome Line 90.7. Oragon and Nails, 3 minutes before sumapit ang alas 9 ng pagka-morning. Yes, shout out sa mag-agom na si Jelly Orlina and si Jonathan Altahara Vlog. Magandang morning. Uy, from Lady Ash. Mga ka-Oragon, good morning sa lahat ng mga listeners natin. Lalong-lalo na sa mga vloggers out there. Uy, sa mga nagmo-motorsiklo dyan na outside, ingat-ingat po sa lahat. And syempre sa mga manong drivers natin on the road, stay safe and God bless. Guys, tuloy-tuloy lang ang inyong mga greetings and messages. I-send nyo na sa aming mga number. Huwag na huwag kayong aalis and huwag na huwag maglilipat. Syempre makakasama nyo si Lady L till 11. So here's Someone Like You by Adele. Stay tuned in only here on Big Dome Line 90.7. Oragon.

You're still listening to Big Double Line 90.7. Orago na niya 17 minuto makalipas sa ang alas 9 ng pagka-morning. Yow, hello pa rin and hi sa lahat ng ating mga listeners out there. Yow, sa mga poging drivers, magandang morning. Ano bang breakfast natin dyan? Pwede bang makikain? Ay, padala nyo dito sa amin sa likod ng Pag-ibig Legaso. Siyempre, para pa din sa inyong mga guru greetings, sige lang, send lang sa aming number na 0961-355-6393 or sa 0977-747-0902. Sa mga nais sumali sa ating pahabaan challenge, sige na, tawag na kayo guys. Huwag na kayo mahiya, papang-ulam na yung ating Atami sardines. Yes, pwedeng pang-sahog sa kung anuman. Kaya laking tulong din guys ng ating mga pa-sardines. Yes, dyan lamang kayo, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya here sa so Just The Way You Are. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Oragon.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's liver lover, boys!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

back sa programang Oragon Retro Morning. Alam ng ating mga puso. There we have it, Rachel and Gun. Talaga namang classic na classic mga ka-Oragon. Yan ang mga kantang hindi natin malilimutan. Alam ng ating mga puso. Lalo-lalo na sa mga millennials, sa mga 1995, sa mga 90s, 80s. Yan mga ka-Oragon. Talagang makakasabay tayo sa agos ng panahon. Iba na kasi yung mga uso ngayon ng mga kanta mga ka-Oragon. Masarap balik-balikan yung mga kantang classic lang talaga. And yes, batiin natin yung mga nais bumati mga ka-Oragon. Eto, sabi niya, shout out sa amigo ko si Ryan Changaraga. Oy, hello, hello, shout out po sa'yo dyan. Siyempre, batiin natin si Maisema, May Susan. Sa Octavo Family, Makinana Family, Golondrina Family, Astillero Family, and Bahamonde Family. Maganda, maganda, maganda, magandang umaga po sa inyong lahat. So, yes, sabi ko nga, classic mga ka-Oragon. So, here's Jerome Abalos, Larawang Kupas. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: tamang oras sa buong kapuluan. Alas 9.40 na umaga. Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Nanay, anong pangalan mo?
5: Lilia.
4: Nanay, ba't nagpunta ka dito? Nahilo ka na?
5: Nahilo.
4: Saan sa mga sakit mo? Sa balakang. Madali ka mapagal? Sa mga sakit yan? Naandal, parang nagmapalpitate. Kaya nagpunta ka dito? Kinakabahan. So, nakailang buwan ka na sa akin? Kamusta na ngayon? Asan na mga sakit mo?
5: Mabuti na rin, wala na yung iba. Pumping na lang. Naandal na lang.
4: Palpitation na lang. Tahimik ng tulog mo. Maganda na. Okay.
6: Ang Main Sinuha Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga silang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
0: Naaala.

0: pinapangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Ay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

Tunay 90.7 Oragon, and yes, kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya sa programang Oragon Retro Morning. That was Boyzone with Love Me For A Reason. Yes, pang throwback, pang hugot, yung tipong lahat tayo may reason para magmahal. Sarot! M-M lang guys. Masarap ba magmahal, mga ka-Oragon? Mas masarap kung minamahal ka. Charoz! Anyway, good morning pa rin Bicolanjo ha. Kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. And weather update muna tayo this morning, October 6 dito sa Legazpi. Yan, medyo maulap this morning pero mainit pa rin. Around 26 to 29 degrees pero warning lang, may chance pa rin ng thunderstorms today mga ka-Oragon. High natin is 33 and low naman is 25 degrees and 80% chance of rain. Hindi, pero wala ka pa rin chance sa kanya. Charaz! Yung ulan 80% pero sa kanya 50-50 yung chance mo. Ang sakit naman nun mga ka-Oragon. Oy, kaya magdala kayo po ng payong mga ka-Oragon para sa mga papasok sa kanilang work as a commuter, sa papasok sa school, dala kayo ng payong para safe. Huwag mo nang dagdagan yung problema sa buhay ng mga magulang mo. Mahirap ang buhay ngayon. And kaya naman guys, eto ngang O-Save sa Kabaangan eh, grabe na talaga yung paghihirap ngayon mga ka-Oragon dahil ninakawan etong O-Save dyan sa Kabaangan mga ka-Oragon. At ang ginawa, alam nyo ba, binutasan yung bubong mga ka-Oragon. Ibang klase na ngayon ang mga magnanakaw, Diyos ko Lord. At tinatayang nasa 88,000 pesos ang nakuha dito sa O-Save mga ka-Oragon. Sinira yung vault. Oh my God. Akala mo safe yung pera kasi naka-vault, di ba? Pero walang ligtas yan sa mga kawatan mga ka-Oragon. So sana eh magawa ng paraan at matuntun kung sino man ang may gawa nito mga ka-Oragon dahil hindi makatarungan ang kanilang ginagawa sa mga business na pinaghihirapan. So mga ka-Oragon, kung maulan sa labas, magpainit na lang tayo sa next song. Yan kung kanina, Love Me For A Reason. Eto naman yung tipong hindi mo na kailangan ng rason basta mahal mo. Charot! Grabe naman ha. Yes mga ka-Oragon, here's When You Say Nothing At All by Alison Cross. Stay tuned in only here on BII 90.7 Oragon.

0: Bilang mo na nga yung paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta pikulado o ragun!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: J-Mart, todo panalo at magka-premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, todo panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali!
6: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.

Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning.

you're still listening to Big Double 99.7 Oraguan. There have it, the A1 Take on Me. Yes, it's 10:34 at kasama niyo pa rin walang iba kundi ang babaeng nakaka-L. Yes, nakakaligaya. Sana naman. Yes, magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga listeners. Yan, eto shout out kay Kaboss sa Idol Justin Vlog, kay Joven Astanyo, kay Lupoy Vlog, and ang sa iyang Team Star Sugoin, Solid. Uy, magandang morning po sa inyong lahat. Sa mga nagpopugian at nagagandahan nating mga vloggers out there. Oy, speaking of Sir Sugoy, hello dyan sa Puktol, Pilar Sir Sugoy, na magandang morning kay Manoy Jess Velasco. And of course, sa Makiniane family, magandang morning. Oy, eto ang aking chika mga ka-Oragoy, na alam nyo ba na inilabas na ng Department of Tourism or DOT ang opisyal na kanta para sa Association of Southeast Asian Nations or ASEAN 2026 na kinanta ng Pinoy pop group na SB19. Yes, ang title ng kanta is Together in Motion. Ginawa ito ni Anya Lagman at inareglo ni na Jimmy Artiporda at Louis Ocampo. Ang galaw naman ng ating screen. May kawatan. Nagbabasa yung tao. Yes, maaalala natin na pinangalanan ng DOT ang SB19 bilang Philippine Tourism Ambassador. Yan lang guys, ang aking chika-chika. Eh, dyan lamang kayo, pwede mo nang galawin. Yes, wag na wag alis and wag na wag maglilipat. Here's I've Been Waiting For You. Oy, tawag na kayo, hinihintay ko kayo guys para sa ating Atami Challenge. Keep it right here, only here on Big Double Line 90.7. Oragoy.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana, oh.
0: Iyo ba gano'y nata? Oh, iyo, ay phone ako kaya sa dayo ka.
2: Mas sabikulado o ragun?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

Umaga po, ako po si Marie. May anak po ako na laging nagko-convulsion simula po siya nung pinanganak hanggang 5 taon. Pero naulit po ngayon na 7 taon na po siya kasi nagkalagnat po at saka natamaan siya ng palapa ng nyot. Masakit

0: You're still listening to Big Double Line 90.7 Oraguan Habang May Buhay by After Image. Tama nga naman. Habang may buhay. Yes, let's thank God always mga ka-Oraguan, lalong-lalo na sa umaga dahil gumising or ginising niya pa tayo, diba? Yes, 5 minutes before sumapit ang alas 11 ng tanghali. Happy lunchtime sa lahat ng mga nananghalian na. And happy Yipi birthday sa mga nagsiselebrate ng kanilang birthday sa ngayong araw ng Martes.
1: Happy birthday!
0: Yes, ipagpasalamat mo sa puong may kapal na ikaw ay merong another year na isi-celebrate. Yes, thank you Lord God. And syempre sa mga certified listeners natin dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market, magandang tanghali po. Yes, alam ko nananghalian na kayo. As a Pinoy mga ka-Oragon, maagang nananghalian yan. And syempre dyan sa Rosales Eatery, hello kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Sa lahat ng mga nagagandahang stuffs and of course sa mga nagagandahan at nagwagwapuhang mga customers, hello po sa inyong lahat. Syempre dyan sa Pacifica Agrivet, maraming salamat sa pagtutok dito sa amin. Yes, paano ba yan? Oras na naman para ako'y pansamantalang magwabush. Abangan nyo si Manoy Jess Magallanes sa programang New Normal 11 till 12 noon. And si Ate May Maya, ang ate ng lahat, alauna hanggang alas 3. Yes, na lamang kayo. Here we got a song, First Love by Beanie. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oraguan.

0: First Love.
1: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
0: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba, hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
6: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
6: Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
6: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
6: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
6: para maging winner.
5: Tutok lang sa inyong paboritong radio station
6: sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: At sa Mark Cafe Official Facebook page,
6: J-Mart,
5: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
7: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

0: sa Bicolano o Ragon.
1: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang iyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada. Mga kauragon, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Ara. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Ara. Paalo sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong mga paboritong Uragon radio personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipagkakas. Pakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na. Kaya tutok lang! Tutok lang.
2: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Uragon in the service of the Bicolanos region wide.
3: Ang oras po mga tugan sa Radyo Uragon, eksakto na pong 22 minutos na makalisa na rason sa inyong pagkoto.
4: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansangguniang panlalawigan kanalbay.
5: Unida, ang programang Kompletos Ricados, tutukaron mga isyong napapanahon, ididitalye mga preskong bareta, kakaulayon mga tao sa likod kan istorya, asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian, bahubog normal, the new normal. Uyan na ang sa indong pirming kaiba, Kuya Jess Magallanes.
3: Oy, nuwat mo na itong mga tugang kita pa magsarabay-samay, digdi sa programa ng bagong normal. Pasensya po, kamuatay na buta ko ning magsugo na uran. Takong nagpadumog kita naman mga kalayo kay ni Subird.

At daw po kitang unyan mga tugang din Martes, regular session sa sanggunyan panalawigan kang albayo, sin sanggunyan panglusod kang legaspi, sanggunyan bayan kang darba. Always saw it through. Sa mga espesyal atong amigo na kandabay na, marinaw tutabi sa indo kabos, laong po na sa mareka mong kamugtakan sa mga oras sa indi, matang tiripunan kabos sa miyembros kang familia. Diyan ka mo yaw na pa ako digdi. Oy, pasensya ka mo talagang, sabi ko nga ni kasabago, nag-text sa akin, jokes, jokes, baka niya ako na yung makalayogan, boy, madumog. Times it wasn't fair. Pagkaabot. Mag-una ko lamang, grasya. Sometimes we didn't care, 'cause when we were together, karang pa yung buktak tanig ni. If I had only one friend. Si Jess Magallanes po ini, kasabay ko sa lado technical si Manoy Joko Diaz. Duman sa tower si Manoy Jules Valderrama, sa ngaram po kang sanggunin panalawigin kang albayan. Sa pagingin at mga tugang device, si Kuibano Diday ko, kasabay na po ang kinatawan, kantulong distrito kang probinsya. Nalagantabay na po ngunyan na pagkauto. Morning! Ano sabi ang kamugtakan tangunyan kan panahon mauran-uran mga tugang? Kaya daw sabi kasabago ni Ma'am Alexis sa Borna, Alexis Oribibar, medyo magkakaigwa kita ng pagbagsakan oran. Patay nila mga kunyos kandaradara ki jacket kasabago, taram ko malumlum. Bagsakan ako ng uran dyan sa may albay, bako na yung uragan. Maray nga ni mga tugang, taday tago pa mong suburd, yung pingingatan ko ng maray suday ng gadmadumog.

Salamat po sa mga espesyal niya itong amigo na Cantabria. Good morning. Malalim makakuha kay amigo, difícil makakitortor na amigo. May mga amigo na pinasiba muna sa paradlo, pati braso mo gusto pang kaunon. Kaya ingat na sa mga

Arot, habi ko mo sa namang ano lamang sa to yung isira. At mali ko ang biya, Jokes. Ano? Paguna ko talaga, Jokes. May sumpina ko. Ito pran mga tugas. Aha. Ay, good morning tabi sa Pido Dida. Girl, dyan mga tukang sa barangay Bago nga Abrikan Ligas. May okay lang. Sige, no problem. Para kayan. Tawan tanin ka ugman. Total mga aktividad ba din mga tukang kan mga gurang. So, sabi nga, liyaon kita sa pagpadaba sa ina, no? Tapirang taon na sana itatangir kan sa kinaman. Ipogmont, ang ganyan nga ni mga tugang sa daraga, LJ Lewickman, na kaigwangon niyang kiparada ang mga senior citizen dyan sa Banwan kan daraga.

Se llevó derecho a amante no puedan cross. Alguna contra la gallox. Gracias y todo por la desgracia. Sometimes the world was on our side. ¿Ve? Que suma kung agapa. May nag-text sa kuya, taga-binitayan da siya, taga-binitayan. Now, maaganda siya sa kuya kitabang. Sabi ko, naman po tabi kay problema. Ano niya ako ang kaipuhan mo? Ngayon, maaganda yung tabang. Anong klaseng tabang niya ako ang kaipuhan mo? Now, sabi ko, kung ngayon po kay Kibulo, may akin ang leukemia. O, di po rin, magparagamito lang mga kafamilya niyo sa araw ka ng mga panluloko nindo, ah. Ta ako po, madaliun ako mag-ano, madaliun pa ako mag-ibalwar ka na araw ka na bagay. Di yun. So, later, napot ko, sa inka po tabi isa daragang yung taga-binitayan. Siya niya ako ang kapitan nindo sa binitayan. Ano lo niya ako kung magwa ka muna kay ano magkuha kanya ako kay ano magkuha niya ako kung magkuha ka sabi ko kay ano magkuha kanya ako kay barangay certificate to prove na taga binitayan siya dahil mo dahil niya binibilso taga binibilso kapitanin ay salmata na niya ako ipigsin sa kuya sabi nga pigiragad na bulong para seta murso uning support sabi ko ano niya ako miyembro ka man kan budul budul gang makaulok ba yan no if I had only one friend left I'd want it to be. Ako mga tugang bilang sarong taga media, ingaton po ako mag-ibon ng araw kayo ng bagay, may ilang sarong barangay official. Takotunan po ako mag-ibon ng araw kasi po ang pig-isip ko ang karma. Sabi ko nga niyo mga tugang, makalusot ka sa primero, pangdua, pangtulo, paano ka na? Anong klaseng gimmick na naman ang lalawgan mo? Paano ka makalagay sa araw kayo ng problema? Makaati na mga tugang, imagine ah. Nag-ilang kiparacetamol, kansaro iyo man. Juks, ito pala Juks na nagdigdi sa imong so may darangaki, may kasabay na tumbon. Ito pala, racket na kayo to. Amak-ama ko muna. Isipin mo, dahil kaning trabaho, nag-arkila ka sa apartment. Say, kama ko ah. Kapigapot ko si Kapitan, inapulan ko tulos kayo si Kap. Kapilitabi, sabi ko, i-confirm ko lang inisay mo. Ito pala, Jokes, gabos na kataning, may utang na. Nagagada itong tabang ti Mayor Isham. Di, sabi niya, kanyang na ki Mayor Isham, magdulis mayo. Ang ginibo ni Mayor Isham, pinadaraman tulos sa ano, pinadaraman tulos sa ospital. Kan ano da, duminulag, luminayas. So, paano ka man matakataram kayo na may hilang? Ito pala na aki, pigagamit niya ito para magagad kitabang, magagad I want it to. Yan mga tugang ang pinagsasabi niya, sobrang sakit kanya-kanyang racket. Ano nagkatulunawa na kamukha? So hapon na mga tugang sulasa yung filing ka certificate of candidacy kung nalabos mga tugang ang eleksyon. Pero so far mga tugang, dahil na, sabi nga ni maalat kita kay ni mga tugang sa 2028. Dahil manino pwedeng basulun. Sabi mga tugang na pag-iriba mo sa broadcast na government employee. Sigang pagparapos mga tugang kipanglalin, arog kay ni maalat kiti, arog-arog kanya, arog ka mailuluwas na. Pero ang ginibo ko, pig-inform ko subos niya. Sabi ko, sir, pag-inform daw niya ako kayo ng tao mo na masupog niya ako na mimislead ang tao, nalilibong mga tugang ang tao, iyo. Sometimes we took the hard road, but we always saw it. Nakapos sa panatoklo, talagang tabi yung pag-aga. Happy Teachers Day po sa inyo. Kapos lalo sa mga dati kong professor teachers ka na ko nasa elementary and high school, even in college. Sa inyo po tabi, kapos, good morning. Good morning.

Good morning, tabi kami kembali yang sudah mengatukan sa barangay San Andres kan Santo Domingo Albay. Saying good morning, man Kimin Alcantara. Yang mengatukan sa barangay yang selagkan. Siyempre po, ang sako yung amiga. Good morning, ki amigang Pangs. Igato na ko, amigang Pangs. Akong madumog niya ako ang buhay. Di na lamang ini makakarayog. Di na lamang ini makakatoka pag nadumog. Kaingatan tang diyan hanggang madumog mga tukang telepisil na po, tabi. Ano? Asin naman sa mga gurang. Happy teachers ni po sa inyo, gabos. Good morning, tabi si Barangay Kagawad Gina. Okay, Kagawad Grace Maralino Mardonio kan Barangay de la Paz. Man, good morning, tabi si Kagawad Jun Basinas kan Barangay. Bagong abri kan Ligaspi. Bagong abri. Tula-tula. Eh, siyempre po, Kagawad Janila Rico Lofam yung mabili dyan sa Barangay Borgo. O sa Barangay. Ano ba yan nangyari sa kuya? Siya mga tugang ki dyan sa Barangay Salvacion. And of course, kaya Kagawad Ramil Montero. Kagawad Alex Vidalia kan Barangay. Santo Cristo kan Dragon.

yung mga ano, kaya sabi ko ni Kagawad Lex, sabi ko may mga nagpaparapo, sabi ko irakman kanta mong pagpaparalibong nila. So sa madaling taramon mga tugang, pinadismiss na po kang Supreme Court, kang Office of the Solicitor General ito mga tugang na nag-filing petition ay postpone ng barangay ilig, ay postpone ng barangay ilig. May mga nagpa-file mga tugang na sabi nga ni inasunag ko kontra mga tugang na pag-postpone kan barangay election because the president per se as in mga tugang ng Senate and House of Representative di mo niyan mga tugang mapasar kay resolusyon, di mo niyan mapirma kay arong ka na bagay na sabi nga ni mga tugang ipapasupog din ang sadang sadiri makotabi

Kami ni kagawad Dix, eh, kami nasusupok dahil ang sabi nga ni mga tugang, ma-extend din mo yan, kami nagtatrabaho, bako lang po kami arog ka na kapirang karagkadagon. Sabi nga ni mga tugang, kami action bakong tabela. Imagine, pagreklamo ko tabi kagawad Lex ni sa manager niya. Kasi sabi ko kagawad Lex, nararato lang tabo, nararato. Sabi ko, may mga nag-chat sa kuya ngayon tabi, wad mapasirin na kami ngunyan sa Comelec, tama-file kami. Sabi ko, saing ka muna kakuha ki informasyon, saing ka muna kakuha ning arog kayan. Paano kaya ngayon na dangugmi, tinaraman kami sa albatana niya ako, kaya pagtaraman ko. So, director niya, sabi ko, boss, paki-inform daw niya ako ining tawo mo, tagarin niya ako irakman, pigi-mislead ang tawo. Irakman, lalo ng mga tugang sunag kapirang, medyo maluyaman ang pagkaintindi. Nalulukos hindi ang mga tugang. Arog kayo na, pinadismiss na mga tugang kang ano. Pinadismiss mga tugang kan Office of the Solicitor General ang nagkukunta dumaan sa postponement kan barangay election. So, kasi po mga tugang, igwa po yan kimagkakanigong basen. Kami ni Kagawad Alex, na nagkapira pangkapa ko mga barangay officials na nakamonitor niya na pag-aga. Kami po tabi ding sala dyan. Kami po nagsusunod man sana dumantabi mga tugang sa ginibok kan Congress because according to the Congress, according to the ano, decision mga tugang kan Kumil ang kan 1987 Constitution, ang igwaning sole authority na mag-postpone mga tugang kan election is the Congress, which is the House of Representatives and the Philippine Senate. Now, sabi nga ni po ni Senator Chichi Escudero, bago niya pigpasaran ang sabi ng Lee, pigiling niya muna mga tugang duman sa Makalintal versus Comelec. Tanganing pagabot kan oras, di naman magkaigwaning problema. Kaya, sabi ko nga ni 5 days, ang pigtaw mga tugang kang Supreme Court. Now, sabi ko kung talagang magabat, igwa mga tugang kimagkakanigong basya na pigsumitin mga tugang si Attorney Romulo Makalintal, automatic mga tugang mapalos kiti aruan Supreme Court. Dahil man mga tugang kaya ngunyan, sabi nga ni Mayor Isham, igwa kita mga tugang kiduang taon, na pigtawan kita kimagkakanigong oras para kita magtrabaho kita, magtabang kita sa barangay, bako na magtabag kita sa barangay, bako na sigang kiriw-kiriw mo, dahil ka mang kinaginibo. Ako, nakikisawayan, pero pag ginulpi naman kami, ay maarakiak naman kami kaya, bako.

So igwa pa kaming duwang taon, yo. Igwa pa kaming duwang taon. Kami po narak ni kagawad Alex kan barangay San Roque, matrabaho kami. Kan saro nga ni mga tugang sabi ko, an saro ngunyan sa tatawan ko kay magkakaligong prioridad. Kung paano ko mga tugang mapaugma an mga senior citizen kan sa muyang barangay. Although every December pigigibo ko na po yan. Pero sabi nga ni mga tugang kinakay po na doblehon pa. Bako mo na magparakiru-kiru ka sa barangay kung kaya ka man kinaladara. Kaso lang abo ko mailangan pandok nino. Kaya ako nagdadyan. O magreklamo ka mo tali ako nagdadyote. Tara reklamo taman ka mo. Ay inda. No mo na kukan kabuhan ko. Ano? Bata na nga ning nagdalali dali na ako, jokes, ta, mauran baga, baka niya pabutun ba ako ning ulan. And kung sisay palagunan mga profesional, na driver, yung palagunan mga ding ugali, aram ng one way, aram ng araw, kanyaro ka ng sitwasyon, di namang mga tog nagigiveway, iyo? Basta kami matrabaho na. Trabaho kami, trabaho, trabaho. Kung mga tugang kanpirmahan ni Presidente Bongbong Marcos ang postponing kan barangay eleksyon, kinalunisan mga tugang sabi ko, iyon ang poon kan panibago kong aldaw. Panibago kong mandato na magtrabaho bilang barangay official. Kasi maraot mga tugang na magparakubra ka sana, bako na magparakubra ka sana, kundi magtrabaho ka. Kaya nagpapasalamat ako mga tugang kikagawad ayan makasinag kan banwanin talaga. Kasi po, igwaduman kikasunduan. Na di ka mga tugang makakaigwanin transaksyon kung di ka mong clearance hali mga tugang sa accounting office. Sana po, ang OIC accountant ngunyan kan banwanin talaga. Pakimonitor mo tayo ang gabo sa transaksyon kan mga barangay. Tangan yung babawasan na mga tugang sa mga cheche moreche. Dahil na mga tugang mausupan ambog.

0: sabi.
1: Oh, ano pa ang reklamo nindo? So nagku-question mga tugang nasabi mapaarig lumansa na si Alwin nimo. Kung ano ano mga tugang mga pigditira kay Alwin nimo, nag-file na tabi siya duman sa SUP sa Ombudsman kasod ba. Kaya abangan na lang tabi nyo dan magiging resulta kay ni. Kaya kung siguro kung nararifaro nindo na talagang igwa kipag abuso ang nagkapira na ibulto mga tugang sa kalukuhan, mag-file ka muna ng reklamo sa Office of the Ombudsman tangaling mapanimbag mga tugang mga tawong araw kayan. May kwari ka na, may waiting ka, pasay mo ang dadaraho na pirak mo, bako? Oy, good morning palang tabi mga tugang kidating Governor Francis Bichara. Gumal, good morning, miss you so much, Gumal. Namimiss ko ang sa iyong pagpalakaw kay to kanika pa nagtutukaw bilang Gobernador Canalbay. Sain ka mga tugang nakako ang Gobernador na talagang malinigunan Kapitolyo, organisado. May mga tauhan mga tugang ng solaminting araw magtawar, magtabang araw kang pigigibo kay to mga tugang ni Attorney. Araw kang pigigibo kay to mga tugang ni Sir Oliver. Kaya mga tugang dekang problema pagabot mga tugang sa pagpapadalagan talagang nga sabi nga hindi naman kinakaipuan pang magkusuro sa mbaka sa gobernador. Sarong pitik lang kayo mga tugang ni Gumal automatic approve yan kay Sir Oliver. Kaya namimiss ko ang mga tawag niya. Kaya tabi Gumal pigahanap ka na tabi kang mga albayano. Sabi nga ni Aki ka pa para dekang luwat magsirbi sa mga albayano. Kay puhan ka pa tabi Gumal kang mga taga-albay lalo kang mga taga-segundo de suito. Kang nagtutukaw si Governor Bichara bilang Gobernador Canalbay, di mga tugang kinalalamos duman sa quarry site. Ngunyan, duman sa barangay Malubago, asin barangay Binitayan, duang persona lang nagadaan. Di ka lamang duman mailing kisayin bod, narog ka ni warning alarm na ini, bawal ka mong digdi, bawal ka mong magkarigus digdi. Ngunyan mga tugang, wa sana. Siguro kung nakakontak ako duman sa staff ni Alwin Nimo, baka mga tugang na interview ko ngunyan sa programa ko. Baka mga tugang next week ka, okay, the other day. Para magkakuha pa kita kay mga latest update. Kaya ngunyan, inupo niyan solaminting maitataram ko sa mga kabarangay ko. Ako po matarabaw sa Indo bako ako kreo kiniwo na barangay official. Sabi nga ni mga tugang kung kaya't ang tumabang, tumabang kita. Pagabot mga tugang sa kaipuhan kan mga residentes ko, diyaon ako. Pero pagabot sa personal ko, ano man ang pakilabot ko kayan. Kamusta mga tugang kung may trabaho, kung may kaipuhan, maagad na sana ako.

sabay-sabay. And siyempre mga tugang ang lokal ng gobyerno Kandaraga sa panginginot po ni Mayor Vic Perente kasabay ng potabi ang gabos sa miyembro kang sanggunian sa panginginot mga tugang ni Vice Mayor Labruisa. Asin sa mga miyembro kang sanggunian kagawad Bob Magalaw na ang kagawad na may alam, ang kagawad na bukas ang puso para mga tugang sa pagtabang sa mga daragi niyo maski mga tugang pigluluko na yaon ang pagtabang ni kagawad Bob. Kaya kagawad Bob, kung ano mo na sa imong plano sa maabot na 2028 election, aram ko graduate ka na. Matapos ka na kan sa imong termino bilang municipal kagawad, count me in. I'm ready to support you. Yo. Ang sa kuyang padaba, sinamumuta na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magallano kasarabay na po ang sa kuyang bilog na pagribo sa kaunsila. Kagawad ting, kagawad RJ, kagawad Rolanda. Siyempre po ang mga maigusming senior citizen, good morning. And good morning, one tabi kay Chief Tanod Frederick Galadio. Fred, ano na Fred, kumusta? Pungawo na ako sa indo. And good morning, matawi kinang Ilim Marabili dyan sa Bungalo na si Manki Jordan Rivo, good morning. And of course, kibet. Bet, ano bet? Maray ka na sa Batana. Pagpakusog ganit, bet. Ang sa kuyang amigo, good morning, tabi kay Sir Danny Garcia. Kaya sabi po ni Mayor Isham, igwa ka mo kiduwang taon, magtrabaho ka mo. Kaya tabi, so nagpaparapalakop yan kasi itong information. Uyan na tabi, pipa, pinadismiss na po tabi kan Korte, kan Office of the Solicitor General. Ang nagpahin mga tugang kipetisyon para po tabi ay postpone ang barangay election. Kaya sabi ko nga ni magtrabaho kita ang salaminting na itara mga tugang ni Mayor Isham. Tinawan ka mo kay another 2 years. Magtrabaho ka mo. Bata, paano na mga tugang mga bangkong ngunyan? Kaya ako poon kan pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos. Ang pagpostpone mga tugang kan barangay election, poon kan nakaging September 28, iyo ko taan ang filing kang certificate of candidacy. Ininya kung ano, poon ko niyan, kasunod ma, 5, October 5. Sabi ko, kung ano jokes ang ginibuhan ko para sa barangay ko, i-record ko na. Tapagabot kisarong taon mga tugang, i-assist ko ang sadiri ko, sign pa ako nagkukulang. Iyo, ang inot lang na commit, inot lang na violation ko, kang nakaaging Lunes. Dahil ako nag-duty mga tugang sa barangay, may abo lang akong makasabay. Baka mga tugang magkulog na naman mata ko, magtaram na naman ako na... Baka, basta aram ko ang moto ko sa buhay ko, if you cannot join them, leave them. Kasi magparatyaga ka pa.

0: Good morning, Tabiki. Kagawad ba rin Imperial ka Maragay Humapon, Barangay Humapon, Candegas. Yeah. Masiman, good morning, Tabiki. Dating Barangay Captain Benhur Ariola. Ano na, amigo? 2 years ka pa, Tabi, amigo. Maalat, pero kayang-kaya mo yan. Ikaw pa, padaba ka man ni Mayor Isham. So mga amiga ko dyan, mga tugang sa Banuan Kandaraga, so mga naghaharap po Tabi kung ano talaga ang role kayo dyan sa munisipyo, baka Tabi yun ang iwin ang manikin dyan, o yun? Baka manikin o ano pa man siya dyan, ano pa manikin or was? Abangan na lang Tabi nilo, tamagi mo man naman kita ki-follow up. As in, good morning Tabi sa kuya mga amigo pa, napadagos mong nagtatoke magkakanigong impormasyon. Ano man ay offer? Dako lamang ang patama man ay offer. When we were together, makaati na mga tugang ang Pilipinas mga ano. Grabe na. O kamutabing mga madre, nagarano mang kawad mo sa impeachment court? Yaon mga tugang sa mga madre, nag-iiling mga tugang kan impeachment trial kaso ba mga tugang Iraq man itong abogado na pamayo mga tugang kan AMLAC. Sabi nga ni mga tugang alangkaw ng rating sa nakuha kan magtekning bar exam. Alagad mga tugang nagpagamit sila sa nagkapirang politiko. Magkasuro pong tabi kamo kan gibon ninyo. Mga abogado po man kamo kaya sabi ko mga tugang sa kadakol-dakol na abogado sa Pilipinas. Imbis mga tugang na mag-abante ang Pilipinas sa nag-atras. Dahil mga tugang sarong libro ang pigadaran pero mga tugang din yung daaram. May kanya-kanya po silang interpretasyon. Maray nga ni teleko na pigplano kaya ito sa magteka ko ng law. Ang importante lang mga tugang sa Banuan Kandaraga, may abogado kami. Nakagawad arog mga tugang kikagawad ayan makasinag na ang solaminting ara mga tugang itanos ang sala. Kaysa masaro kang ano, saro ka mga tugang na public official, ibubuli ka na sana. Yo? Ha? By the way, happy belated happy birthday sa kuyang matibay na amigo. Sabi nga ni mga tugang, pag mag-vice mayor ka sa Daraga, automatic makandidato akong kagawad. Kaya good morning Tabi, kikagawad Joey Marceliana.
1: Happy birthday!
0: Kagawad Joey, belated happy birthday Tabi sa imo.
1: Happy birthday!
0: Ang pinakaliti sabi kagawad Joey, ngunyan pinadismiss na kanso uli Office of the Solicitor General ang mga nagkukonta sa postponement kan barangay election. Kaya sabi ko nga ni mga tugang, tilaawan kita kay second chance at tilaawan kita kay panibagong termino sa laog ng duwang taon. Kaya sabi ko kagawad Joey, puon kasood ma October 5, ire-record ko na kung mga ginibuan ko. Tanganin ko, niguaman akong pagkukulang, i-evaluate ko mismo ang sadiri ko. Iyo, tanganin maaraman ko mga tugang. Pero dismiss po tabi kang Office of the Solicitor General ang mga nagko-question. Yan ang breaking news. Kaya pag nagkandidatong kagawad kan Banuan Indaraga, Vice Mayor Kandaraga si kagawad Joey Marceliana, maski mogman ako sa buhay ko bilang sarong taga-radyo asin bilang sarong barangay kagawad, sarong barangay official, makandidato ako. Kasi digdi po sa Radyo Oragon, kung ikaw magkandidato, malib ka sana. Kaya ito si inalian kong istasyon, pasakitan ka pa. Pag nailing kang nagasin, subog nuton ka pa kapababa. Digdi tarabangan. Kaya ili nga po nila, proud na proud kami na ansa mo yung pagiriba na si Tupi anakin niya saro ng engineer. Gawin na blowout kayo ito. Aram mo kong sa hapon, namang problema ito. Takon magkaigwada kay O.C. King sa Indaw, sa Cebu o sa Manila. Sabi ko, kapatalan mo talaga. Magpasalamat ka, maski niya ako sa Cebu pa yan mo sa inang O.C. King. Mag-iba ka, tama ka. Arog kan aki mga tugang ni kagawa Joey Marceliana. Tatawa niyang ontra ko niyan. Sa sanggunyang bayan kan talaga. Dalanta, kasabay po iniduman mga tugang sa ano? Kasabay iniduman sa top 10. I forgot kung anong exam ito. Yo? Ang author kayo ni mga tugang si Kagawad Wawa Sorsogon, ang siya magkakomento ni Joke John. Pero tabi sa so mga barangay official na aram na tabi nindong bawal sa so mga kapamilya ni Pigso-so nindong na makareceive kan 20,000 of educational assistance, kamo tabi mamamayad ka yan. Dapat tabi din nindong pigpaandar ang sinong pagiging sweetik. Iyo? Dapat nasupog kamo sa saliri nindo, na konsensya kamo sa saliri nindo. Kaya ako nagpapasalamat ako dahil ang ako mga tugang ni kinatawan na Ziga na pag nagtaw mga tugang ng educational assistance kasabay na po. Kaya so mapili naman ako ng 5 kong kabarangay na pwede kong isabay duman mga tugang sa pwede kong matawan kimi educational assistance. Iyo? Good morning Tabi kay Manila Janet Olaño. An aki kan secretary, an makuapo kan secretary, an aki mga tugang kan kagawad, an aki kan kapitan, an tugang kan kagawad, bawal na bawal na bawal na bawal na bawal ng gad kamo. Nyata tali lamang kamo nag-irisip, inako nindo, iyo? Kaya narumduman ko sa kuyang inaanak. Ano yung nalingaw ko na nga ni sabi kan sa kuyang inaanak. Ako ngayon, nakakuangay ako ki ano, nakakuangay ako ki educational assistance. Dahil ngayon kininong just, oh sabi ko, yun pala ano, narunuan ka ito si Gab. Besa na Gab, to isabay ta ka Gab duman sa isusubit ko kikinatawan karon. Hali mga tugang sa educational assistance si Senator Bongo. Baka mag-claim naman kami duman mga tugang. Kung sa inyong lugar duman sa Premier Desito kanabay. Baka na kujok sa PWD. Tapos duman sa mga solo parents, sa mga senior citizen, na pwede kong madarang biyaya sa barangay ko. Sabi ko ganyan, hanggang may laptop ako, hanggang may printer ako, hanggang may utak ako, may kupumban ako, kaya kong mag-agad para mga tugang sa mga amigo ko. Ayun. Kinangti si Balasco, good morning. As in, good morning, mantabi sa kabo sa senior citizen kan sa mayang barangay, Kinang Mila, Kimading Suleng, kay Manay Bilma. Ayun na, Kinang Mila, si Manoy Atog. Sana din naman naglampos kipayong ano? Ay. Sheila Boni, good morning. Kasi mang kimanay Janet ulan yung manay Janet. Morning na tabi. Nagano ka lamang manay Janet. Basta po tabi sa mga barangay official na pigpirit mga tugang sa mga makuapo nila na makakwa ki assistance. Rimati tabi ka mo, mabalik ka mo. Yo. Good morning tabi ki manay Susan Liamares Harris Liantino Liabanes. Manay Susan, good morning. Ang oras po eksakto ng 8 bago mag-12. Mabalik po ako pagkalisin ng kapi ng palagatak.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ako si Mirjora, araw, kang data ko nagpapalinig kan sa kuyang mata sa kapagpapat, di ako nakakailing. Kang hindi katapta, nakakalap na sa video 5, kay tapos nakakalapas ko sa report. Nung yan na napalinig na ako, nagpapagpapat, buminalik kan sa kuyang paghiling. Kaya hindi na ako nagpapalinig ilang taon na, kaya nung yan, kamasa na ako. Salamat ako sa malmedyo sa nakabalikan sa kuyang paghiling. Salamat sa wirin na nakatabang sa paghalatan matato.
6: Ang Main Sonora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Main Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran, Car Sales, and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang iyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Miss Gina P. Calyada.
9: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
10: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
9: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
10: Siyempre, gawang universal canning yan. sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
9: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at maghahain na ako.
11: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
12: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan. Dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi

0: nagbabatigaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago. Urago.
1: Ano oras po? Dos bago mag-dose.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbay.
1: Balik na kita mga tugang sa programa. Bitin ako ngunyan na dos minutos na mga param na ako sa Albatana. Oy, good morning Mantabi, kikagawad Lumero dyan, kagawad, kikapitan Lumero dyan mga tugang sa barangay San Vicente Grande Cantaraga. Asin, good morning mga kiamigang Mayor Resisa. Sa kabustabing nagantabay ngunyan, morning natabi sa indo gamol. Oy amigo, sa grupo tapulan kan kita mga eskitseman, duwana sa nagari kita ng aktibo sa politika, ano? So gabus pa ano mga tugang nagka-career day sa mga head karandilato. Mugmon pa ano mga tugang maging public servant, maski pigmumuda ka ng patalikod, ano man ang pakilabot minsan sa indo? Ano man ang pakilabot nindo sa indo, magnga ka mo, magnga ka mo, na kami pahit siya na kami, ano tabi ka? Mamatay kayo sa inggit. Kaya sa mga maribukon dyan na gusto nang magkaigwan ng eleksyon, pumurupundo na tabi ka mo, mag-alat na muna ka mo kito days, dahil na ka mo magparapaduas ki informasyon na mapalos pa ng desisyon ng Supreme Court, ha? Tayarak man kang taong nakakarulukon nindo, imagine mga tugang, ha? Kaso hapon, may mapaseling sa Comelec, may mabakal na siya ng dokumentary sa PBIR. Sabi ko, maarano ba ya ka mo? Maparikchatong ya kung one and a half, may one and a half. Sabi ko, arano unindo yan? Kaya sabi ko kay amigo-amigo, kung yung katabi mapalwas kay mga information, so make it sure, tabi sabi ko, na ang ang pigpapalwas mong information so tama, tayo nagmanyako kan mga taong nagkakaruloko nindo. Yo? Ang nagtama ko niya sa STL mga tugang 137, ano mo na yung offer? Nagdubli ni bako iyay na mo na yung offer, so nagtama ka sa banggi? Nakul kang patama ko niyan. Ako mga tugang, maski pignataram ko sa programa ko ang resulta kang STL, sabi nga niya, tabang ko yun duman sa mga amigo kong kabo. Iyo, tabang ko yun duman sa mga amigo kong kabo. Kasi mga tugang, pag iba, pag nagtaram ka, baka ngayon nag-agad ka man yung payroll. Dae, ang solamenting payroll na pignuduan, pipirmahan ko duwa. Saro sa barangay, saro sa istasyon. O, yung masalang pero na pigpipirmahan ko. Pero kung nakapiro lang ko sa iba, dahil ko lamang yan matungang maako. Yo. Nag-uro ba na lamang ang buho ko? Ano 35 kagabi pala. Nga na 1.37. Ano, dakul ka lamang patama man ay offel? Basta so, amigo ko mga tugang, gari so aki niya, so amigo kong kabo, so amigo kong koryador na mag-agom, gari mga tugang so aki niya, nakapasar naman sa licensure examination for criminology. Kasi mga tugang so aki niyang apat, naipa-eskwele niya mga tugang sa private. Dahil mga tugang sa pagiging koridor kan mag-agom. Kaya abangan tapo tabi mga tugang resulta kan pig-file na kaso ni Alwini mo kontra ki Governor Rosal kaso hapon. Manunungod mga tugang sa pagkakaimbilto kani sa operasyon kan STL digdi mga tugang sa probinsya kang Albay. Yo. Ilingunta kung ang magiging resulta kani ta sabi baga mga tugang mapaarigluman sana kaya sigang ribok sigang preskon ka nakaging aldaw. Basta po ako, nag-announce ako kang resulta kang STL, digdi mga tugang sa programa ko, dilang taguso ko mga tugang makatabang duman sa mga amigo kong, duman sa mga amigo kong kabo. Yo, balik na lang sila mo na yung fail. Grabe, ano? Pero sana tabi duman sa mga operator, dagdagan man lamang tabi nyo ang komisyon kan mga kobrado, kan mga kabo, ta irakman mapagalon baga po tabi. Pero ngunyan di ko aram kung may mga nagtitiyos kasi po pag-abot sa pagpataya, listo ko mga ini, bako? Oy, maparam na ako ta 2 minuto sa mga tugang makalisang alas 12 pero bitin ako ta, inabot ako ng uran, nadumog sa board ko. Dipisiron pa ano mga tugang pag nadudumog ang board, talagang di nakakalayo. Sa mga balong nagantara yung mga pag-out to, maray na morning. Sabi ko nga ni mga tugang, maano ka man sa daraga na pangluho sa bulsa, mas maray pa po ang balong, may nasikaso. Depende sa daraga, depende sa balo. Ta may balo na putulan mo ning payo o may balo mga tugang na ang lawas gari na marigoso. Igaman mga tugang ki mga balo na putulan mo ning bitis, putulan mo o putulan mo ning payo, putulan mo ning bitis, paligidon mo gari man sana mga tugang bariles. Kaya bahala ka na mag-isip-isip. Pero so nagpapaladigdis ako pag gaganay gwada siya kilisi 8. Di ko aram kung anong 18 igwa siya. 18 taon sa serbisyo or while. Sabi ko, manay, di mo niya ako kapag partang roon. Ta, gusto ko niya ako ika. Kasir man ngayon, gurang na niya ako. Ano man niya ako kung may gurang? Ano man niya ako kung gurang ka na? So, halimbawa niya ako bako na ano, kaganta niya ako ki cheese oil. Nakadulag bagang ko niyan, pag nailing ako, minataklob kan pando. Kaya ka naman niya, niya ako sa kuya makanamit kay malanit na taramon, di malas na. Kaya naman tabi ka, boss, ang arampukan sa kunyang palalawigin kang albay sa Panginoon mga tugang ni Vice Governor Dideco. Ini po ang sadong nakasamay si Jess Magallanes, winawalat kang tataramon, ang barangay Pigtatabangan, de Pigtatabangan. Adios, Moreno, to Bicolanja, happy lunchtime.
2: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kang sanggunyang panlalawigan kang albay. Uragon 90.7.
3: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotog ang sa imong kabutan na tamanon ng kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
4: Basta Bicolano o Ragon!
5: Tuhod! Siko! Baywa!
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukurang Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukurang Tire Sales and General Merchandise. Only managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Honey, parang sarap ng amoy ng niluluto mo.
2: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
1: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
2: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
1: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
0: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Broadcasting live, on air, and online. This is MBN 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
3: Kasangga at Kalusugan, coming up next.
4: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
5: Nakakaabot pa
4: saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsableng mamayan!

Mga tagapakinig, malusog na umaga sa ating mga tagasubaybay dito sa programa Kasanggat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga kasangga, lalo yung ating mga suki ng ating programa Kasanggat Kalusugan, siyempre ng Gem Herbs Incorporated. Kumusta na po yung ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao? Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag mga parents kong minamahal. Kumusta na yung ating mga nanay, malusog na umaga? Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre sa ating mga tito, mga tita, hindi pwede magpahuli ang ating mga lolo at mga lola sa lahat po ng senior citizen. Good morning. Malusog na umaga po. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Huwag po nating kalimutan tangkilikin ang mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated na rehistrado sa Food and Drug Administration at Halal Certified. Safe po yung ating mga parents sa pagkonsumo ng ating dekalidad na produkto, mga parents ko. Ano? Kaya sa ating lahat, kumusta na po tayong lahat sa mga kasangga natin, Luzon, Visayas at Mindanao? Siyempre nariyan ang ating mga tagapakinig sa bahagi po ng Calabarzon area, ang bahagi ng Mimaropa sa Kabikulan, Kabisayaan, at dito naman sa bahagi ng Metro Manila kasama ang Central Luzon at Kalakang North Luzon. Kumusta po tayong lahat, malusog na umaga? Kumusta ang mga taga Mindoro Province? Kumusta na po tayong lahat, mga taga Mindoro? Siyempre sa mga taga Oriental, yung mga taga Occidental Mindoro, good morning. Malusog na umaga po. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ano po? Kaya sa mga taga lugar pong ito ng Mindoro Province, lalo sa bahagi ito ng Calapan City, good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat, ha? Mga taga Batangas, yan. Kumusta po mga taga Batangas? Mga taga Cavite Province, good morning. Yung mga taga lugar pong ito ng Marinduque Province, kumusta po mga taga Marinduque? Good morning. Yung ating mga taga Romblon, kumusta po mga taga Romblon Province? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. At siyempre, yung ating mga kasangga na ikinig sa bahagi naman ito ng Burias Island, patungo dyan sa bahagi ng Masbate Province. Good morning. Maraming pong salamat. Dagang salamat po sa inyo. Lalo po sa mga taga Bicol, mga Bicolano. Thank you. Thank you, thank you, thank you sa inyong lahat. At kayo po ang malaking sumusuporta sa inyong kalusugan.

Baliwalain to, ha. Sumunod po tayo dun sa mga advice, ha, ng gobyerno para po naman tayo maging safe din, ano. At mahirap po talaga pagka ganyang sobrang init. Talagang ang dami po nagkakasakit, ha. Maraming tinatrangkaso ngayon, maraming iniubo, sinisipon. Kaya mag-ingat po tayo. Huwag natin kalimutan, ha. Atin pong sundutin ang ating purong vitamin C, yan, ha. Ang Mark C, Vitamin C Plus Zinc. Nariyan po yan sa mga drugstore, pharmacy, mga parents kang minamahal sa buong bansang Pilipinas. Sa ating Siapit Lazada, nariyan po yan, mga parents kang minamahal. So sa ating mga kasangga, ingat mo lagi, ha, sa pagmamaneho yung ating mga parents. Ano man po ang ginagawa natin sa mga oras na ito, nawa po kayo palaging nasa mabuting kalagayan. Numero 0918-2777-888. Maraming salamat po, ha. Atin pong ilista itong numerong ito, ha. 0918-2777-888. At basta ilista nyo yan, mga parents kong minamahal. Ako nagsasabi sa inyo. So malusog na umaga sa atin lahat. Tayo po magbigay ng ilang palaala sa programa Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inge Mark Amonyas. Hayaan po ninyo.

El Niño, isang natural na pangyayari sa klima, ngunit sadyang mapaminsala sa ating lahat, lalo na pag di natin alam ang gawaing nararapat. Narito ang ilang paalala o tips na dapat nating gawin sa ating mga tahanan ngayong El Niño time. Maglaan ang impaka ng tubig para sa ating panluto at inumin. Magtipid, lalo na sa pagligo at paghugas ng ating katawan at ng mga gamit sa tahanan. Maaring ma-recycle ang tubig na gawing panlinis at pangbuhos sa ating mga palikuran. Turuan at bantayan ang ating mga anak kung paano gumamit ng tama sa tubig na ating inimba. Uminom ng sapat. Iwasang magbilad sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung may iniinda, manatili sa malamig o nakasilong sa malilim na lugar. Maglaan ng tamang oras sa pagbukas ng aircon o electric fan para makatipid ng kuryente. Laging alerto sa mga lutuan, apoy at mga nakasaksak na gamit pang kuryente para makaiwas sa sunog. El Niño, sama-sama tayong maging kalma at maparaan upang makaiwas sa anumang sakuna. Ito ay paalala mula sa inyong kasangga sa kalusugan, Jaymar Herbs Incorporated.

0: Pagpanayam ng ating kasanggang Nilo Pizarra ng Santa Cruz, Marinduque.
1: Good umaga po. Narito po ako ngayon sa pamilihang bayan ng bayan ng Santa Cruz dito po sa Marinduque. At akin po makakapanayam ang isang negosyante. Ma'am, magandang umaga po ulit. Pwede po bagang malaman ang iyo pong pangalan?
2: Ako po si Lilibet Mendoza. Nandiyan dito sa Barangay Manibun, Santa Cruz, Marinduque.
1: Ilan taong ka na nga niya, ma'am?
2: Ako po ay 55 years old.
1: Okay, ma'am. Napagalaman po namin na ikaw pala ay isa sa libu-libong Marinduqueño na umiinom ng Marca 55-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ito po yung product ng JMR Herbs Incorporated. Mga ilang taon na nga niya, ma'am, ikaw na inom ng Marca Cafe?
2: Medyo matagal-tagal na rin
1: okay.
2: Po.
1: Okay. Sa pag-inom mo po ng Marca Cafe, ano po yung magandang naidulot nito sa iyong kalusugan, sa iyong pong katawan?
2: Ako po ay hindi masyadong nakakaramdam ng gutom. Okay naman po ang aking pagtulog. At napakagandang epekto po nito sa ating katawan. Kaya ako po kayo inaanyahang uminom ng Marca Cafe.
1: Okay po. Ay di, ipanawagan po natin ito sa iyong ano, sa iyong mga kabarangay, sa iyong mga kaibigan, sa mga hindi pa umiinom ng Marca Cafe. Baka pwede po nating ipanawagan. Nasa iyo po ang pagkakataon, ma'am.
2: Kayo po ay aking inaanyahan na uminom ng Marca Cafe. At napakaganda po nito sa ating katawan.
1: Okay, ma'am. Maraming salamat po sa oras na inilaan mo para sa ano po sa panayam na ito. Thank you, ma'am.
3: Pakinggan ang magandang balita ni Ate Imelda Abil patungkol sa Marca Cafe Brown Rice Coffee. Imelda

0: din.
1: Kaya crossing.
2: Ano po sa produkto ng Jim Arnett ang inyong kinukonsumo?
1: Kape, brown rice, coffee.
3: Ano po ang natutulong sa inyo ng ating kape?
1: Okay, aking pagtulog at saka yung
0: araw-araw na bawal bubing.
1: Yung mga kape, brown rice. So, yun din nga sinasabi ko sa
0: mga aming kapitbahay.
1: Kaya doon sa kapatid ko.
0: Sanay na sila noon.
1: Para yung medyo matipid ako. Kalahati lang doon sa isang tasong maliit. Bago na pagtanghali magmemerienda ako, kalahati ulit. Hindi nawawala sa isang araw. Subukan ninyo talagang
4: ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated ay mabibili na sa mga butika, grocery, at tindahan na malapit dito sa ating lugar. Available din sa Jamar Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee, at TikTok. Or you may call at 0947-645-3153.
5: Pakinggan si Ate Lydia Panelo sa kanyang naranasan patungkol sa ating Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extra.
6: Lydia Panelo po. Ito po sa ano, Barangay Makalba Central, Aguola Union po.
7: Ano po yung kinakapi nyo, Nanay?
6: Mark Cafe Brown Rice Cafe.
7: Bakit po, Nanay Lydia, ito po ang napili mong kape sa dami po ng kape sa merkado?
6: Kasi po, yung araw-araw po akong nagbabawas kasi noon hindi po araw-araw. Malakas po ang katawan. Madali pong makatulog, yan po ang naidulot sa ako. Mga kabarangay ko po dito, lagi po kayong magkonsumo po yung Mark Cafe Brown Rice Coffee Mix. Kasi maganda ang naidulot noon, maganda ang sa katawan, malusog, magandang epekto sa katawan po. Subukan nyo po para mapatunayan nyo po.
4: Antanggal stress at bigay ginhawa mula kay Maricel Acuesta.
8: Ako po si Maricel Acuesta, taga Barangay Pag-asa, Sikongo, Quezon. Ako po ay 43 years old. Ang nagkakape ako minsan, yung hapon na pagod ka, kailangan mong magkape. Yung doon ako kumukuhan na pantanggal ng stress. Yan tayo sa Mark Cafe Brown Rice 10 in 1.
4: Narito ang kanyang kwento.
9: Ako po si Maricel Salason, taga Lawabiti. Ako po ay laging umiinom ng Mark Cafe Brown Rice Coffee. Yun po ang lagi kong iniinom. Yun po ang nagpagaling sa sakit ko. Kaya noon umiinom na po ako ng Brown Rice Coffee, natanggal po yun, ano, kasi diabetic po ako. Natanggal

0: Babayan po, subukan nyo na rin ng uminom ng Mark Brown Rice Coffee para gumaling na rin kayo na katulad ko.
1: Mark Cafe, Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix. Mabibili na sa inyong suking groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar. Balikan natin si Kasanggang Angie Mark Camonia sa programang Kasanggang

0: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa atin lahat. Palusog na umaga sa mga humihigop ng masarap at mabisang Mark Cafe at Mark Choco. Yan po yung talaga namang pinapatunayan ng ating mga parents kung gaano po kahusay ng ating produkto na binabanggit dito naman sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Ang mga produkto natin, mga kasangga, hindi lamang po yung sikat na Mark Cafe 5-in-1+1. Meron tayong Mark Choco 9-in-1+1. Meron tayong Mark Cafe 10-in-1+1. Brown rice coffee po yan, mga parents ko minamahal. Ang kaping tunay na may halong bigas, mga kasangga. Ano? Yung brown rice extract, mga kasangga. So, meron tayong Mark Juice 9-in-1+1 juice drink. Meron tayong Mark Capsule Herbal Food Supplement. Meron tayong Mark Stevia Alternative Sweetener. Meron tayong Mark C Vitamin C Plus Zinc, Mark Up Capsule Food Supplement at Gandang Natural Herbal Soap, mga parents kong minamahal. Ano? So sa ating mga kasangga sa programa Kasangkat Kalusugan, lagi nating pinag-uusapan ang benepisyo ng ating produkto. Atin pong bilhin yan dyan sa mga tindahan, sa mga drugstore, pharmacy, grocery, para tayo po ay matulungang maging malusog, makaiwas sa mga malalang karamdaman. Sapagkat lagi tayong dapat tumutumar o umiinom ng produkto with benefit sa pamagitan ng mga herbal extract, mga parents ko. Ano? Maganda po kapag as food supplement ang ating mga produkto. At yan po, mga parents ko minamahal, kapag lagi po nating gagamitin ang produkto ng Gemma Herbs, malamang na malamang talagang kayo'y matutulungan po niyan. Yung tinatanong po ninyong Mark Juice, yan po ay isang extract na kumbaga mga prutas, ha, mga parents ko, naka-powdered form siya na sinamahan ng chia seeds, L-glutathione, L-carnitine at marine collagen, mga parents ko. Ano? Mahusay po yung Mark Juice, ang tamis po niyan ay nanggagaling sa isang halamang stevia, mga kasangga. Ang kanya pong mga ingredients, kung atin pong inaalam, ay siyempre ang Garcinia Gambogia, ito pong mangosteen, tapos stevia extract powder, meron tayong guarana extract powder, yun nga po, nabanggit ko yung L-glutathione, L-carnitine, marine collagen powder. Yung pong ating Mark Juice, napakahusay po niyan, sapagkat hindi po ito yung ordinaryong juice lamang na bibili natin sa mga tindahan. Ito po ay maraming benepisyo. Isipin na lang natin yung Garcinia Gambogia. Ito po, mga parents ko minamahal, ay napakagaling ng klaseng pruta, sapagkat nakakatulong po ito para magbawas ng timbang, na ito po ay pinaniniwalaan na makatutulong sa pagsasaayos ng ating cholesterol level at pagpababa ng triglycerides, LDL or bad cholesterol. Yan po, mga parents ko. At pinatatas nito yung ating HDL or good cholesterol. Yan po, mga kasangga. Sa Garcinia Gambogia po yun, nasangkap ng ating Mark Juice. Kaya kung kayo po hindi nagkakape, edi mag-Mark Juice po tayo. At talaga namang hindi lang natin masyadong napapansin, pero itong Mark Juice, ito po yung dinesign para sa inyo. Kaya hindi po tayo gumagawa ng produkto na walang pinagbabasihan para po sa pagpapalusog ng ating mga parents. Ano? Yung mga ginawang research po dito, talagang medyo matagal, mga parents ko. Ano? Sapagkat ang gusto po namin, talagang makatulong yung product. Hindi yung basta lumabas lamang dito sa radyo, napakinggan lang nyo dito. Iba po kapag ang GMR Herbs ang tumarabaho ng gayong produkto, sapagkat bago po ilabas sa merkado, may mga testing po yan. Talagang may napatunayan na po na napakausay po ito. Ha? Yung mangosteen, alam nating mayaman yan sa vitamin C, fiber. Kaya isa yan sa sangkap ng ating Mark Juice. Ano po? At ito po ay talagang isa po sa panlaban sa free radicals na nakasisira sa katawan at nagdudulot ng iba't ibang uri ng sakit tulad ng kanser. Ano? So si mangosteen po ay sangkap po yan ng ating Mark Juice 9-in-1+1 juice drink. Ano? At alam naman natin yung guarana, ay halamang mula po sa Brazil. Yan po'y talagang nakapagpapatibay ng memorya, nakatutulong magsaayos ng mood, at nakatutulong ding makaiwas sa sakit sa puso sa pamagitan ng antioxidant properties nito, at nagpapababa ng tsansa sa pamumuo ng kolesterol sa ating mga ugat. Yan. At isa pa kagandahan po talaga ay may L-glutathione po yan, mga kasangga. Alam naman natin ang L-glutathione, magaling sa atay yan, ha? At talagang ito'y pinag-aralan bago ilabas sa merkado. Kaya yung ating mga parents, huwag kayo magkatubili. Kapag kayo bibili ng Mark Cafe, isabay na po yung Mark Juice, ha? Isabay natin. At sa bandang tanghali, pwede tayo mag-Mark Juice. Ano po? So yun po, mga parents kong minamahal, may mga detalye po tayo pang ipapaliwanag sa mga susunod na programa. At nawa po'y ngayon pa lamang mag-shake na kayo ng ating Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink.
1: Ang nararanasan ni Jodeline Diaz at ang kanyang mahal na nanay ay patuloy na nagbibigay ginhawa sa kanilang buhay.
2: Ako po si Jodeline Diaz, 38 years old, Dagalusana City. Ang aking pong nanay ay mataas po ang sugar, kaya brown rice po ang kanyang iniinom. At noong narinig ko po sa radyo na meron din po pala ang Mark Juice na nakakatulong sa pagpapaputi at pagpapapayat, ay ninais ko pong subukan, lalo na po at stevia din po ang laman nito. Nagustuhan din po ng aking nanay ang lasa nito. Napansin ko po na nakatulong po ito sa aking menstruation. Kapag dinadaman ay sobrang kunti po na nalabas, ito ay color brown, tuyo, at sobrang masakit po sa puso. Tinry ko pong uminom ng Mark Juice. Ayun po, lalabas po yung dugo ko. Sa mga sumunod po na buwan, ganun po ulit ang nangyayari. Namimilipit pa din po ako sa sakit. Iniinuman ko na lang po ng Mark Juice. Lumalabas na po yung dugo ko wala pa isang oras. Nakakatulong po talaga itong Mark Juice sa akin. Para po sa mga kababaihan na nakakaranas din po ng ganitong pangyayari, subukan nyo na din po ang Mark Juice. Ito ay epektibo, nakakatulong para maibsan ang sakit na nararamdaman ko tuwing buwan ng dalaw. Number one po itong Mark Juice.
3: Narito si Kuya Maximo Dimag.
4: Maximo Dimag, Pilar Village, Lastina City. Ako po ay 67 years old na ngayon. Sa umaga, Mark Cafe Ground Rice. Pagdating ng tanghali, Mark Capsule, after lunch, regular 10 araw-araw. 10 o'clock, nag-ano kay Mark Juice eh. Nakakatulong siya. Ikaw talaga magugutom agad pag kami ng panong Mark Juice. Ay maganda kasi siya yung meron siyang acid. Ang isa kasi na kailangan ko ay fiber kasi diabetes ako, nagko-constipation ako. Ay masarap ang lasa niya. Tama-tama yung tamis niya. Ang asin niya, tama-tama. At saka yung sa mga tao na hindi pa nakaka-try minom ng Mark Juice, i-recommend ako po na subukan ninyo ito kasi maganda po ang epekto sa katawan.
3: Mag-Mark Juice araw-araw. Ang Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix ay mabibili na sa pinakamalapit na sari-sari stores, groceries, supermarkets, boutique at drug stores dito sa ating lugar. Mabibili mo na rin ang lahat ng mga produkto ng Jamer Herbs Incorporated sa Shopee at Lazada. Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix?
5: Carlos Superdrug.
3: E ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
6: Carlos Superdrug.
3: What about Mark Choco at Mark C?
7: Carlos Superdrug.
3: E ang Mark Capsule? Saan mabibili?
8: Carlos Superdrug.
3: Anim na sanga ng Carlos Superdrug.
9: Carlos Superdrug.
3: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng Jamer Herbs Incorporated. Carlos Superdrug. Ang mga produkto ng Jamer Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, boutique at drug stores dito sa ating lugar.
10: El Niño. Isa mang natural na pangyayari sa klima, ngunit sadyang mapaminsala sa ating lahat, lalo na pag di natin alam ang gawaing nararapat. Narito ang ilang paalala o tips na dapat nating gawin sa ating mga tahanan ngayong El Niño time. Maglaan ang impaka ng tubig para sa ating panluto at inumin. Magtipid, lalo na sa pagligo at paghugas ng ating katawan at ng mga gamit sa tahanan. Maaring ma-recycle ang tubig na gawing panlinis at pangbuhos sa ating mga palikuran. Turuan at bantayan ang ating mga anak kung paano gumamit ng tama sa tubig na ating inimba. uminom ng sapat. Iwasang magbilad sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung may iniinda, manatili sa malamig o nakasilong sa malilim na lugar. Maglaan ng tamang oras sa pagbukas ng aircon o electric fan para makatipid ng kuryente. Laging alerto sa mga lutuan, apoy at mga nakasaksak na gamit pang kuryente para makaiwas sa sunog. El Nino, sama-sama tayong maging kalma at maparaan upang makaiwas sa anumang sakuna. Ito ay paalala mula sa inyong kasangga sa kalusugan, JMAR Herbs Incorporated.
1: Sa Mark Cafe at Mark Capsule, ang katawan ni Ate Ana Rosas Lobo, bukod sa hiyan, ay laging ayos.
5: Si Ana, puso at inyo na din ako. Sa Lobo ba kanyos ako? Maisadya ko tayo ng mag-ipas ng marketing. Isadya ko ang hinahan ko ang hiyan. E din sa kuwa sa inyo, dahil sa inyong isasyon ko na kanalan ito, na engineer ko niya. E din ako ang gumanta din yung nalitaan my blood. Kasi hindi na pala. Hindi ako natin sa Mark Cafe. Laging katawa ko ang ayos. E hiyan nga ito sa aking magkape. Pero kami, dalawa kami magkape. Pareho kami ang mainom nito. Yung mga anak ng kapatid ko, mga nasa abroad. Sa Italy, may dalabak maroon. Yan yun, nagpadala yung una, yung magkape, doon sa mga anak na naroon. At marami na din sa aming mga sinuro na inoong magkape at saka yung magkape. At maganda yun sa mga katuan, ating mga senior. Maraming sanksyon. Lamang yung sanksyon. Naroon.
6: Berlin Marin. I'm 33 years old. Maayaw kasi Lila Sena. Maganda sa pakiramdam ko ang pag-inom ko ng My Capsule Plus D. Nakakapagpalakas ng aking katawan. Nakakapagpaluso. Malakas na panlaban sa virus na kumakalat dito sa ating bansa. Nakatulong pang maging normal ang dating ng aking menstruation na dati ay may sumasakit sa puso ko kapag may dalaw ako. Ngayon, simula uminom ako ng My Capsule ay nawala na, hindi na sumasakit. Talaga namang nagiging maganda na lagi ang pakiramdam ko sa araw-araw. Kaya kung ako sa inyo nakagaya kong mga kababaihan ay nagkakaroon ng problema sa pagkakaroon ng menstruation, makakainis po kayo sa sakit na naramdaman sa inyong puso. Pinapangako ko sa inyo na hindi po kayo magsisisi na

Ano po tayo mga parents kong minamahal sa ating mga kasangga? Atin po muna ang bigyan na daan yung ating mga nagmiminsahe mula naman sa numerong 6781. Magandang umaga kasanggang Injimar. Ako po si Noli Lugdat ng Balimbing. Buwak Marindoke, ako po'y nag-text sa inyo. Kung ano po ang aking hinihiling, gusto ko po sana ng CP na touchscreen. Kasi po ako ay may karamdaman, hindi pa po ako nakakahawak ng ganong cellphone na detach screen. Ayun. Hayaan nyo, Kanoli Lugdat, hayaan po ninyo at ihahanap kita ng cellphone na detach screen, ha? Para naman kayo'y maging masaya sapagkat kayo po ay talaga namang numero uno sa ating cellphone na nagpapadala ng mensahe. Araw-araw po ito eh. Tatay Noli Lugdat, at gawan po natin ng paraan para makarating po sa inyo ang hinihiling nyong cellphone na detach screen, ha. Talagang gusto talaga ni Tatay Noli, ha, yung makabago, ano. Gusto makabago. Di bali po, at gawa natin ang paraan yan. Mula po naman sa numerong 3938. Ayun, bumabati po yung ating tagapakinig. Ang sabi po niya, Happy Fiesta Naval Biliran, October 2 hanggang 3. Especially po ang pagbati ko sa kay Papa J, Station Manager ng Nice Radio, dito po sa Naval Biliran. Ang pagbati po ay mula naman kay James Yagan, empleyo ng Kalubian, Leyte. Yun, binabati si Papa J. Papa J, happy fiesta dyan sa inyong lugar sa Naval Biliran, ha?

0: po sa ating mga tagapakinig, ha? Bukas po ulit tayo, mga kasangga. Talaga namang bilis ng oras, ha? So, ako po'y babati ng happy birthday sa mga kasangga natin na birthday sa araw na ito.
1: Happy birthday! Happy birthday! Kombidado ang may baon.
0: Sa mga nagdaraos ng anibersaryo na kasal, happy anniversary po. Sa mga nagtatagay ng karamdaman, dalangin po namin ang maaganyang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikhang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical doon ng salamat. Maraming salamat. Nakasama natin sa FB Live, Kasanggang Hernan Uribe. Para sa Kasanggan News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Para sa Research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan, ay love you all.
2: Ang programang ini hatod sa indo kang Marco Faye 5 and 1 Plus 1 Coffee Mix. Tikman ang sarap ng natural. Kasangga!

0: ay isang alternative health program para ipaala ang kagandahan ng produktong Herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Basta Bicolano o Lagun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May Silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: po sa Rodalie Padayaw ng Inca City. Nagpapasalamat po ako sa aming experience po dahil kung hindi po dahil sa kanya ay matagal na po akong patay na yun. Dahil po yung naramdaman ko po ay bigla lang po ako nahilo at suka po ako ng suka. Hindi na po ako nakakalita. Tapos hindi na po ako ng asawa ko sa hospital. Pending po sa akin, yung utak po ko ang dami mga kukul. Wala naman po kaming dalawang mahalaga para magpokira po ako. Kaya po ay inabasa po ako ng asawa ko. Tingis lang po kami sa hospital. Tapos po, nung nila na po niya ako sa men's feelings, pagkainom po sa akin ng supplements. Pero yung 30 minutes po talagang niya po nahihilo, niya po sumusuka, yung paningin po maayos na. Ngayon po, bumalik po ako dito para po magpasalamat po kay Miss.
1: Ang Manila San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Manila Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
2: Dave! Malapit ang anniversary natin.
3: Oo nga, no. Parang kailan lang.
2: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
3: Siyempre, Lolay's yun.
2: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
3: Siyempre, Lolay's yun.
2: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
3: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansin. Bihon, malabok, sotanghon, spaghetti, Mickey Bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa kalayaan. And

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alauna ng hapon. Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
5: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8.

0: mo dahil bumili ka ng dalawang box, tag-isa kayo.
1: Dati, yung sakit ng paa ni Mama, yung sa may tubod niya, masakit pag tapos maglaba. Mm-hmm. Nung sabi ko, ito may iniinom ako, sabi ko, try nyo, means kape po, ilan ako kay Mama?
0: Kumusta after ilang box?
1: Dalawang box, nag-isa lang kami, Ma'am.
0: Kumusta na yung masasakit niya?
1: Sabi niya, sabi, nakakapakil siya na maigi yung paa niya pagkatapos maglaba, nawala niya.
0: Hindi, masakit yung paa niya pag inaapak niya. Kumusta nang makainom ng kape?
1: Makainom siya ng week lang atay. Sabi niya, maganda yung epekto sa akin.
0: Nawala daw?
1: Opo, nakakalatid mo nito.
0: Dati hindi na. Ngayon, okay na.
2: Ang Mings Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.

lahat ang atin yung lahat. Kaya naman, ready na, ready na. This is Ate Maymay! And for your greetings and shoutouts, pwede pa kayong mag-text sa aming hotline 0961-355-6393. Today is October 6, 2026. Araw po ngayon ng Tuesday! At dahil po dyan, mga kauragon, padayon lang! Nakatutok ngayong Tuesday afternoon is si Ronel Nebres. Hi, hello sa iyo, Kuya Ronel! Ayan, at ang kanyang page daw ay Sweet Lover Fan Page. Follow nyo ah. Kasi mga listeners din natin yan. Alright mga kauragon, huwag po kayo maglilipat. Stay tuned, stay locked in. Only here, 90.7 Uragon.

0: Magbulag na kita. Iyo, Rayman, basta iwalat mo sa kuya limang aki ah. Lima? Ano ka, boy? Saru sa na.
1: Huh?
0: Natataso apat yaon sa imo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta Bicolado o Ragun.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: We're bringing back your favorite OPM love songs.
7: I'm sorry, my love.
6: And we're doing it right now. Right here on Uragun sa Hapo.

week 접어라이 90.7 라디오 라고리 가스피 어느스박 허락원의 34 minutes after 1 in the afternoon. 어이 ano na yung ating mga kaibigan na nag-aabang po naman ng Tommy Sardines promo. 1, 2, 3. Pwede pa na kayong tumawag sa ating hotline 0961-355-6393. Anyways, we just heard the song of Miss Donna Cruz na ano nga yun? Ikaw lang at ako. Alam niyo ba mga ka-orago na ang kantang narinig niyong Ikaw lang at ako ay hango pala sa isang sikat na Italian song na Ancora noong 1981. At binigyan po yan ng Tagalog lyrics. Kaya naman, swak na swak sa mga pusong nagmamahal. Yes! O ingat sa labas guys ha, kasi di mo naman maintindihan ang lagay ng panahon. Kanina sobrang init, ngayon naman pabugso-bugso ang ulan. Kaya naman don't forget to bring your umbrellas, use your jackets and all. Gusto ko muna shout out si Shane. Andito si Shane, nakatambay guys. ano ka nga? Sa ka nga? Ano ka ano? Aabangan niyo po to kasi nag-loan to. Charot! Anyways, mga ka-oragon. Eto na ha, kahit maulan. Tuloy pa rin po ang init ng ating playlist. Kaya naman po sa mga nangangako ng wagas ng pagmamahal. Here's late Jovita Baldivino with his song Pangako. Kaya naman tutok lang sa nag-iisang 90.7 Uragoin.

0: Philippine Standard Time. It's 1:40 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

you saw me crying, won't you save my soul tonight?

Yes naman, grabe naman ang banat at ang hagupit na biret ng ating suklay diva na si Katrina Velarde. Alam mo, that's also one of my favorite song sa mga video okay mga kauragon. Pero dapat medyo meron na tayong ano eh. Tama-tama lang kaunti. Ayoko kantahin, baka lalang ula. Anyways, mga kauragon, kamusta po ang inyong mga hapon? Nako, kahit sobrang bigat na po ng mga mata dahil baka naman inaantok sa mga holy hour na ito. Diba? Ito yung mga oras na parang ang bigat. Pero dahil nga po, hindi po tayo anak ng CEO. We have to work very hard. Diba? Talaga namang pinaluha tayo ng iba't ibang emosyon ng kanta ni Suklay Diva. Pero eto pa, isa pang nakakakirot at parang may lason ay ang ating mga bulsa. Ang pinakabagong update mga kauragan sa presyo ng petrolyo. Eto ha, good news sa mga drivers ng Jeep, Tri-Cs at ng mga nagmomotor here in Bicol Region. Dahil po may papatupad na namang rollback o bawas presyo sa gasolina at diesel ngayong linggo. O bagamat coins lang o barya-barya ang bawas. Malaking tulong pa rin to ha, pero naku. Tataas ng mas mataas, babawas ng kaunti. Hay nako. Ayoko na sa earth. Gusto ko na lang maggulong-gulong na parang hotdog. Anyways, mga kauragon, sa mga tropa ko dyan na mga manong drivers, napatuloy pa rin pong bumabiyahe. Ano man po ang lagay ng panahon? Sige lang, kuya driver. Just keep going. Diba't mamaya, malay mo ay bigyan ka ng isang masarap na masahe ni Miss. Yes! At syempre, yung mga callers natin for a Tummy Sardines promo. Pumilit na po kayo. Dahil alam nyo ba na Universal Canning Incorporated ay ang maker of Family's Brand Sardines, Master Sardines, Mikado Sardines, and Atami Sardines. Diba just like Atami Sardines na ang sarap at sulit? Sariling huli kaya siguradong sariwa bago ilata. O habang kayo po ay tumitikim ng Atami Sardines ngayon ha, bumili na kayo guys. Pwede po siyang ipare sa ano, sa sandwich or sa bread. Oo, parang palaman. Mas innovative yan ha. Anyways mga kauragon, diretso lang po tayo sa ating tugtugan. Ito naman po ang ating The Voice of the Philippines champion, grand champion, na may napakalupit na vocal range. Here's Mitoya Yunting with Minahal Kita. Tutok lang on 90.7 Oragon.

0: ang tamang oras. Alas dos ng hapon. Oras hatin sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Jmar, todo palalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
5: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2026.

0: Tulog ang payo ko, halos dahil pahingalo. Tapos nang hindi sa Men's Wellness, nagkaharali po ang gamos na itong namatian ko. Narahay na po ako at ganyan nga. So, mataba na po ako.
1: Ang Men's Wellness and Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Men's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: Hello! Ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines?
2: Wow!
0: Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
4: We're bringing back your favorite OPM love songs.
5: I'm sorry, my love.
4: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

Grabe naman. Ay, mga karagon, it's 35 minutes after 2 in the afternoon. Tagos naman talaga ang kantahan at tanong ni Split Queen, Mystica, bakit hindi ka naging tapat? Nakote. Ganyan din yung question ko dun sa ex ko dati. Ay, alam niyo ba na ang kantang narinig ninyo, mga kauragon, ay ang nagpasikat kay Mystica noong late 90s bago siya nakilala sa kanyang pampasabog na Split habang kumakanta, di ba? While singing, ha? Talagang nagbabalad pa siya ng kanyang ligaments. Oy, eto guys. After naman ng ating kanta na yan, let's move forward naman sa usapan ng mga insekto nangangagat. Kagaya po naman ng mga lamok. Diyos ko ha, may 54 new cases po tayo dito sa Albay. Diba? Pero bago ko ipagpatuloy yan, eto muna. Meron tayong caller. Alright. Hello? Hello po. Hello. Hello, sino sila? Hello po. Ayan, medyo nag-feedback po ang iyong linya. Alright, sige ha. Call ka ulit, kauragon. Anyways, I was saying kanina mga kauragon, we have 54 new cases po naman ng dengue as of kahapon. Kaya naman, ako. Diba ang mga lamok, parang mga toxic na manliligaw. Maabot ning silensyo. Tapos hahadukan ka. Pero paghali, naku, iiwan ka ng lagnat at sakit ng ulo. Kaya naman, mag-dinis po tayo ng bakuran at mag-ingat tayo. And of course, ha, ugaliin po ang 4 o'clock habit para po yan sa ating lahat. And now let's move forward to one of the classic OPM song of ages. We have here Basang Basa sa Ulan. Tutok lang, huwag maglilipat!

0: Mas sabi ko lalo, Oragon!
1: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
5: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. Your perfect music choice.
6: Oh no.
5: All coming up.
7: Oh yeah.
5: Right here.
6: Really?
5: Right now.
7: Oh yeah.
5: On Uragon sa Hapon.

0: Philippine Standard Time. It's 3 o'clock in the afternoon. Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated. Nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun. Tumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural herbal soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
5: Promo period is in June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
3: Huh?
2: Oo, makipagpahabaan ng
3: Atami!
2: I-ready na ang iyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na Atami! Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1.7 Radio. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
4: 90.7 FM.
2: Radio Uragun. We're playing the hottest and the latest. The most wanted tracks on your MP3.

Yeah, Big Double I 90.7 Radyo Rago Legazpi. Hello again, magandang asin. Talaga namang magandang lalaki. Kapatid, hapon ngayon ng Tuesday, October 6, 2026. Bagamat medyo makulimlim sa ibang bahay.

0: Mas matrikulado o ragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
4: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
3: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
4: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
3: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
5: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
6: The most wanted love songs of the 80s.
7: I can't fight this feeling any longer.
6: 90s.
7: I had it all. Slip away.
6: And today,
7: God gave me you.
6: You're on Uragun Express.

What a great combination between Lauren Allred and her very own songbird, Regine Velasquez. That's A Million Dreams. Sakto na hong 34 minutes. Make it 34 minutes. Makalibos na ang ikatlo ng hapon. That's 26 ticks away before alas 4. Kasama niyo po si Papa Rod. Eh, pong medyo malinsampring hapon ho ng Tuesday. Maya-maya kapatid, ha? Baka interesado ka. Magparandom ka lang sa akin para sa ating pahabaan promo. Oo, gusto ko yan. At saka pala yung mga naghahanap ho naman ng Universal Canning Products. Ang may gawa ho ng Family's Brand Sardines, Master Sardines, Mikado Sardines, at Atami Sardines. Sa ating makababayan po naman dyan sa Manito, Albay, yan ho ay mabibili sa Raisan Store. Ayan, sa Raisan Store. I'm sure kilala yan ng mga taga Manito, Albay. Just in case hindi nyo pa alam, eh alamin nyo na lang. Agad-agad magandang hapon po sa mga nakatapis sa atin dyan sa Albay District Public Market. Especially kay Manong Renan and Papa Joel. Maraming salamat sa pagtutok.

exclusively. Right here on Uragan Express.

0: Big Double I 90.7 Radio Rago, the Gatsby, the music of Zach Tabudlo. Gusto kita, or gusto, yeah. Featuring Al James. Tama ba ako? Right. At Billy Nine ticks away before 4 o'clock in the afternoon. How are you doing, by the way? Thank you for listening.
1: Thank you.
0: Again, magandang hapon po sa mga rin na panakantabay sa atin. Nakatutok na naman yung mga rapacoms natin, mga jeepney drivers on the road. Biyahing Daragali, Gaspi, yung mga nakahimpil dito sa LKY Grand Terminal. Maraming thank you there.
1: Thank you.
0: Siyempre pa, yung mga naadyan ngayon sa kakainan ni Nanay Lydia Astillero.
1: What?
0: Ang kantina ni Nanay Lydia Astillero mula umaga, hapon hanggang gabi, nakaantabay talaga sa atin. Siyempre pa dyan ho sa Rosales Eatery, kay Nanay Rosita as well as kay Bossing Nelson, kay Ate Cheryl and the rest of the crew. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa patuloy pong pagsuporta at pag-antabay po naman sa ating mga palatuntunan mula sa umaga hanggang sa mga musical programs natin. Nakaantabay talaga. O isa nga pala, again, ulitin ko lang, ha, yung mga naghahanap po ng Atami Sardines, Mikado Sardines, Family's Brand Sardines, as well as Master Sardines, dyan sa bandang ma nito, ito raw ho ay mabibili na exclusively dyan sa Rizan Store. Again, sa mga taga-ma nito, huwag na kayo maghanap pa kahit saan pa. Dyan na kayo, punta kayo sa Rizan Store. Matik, baka may diskwento pa kayong mahagilap.
2: I'm okay.
0: Rangon Express, kasama si Papa Rod, with Skustak Lee, mga matang mapanghusga.

0: Ay, Dok, mapakonsulta ko ta ako. O, natano, anong namatayan mo? Tindaman kayo ni Dok, maluluya kayo about ang pagmati ko. Hindi ako nakakakaon. As hindi ako nananaturog. Ay, yung gaya ang sintomas kami mga helang na arugaan. Talaga, Dok? Ano pong helang ko? Wala kang pira.
1: Basta Bicolano o Hagol!
2: Alas 4 na! Oras na para magtaob, taktak, tuyo at takip para iwas dengue. Itaob ang mga lalagyang maaaring naimbakan ng tubig. Itaktak ang mga ito upang siguraduhin walang naiwang tubig sa loob. Tuyuin ang mga lalagyan gamit ang tuwalya o pamunas. Takpan at siguraduhin walang butas sa mga lalagyan ng tubig. Kalinisan ang solusyon dahil pag walang lamok, walang dengue. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol Center for Health Development.
3: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
4: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
9: FM.
8: Radio Urago.

Yep, Big Double I 90.7, Radio Rango, the Gatsby, the sound of Andra. That's Without You. Saktong 13 minutes, mga kalibas sa buong ikapat na hapon, second hour round of our date. This kind of, not so sunny, but humid. Tuesday, the 6th day of October 2026. Ito na pala yung latest, yung final trading nitong araw na ito. Actually, na-implemento kanina mga bandang alas 6 ng umaga. Yung fuel price adjustments effective today. Para ho sa inyong kabatiran, ha, yung mga nagpakrudo at saka gasolina. At saka sa mga may-ari ho ng gasolinahan, sumunod kayo, ha. Sabi ho ng Department of Energy, dapat yung gasolina ay tumaas lang ng around 1 peso and 93 centavos. Oo, 1 peso and 93 centavos lang ang per liter na itataas po ninyo. Pero yung diesel, somehow, natuwa naman si Papa Joko. Dahil ho sa nagkaroon ng rollback kaninang alas 6 ng umaga, piso may 30 centimos naman. Laki ba konsuelo, ano ha? Last week ay nagtaas ng 8 pesos. Ngayon ho ay bumaba ng 1 peso and 30 centavos. Ang galing! Ay naku Pilipinas, ang hirap mo talagang maintindihan. Ang hirap mong mahalin. At isama mo na pakonsiluhan tayo ngayong linggong ito. 1 peso and 30 centavos per liter ang price rollback sa diesel o krudo. O diba? Kasama nyo pa rin si Papa Rod.

0: Pasapikulado o Lagun.
1: The time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
5: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
4: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
5: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
4: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
6: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. At dahil gusto nyo ring manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
7: Huh?
6: Oo, makipagpahabaan ng
7: Atami! Sardines.
6: I-ready na ang iyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
7: Atami
6: Sardines. Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng

0: Family's Brand Sardines at Hami Sardines, Master Sardines at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1.7 Radio Oragun.
1: Tumpa kapatid, just in case interesado ko na tumawag sa akin, magparamdam ka na ngayon na nauna asin nauna. Tawagan mo na ako kapatid, inaantay na kita kanina pa, 0961-355-6393. Para ho naman sa mga smart users, ganyan po sa mga Globe subscribers, pwede rin 0977-747-0902. Alright, sige na, tawag na kapatid, nauna. At baka hindi ko mapigil lang sarili ko, ipamigay ko na ito kahit kanino. Yes, tumawag na at makipagpahabaan, ganyan lang gagawin nyo at sige na, tawag na kapatid, 0961-355-6393 at 0977-747-0902 at makipagpahabaan na. Oh, yung may pinakamahabang hininga, matigyang kapatid, may libre kang ulam para mamayang hapunan nyo at ang buong pamilya. Nakong dami kaya nito, promise. Oh, ang sarap, lalo yung tatami, paborito ko yan sa agahan tsaka sa panggabihan. Si Joko nga ay kumakati na. Nakakakain ho ng sardinas. Pero ganun po man, sabi nga, arumbili naman yan, sarap-sarap kaya yan eh. Diba? Tawag na now na kapatid, baka sakali ikaw manalo ho naman ang ating gift pack mula ho naman sa Universal Canning Incorporated, ang may gawa ho ng Family's Brand Sardines, Master Sardines, Mikado Sardines, at ang paborito naming lahat, Atami Sardines.

0: two hearts, one vow.
1: Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragun Legaspi, the music of Bruno Mars and Lady Gaga. Sa kanilang Promise Me. Saktuhong 36, make it 34 minutes. Makalibas ay kapatunang hapon, that's barely 26 away. Yeah, 26 minutes away before alas 5 ho ng hapon. Mukhang nahirapan ako may tumawag sa akin eh. Ang pangit daw kasi ng boses ko. Kaya paman, sige lang kapatid, eto na. O, para naman doon sa mga nakantabay sa ating kulot ang buhok. O, para may konsuelo tayo ha, yung sino mang kulot na nakantabay ngayon, punta ka lang ng istasyon. Paunahan lang to ha, yung unang dalawang makakarating ng Radyo Uragon. Kami ho ay matatagpuan dito sa bandang likuran ng 7-Eleven Convenience Store, Tahaw Road Branch. Kung pamilyar kayo sa Legazpi City PNP Headquarters, may harap-harap lang ho yan. May tumatawag, Manoy Joko. Sige na nga, pagbigyan na natin at baka mawala pa ito. Hello, magandang umaga. Good morning. Hello, good morning. Ay, good morning. Bakit ako good morning ako? Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Sige, tawag ka uli kapatid. Sensya na iba yata ang napindot ko or baka nagkaroon ng technical difficulty. Hindi ko malaman kung bakit bigla kang nawala sa area. I was supposed to be talking to you. Ayan na. Sagutin na natin kapatid. Hello, magandang umaga. Hello, good morning. Ay, naku, jokes. Meron na. Ayan na. Hello, good morning. Magandang hapon. Sorry na.
2: Hello po.
1: Sino ho ito? Magandang hapon sa iyo, ate. Pangalan niyo po? Sino?
2: Ako.
1: Opo. Alam ko, sasali ka nga. Ano pangalan niyo, ate?
2: Si Aimee Ordialis po ng Taplacon.
1: Di ba nanalo ka na, Aimee? Nanalo ka na, hindi ba? Hello, Aimee Ordialis. Hello, te.
2: Atami.
1: Sige, nauna na talaga. Okay na. Oh, ayan. Oh, naka-anim na segundo ka, ate. Hindi pa naman tapos ang tanungan natin. Eh, talagang tumirada ka na. May radyo ka ba dyan sa tabi mo, ate? Ano, Aimee Ordialis ng Taplacon? Hello, te.
2: Opo.
1: Okay, may radyo ka naman sigurado ako dyan. Nakapagtala ka ho ng 6 seconds.
2: Brown out po kaya SM.
1: Ay, brown out. Ay, sa Taplacon?
2: Opo.
1: Ay, nakakapagtaka pa ba yan? Eh, araw-araw ng brown out. Ganun pa naman na ate ano, Aimee Han, nakapagtala ka ho ng 6 seconds. Abang-abang ka mamaya ng konti ha.
2: Opo.
1: Sige, salamat. Sige, basta Bicolano.
2: Bravo.
1: Maraming salamat. Ayan si Ate Aimee Ordialis ng Barangay Taplacon. Naman talagang problema kahit saan ano ha. Sabi ni Ate Aimee araw-araw daw brownout sa kanila. Sabagay di naman niya nakakapagtaka eh. Kami nga dyan sa Gabawan. Ang alam ko may pa-brownout na naman silang nalalaman simula sa araw ng bukas, alas 8 ng umaga hanggang hapon. Jesus Mariosep, kailan ba kayo titigil, Aleko? Kaya ayan tuloy, nagpatawag na ho ang League of Municipality Mayors sa pangunguna ho naman ni Mayor Baldo ng Kamalig. Eh, siya raw ho ang Pangulo eh. Ang sabi niya, ipapatawag natin ang lahat ng mga board members, pati na ang mismong pamunuan ng Albay Electric Cooperative para papanagutin natin bakit. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin matigil-tigil yung brownout niya? Sana may magandang resulta no? Kahit pa paano magkaroon man lang ng tawag dito pagbabago sa ating kooperatiba. Again sa mga taga-Taplacon, especially kay Ate Aimee Ordialis. Maya-maya ng konti Ate Aimee ha. Abang-abang ka lang.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
2: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hello, madam. Good morning. Ano pangalan mo? Analysis po. Kaya sa inda, puro 5 kalilang dito. Nagigit po ako, natuloy-tuloy ko yung menstruation ko. Mga ilang buwan? Mga 2 po. Dalawang buwan ka ng nag-aaring. Lalo-lalo-lalo. Opo. Ano ang finding sa mga po? May mayoma daw po ako. So, binigyan ka ng pampatigod ng reklamo. Opo. Nag-stop na po. Kanambunan ka naman din ng mens. Dalawa po. Dahil nagduman ka sa kuya. Opo. Nung pumunta pa ako dito, binigyan po ako ng mga consumerment. Tapos po, normal na po yung menstruation. Sa isang buwan, ilang beses ka na lang mag-flare. Isa po, tapos normal na 10 days na 10 days na hindi na one month. Hindi na po. Ngayon, okay ka na, wala na problema. Wala na po.
5: Sunol Hasan Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: You want it. So, but, but.

exclusively. Right here on Uragun Express.

0: Yeah, Big Double Eye 90.7 Radio Rango Legazpi. Sakto na hong 7 minutes before we hit alas 5 ng hapon. Gusto ko nang magpahinga kahit papaano dahil may mga tinatapos pa talaga ako. Pero buman, sabi lang nga niya, ayokong mawala sa sirkulasyon at ayoko rin hong basta na lang aalis na hindi man lang ako nakapamigay ng papremyo. Kala niyo kung ano. Sige na kapatid, just in case interesado kang talunin, yung 6 seconds lang naman na naitala ni Amy Orjales, tama, Amy Orjales ng Taplacon. Tawag na kapatid, just in case interesado kang makipag-atami pahabaan promo. Now na as in now na. Bibila ako ng 10 ha. Pag walang tumawag, matik. Bibigay ko na to kay Amy Orjales ng Taplacon as our winner for today's promo, okay? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Ribati na. Again, kay Amy Orjales ng Barangay Taplacon. Punta ka na lang istasyon, ate-ate Amy, ha? Dala ka ng ID mo at matik. Bahala na sa'yo si Papa Joko Diaz para ibigay sa'yo, ha? Yung napanalunan mong gift pack mula ho naman sa Atami Sardines or sa Universal Canning Incorporated, ang may gawa ho ng Family's Brand Sardines, Master Sardines, Mikado Sardines at ang pagkasarap-sarap na Atami Sardines. Mabibili na dyan sa Ama Nito Albay. Nakalimutan ko lang dyan ho naman sa may bandang, let me see, let me just check uli ha, at baka makagalitan ako ni Ate Jessaline. Sabi ni Ma'am Jessa, yan ho ay mabibili na ngayon sa Raisan. Ayun, Raisan ng Manito Albay. Yung hunong lahat ho ng mga produkto ng Universal Canning Incorporated, lalo na po yung Atami Sardines and Family's Brand Sardines. In the meantime, sige po, lapit na. Dikit na po ang inyong mga labi at bisngi sa inyong mga radio sets. Dahil eto na naman ang inyong pinaka-aabang-abang-abang-abang.
1: Pinaka-mimiti!
0: At ang sabi nga ni Lola. Walang iba. Ang kiss!
1: Sabay!
0: One more time, baby. Maraming salamat po. Again, God bless you. You have a beautiful Tuesday night ahead of you.

0: Mas sabikulado o ragon.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin, kitang-kita ang kalusugan.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines?
2: Wow!
0: Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
4: Ako po si Rosalie Padayang ng Enga City. Nagpapasalamat po ako sa Men's Wellness po dahil kung hindi po dahil sa kanya ay matagal na po akong patay ngayon. Dahil po yung naramdaman ko po ay bigla lang po ako nahilo at suka po ako ng suka. Hindi na po ako nakakulita. Tapos bigla na po ako ng asawa ko sa hospital. Pending po sa akin, yung utak po ko ang dami mga kukul. Wala naman po kaming dalawang halaga para magpokira po ako. Kaya po ay hinabasa po ako ng asawa ko. Tingis lang po kami sa hospital. Tapos po, nung nila na po niya ako sa Men's Wellness, pagkainom po sa akin ng supplements. Pero yung 30 minutes po talagang niya po nahihilo, niya po sumusuka, yung paningin po maayos na. Ngayon po, bumalik po ako dito para po magpasalamat po kay Miss.
5: Ang Men's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Men's Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
3: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y. Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
6: Po si Rosal Barbocho ng Bahagay Albay, yung anak ko, ang na-diagnose po siya for dengue. Pababa po ng pababay ng platelet niya. And then, Mom Means gave this Means juice. Pinapainom lang po siya 3 times a day. Ang laking tulong po kasi from 99 na platelet niya, tumaas siya ng 151. 2 days ko po lang siya pinainom. So, Mom Means, thank you po. Laking tulong po ng Means excuse para sa aking anak. Sana madami po kayo matulungan.
7: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Mins Rosal ng Mins Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon, ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang pagaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
8: Hello, Madam. Good morning. Ano pangalan mo? Nagigit po ako, natutuloy po yung menstruation ko. Mga ilang buwan? Mga 2 po.
9: Dalawang buwan ka ng nag-aari? Dalawang
8: buwan ka ng
9: nag-aari?
8: Opo. Ano ang findings ng buko?
9: May mayoma daw po ako.
8: So, binigyan ka ng pampatigod ng reglang?
9: Opo.
8: Nag-stop na po.
9: Kailang buwan ka naman din ng mens?
8: 2 po.
9: Then, nagduman ka sa kuya?
8: Opo.
9: Nung pumunta pa ako dito, binigyan po ako ng mga supplement. Tapos, normal na po yung menstruation.
8: Sa isang buwan, ilang beses ka na lang mag-mens?
9: Isa po. Tapos, normal na. 10 days na.
8: 10 days
9: na
8: hindi nga one month?
9: Hindi na po.
8: Ngayon, okay ka na? Wala na problema?
9: Wala na po.
5: Ang Men's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Men's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
10: Good morning, Nanay. Anong pangalan mo? Sisi ang pasyente mo?
11: Labong po si Francisco Bautista.
10: Ilang taon na naghihilak?
11: Mag-3 years.
10: Ano ang hilang niya?
11: Ito po
2: niya po, dila, may bugal.
10: Tapos may bukol? Nagbukol mismo sa dila niya. Wala nung kadakula ang bukol. Ngunyan, perang bulan ka na sa kung nag-inom kang supplement. Man-man, gura ano nakadakula ang dila mo, nawara na sa bukol? Maliit na lang. Ah, very good tatay, ano?
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
12: Ako si Joanna Agual Iwanet. Ngayon po nagkahilan sa sakuyang aking ang dengue. Halos tulong alaw po ulit sa inyemitis. Ang problema na po ako. Maringari ka na daw po sa radyo ni Ma'am Bates. Sa immense juice, punit ka rin po. Ako lang ang makatabang kapag-tas na pre-test. Dahil po ako nagduwa-duwa mag-rari sa iya, tinawa niya po ako immense juice. At sa kalikalan niya. Ngayon, pinainom ko sa akin ito. Sabi niya, 3 times a day ko, okay, yung maintenance juice sa akin. Noon po ang ginimo. Kanyang pagkain mo lang ko, halos pagkaan, halataw na po ang sa iyong plate. Kasi sabi po kanito sa kuya, pwede na kayo magliwas, na mag-okay na po sa akin. At ako lang po salamat sa maintenance juice ng mga maintenance na rosahan. Sa mga sabi na lang lang, hi, try niyo po magaling po sa iya. Ako lang po ang progreso ng mga life asset ko ako.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. PM, kita-kits po tayo.
10: Nanay, anong pangalan mo?
13: Lilia.
10: Nanay, ba't nagpunta ka dito?
13: Hindi, nasa tayo.
10: Nahihilo ka na? Nahihilo. Saan sumasakit mo? Sa balakang. Madali ka mapagal? Sumasakit yan? Naandal, parang nagpa-palpitate. Kaya nagpunta ka dito? Kinakabahan. So, nakailang buwan ka na sa akin?
13: Nung 9.
10: Kumusta na ngayon? Asa na? Mga sakit mo?
13: Mabuti na rin. Wala na yung iba. Pumping na lang. Naandal na lang.
10: Palpitation na lang? Tahimik ng tulog mo. Maganda na. Okay.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
14: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Means Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Means Wellness Center. Bago tayo sumabak sa ating mabigat na diskusyon, isipin muna ninyo ang simpleng lugtong na ito. Ano ang dumarating pagkatapos kumain, magnanakaw ng lakas, at ang pagpapatulog sa gitna ng trabaho? Mag-isipan ninyo yan habang hinahabol natin ang katotohanan gamit ang ating mga patakaran. Balikan natin ang proven data at huwag magpadala sa mainstream opinion. Noong unang panahon, ang pagkain ay simpleng tool para sa survival. Ngayon, ang pagkain naging system ng systemic inflammation at metabolic dysfunction. Pagkatapos kumain, may tinatawag tayong post-meal fatigue o ang food coma. Pero, ano ba talaga ang nangyari sa cellular level? May dalawang pangunahing mechanism dito. Ang unang system ay ang postprandial somnolence o ang rest and digest response. Ang pangalawa naman ay ang reactive hypoglycemia, isang pathologic drop sa blood glucose pagkatapos ng spike. Tingnan natin ang mabuti ang nangyayari kapag kumain kayo ng mga pagkain na puno ng processed sugars at carbs. Mabilis itong ma-breakdown sa glucose. Ang mabilis na pagtaas ng blood glucose ay nag-a-activate sa pancreas para maglabas ng napakaraming insulin. Dahil sa sobrang dami ng insulin, ang nangyayari ang overcorrection o ang reactive hypoglycemia. Bababa ang blood glucose level mo ng mas mababa kaysa sa baseline. Dahil dito, ang brain ay mawawala ng sapat na glucose supply, kaya makakaramdam ka ng matinding pagod at wala ng focus. Dagdag pa rito, narito pang isang ating mga patakaran. Avoid anti-nutrients. Strictly limit intake of seed oils, lectins, and processed sugars to prevent systemic inflammation. Kapag kumakain kayo ng mas mataas na anti-nutrients at seed oils, nasisira ang lining ng gut. Nagiging sanito ng leaky gut at chronic inflammation. Kapag may inflammation, ang immune system ay gumagamit ng napakalaking energy. Naaapektuhan ang mitochondrial function, kaya ang buong sistema mo ay bumabagal. Hatiin natin sa dalawang phase ang symptoms para masuri natin ang inyong katawan. Early symptoms. Pagkatapos kumain, biglang bumibigat ang eyelids. May nararamdaman kang mild lethargy, brain fog, at pagbaba ng cognitive processing speed. Nangyayari ito dahil nag-shift ang blood flow papunta sa gastrointestinal tract para i-process ang nutrients kasabay ng parasympathetic nervous system activation. Late symptoms. Kumimampas na ng 2 oras, lumilito ang malalang sintomas ng reactive hypoglycemia. Kasama rito ang sudden fatigue, mild tremors, sweating, irritability at intense craving para sa isang pang-pampatamis at energy source. Mga inaanak, hindi tayo dapat umasa lang sa swerte. Kailangan natin ng self-reliance at tamang preparation. Sabi nga sa ating commandment, one is none, two is one. Redundancy is the cornerstone of preparation. Para ma-address ang ating blood glucose spikes at maiwasan ang energy crash, gamitin natin ang tamang tools mula sa ating database. LCC blocker. Naglalaman ito ng ampalay at banaba para i-regulate ang glucose absorption gilan ng malaking insulin spike. Quantumin Plus. Nagbibigay ng essential minerals at magnesium na kailangan para maayos na cellular metabolism at ATP production. Turcumin Well Herb. Nakakatulong sa pagbuwas ng systemic inflammation at pagsuporta sa liver at gut function laban sa pinsala ng anti-nutrients. Kailangan nating maging matalino at protekta ng ating kalusugan. Mga inaanak, pag-usapan natin ang sunod-sunod na problema kapag hindi natin inayos ang ating metabolism. Tingnan natin ang cascade effect bilang isang mechanical at hydraulic failure ng ating katawan. Isipin niyo ang ating cardiovascular system bilang isang tubo ng tubig. Kapag palagi kayong kumakain ng processed sugars at naaapektuhan ng environmental toxins tulad ng mga chemicals mula sa inyong deodorants, makeup at household cleaning items, nalalaso ang inyong buong sistema. Ang mga toxins na ito ay pumapasok sa bloodstream at nagdudulot ng systemic inflammation. Dahil dito, ang mga daluyan ng dugo ay namamaga at tumitigas. Ang insulin resistance ay nagiging sanhi ng pagtaas ng blood pressure. Para itulak ang dugo sa baladong mga tubo, kailangan magtrabaho ng sobra ang puso. Ito ay parang water pump na nasusunog dahil barado ang hose. Kapag nagpatuloy ito, dadali ang failure sa kidneys at brain hanggang sa magkaroon ng malaking metabolic syndrome. Paano natin ito pipigilan? Hindi tayo asa sa mga huwad na solusyon. Kailangan natin ng saktong diet at tamang galaw. Local animal foods. Kumain ka ng sariwang karne mula sa ating palengke tulad ng animal organs, pork, chicken, at fresh catch na isda mula sa dagat. Samahan pa ito ng healthy local fats para sa sapat na energy ng ating mitochondria. Resistance exercise. Magbuhat kayo gumawa ng resistance training para ma-activate ang skeletal muscle glucose uptake ng hindi nangangailangan ng sobrang insulin. Iparas natin ang mga ito sa ating mga produkto. Gamitin ang Quantumin Plus para sa mineral base at cellular hydration at reservoir para linisin ang mga daluyan ng dugo mula sa toxins. Dumako tayo sa ating interaktibong bahagi para sa ating mga inaanak dito sa Albay. Mula kay Mang Juan sa Daraga, Tita Maricel,
15: Madalas akong antok at parang hihimatayin pagkatapos kumain ng kanin at pritong isda tuwing tanghali. Tapos gumagamit pa ako ng matapang na commercial deodorant at pabango araw-araw. Mang Juan, barado lang iyong metabolic pipeline. Ang iyong tinanghalian na mataas na carbs kasabay pa ng mga chemical mula sa iyong deodorant ay nagdudulot ng hydraulic failure sa iyong sirkulasyon. Ang iyong katawan ay lumalaban sa toxins at insulin crash ng sabay. Uminom ka ng Nescafe 23-in-1 para sa malinis na energy sa halip na asukal at gamitin ang Quantum and Plus dahil ng iyong cellular, pH at i-flush out ang toxins mula sa iyong balat at tugo. Parang paglilisang ito ng baradong gripo gamit ang tamang mineral flush. Mula kay Aling Maria sa Legazpi Port, Tita Maricel, pagod na pagod ako palagi pagkatapos kumain sa gabi. Pakiramdam ko ay mabigat ang dibdib ko at gumagamit ako ng iba't ibang makeup at lotion na nabili ko online. Aling Maria, iyan ang tinatawag nating systemic overload. Ang iyong liver ay hirap na sa pag-filter ng makeup chemicals at processed food toxins. Bagsak ang iyong energy dahil nauubos ang lakas ng iyong mitochondria sa pag-neutralize ng mga lason. Kailangan mo ng Jewel of the Orient o kaya ay Wellnair para isupport ang iyong liver detox pathways. Parang pagpapalit lang ito ng filter sa iyong water pump para luminaw ulit ang dami ng lakas sa iyong katawan. Huwag tayong magpaloka sa mainstream opinion. Tingnan natin ang dalawang sikat na myth tungkol sa ating metabolism. Myth number 1, normal lang ang matinding antok o pagod o food coma pagkatapos kumain dahil napagod lang ang tiyan mo sa pagtulaw ng pagkain. Ang totoo, sabi nga sa ating commandment, question everything, never accept mainstream opinion as proven data. Hindi ito simpleng kapahingahan. Babalay ito na pumaya ang iyong circulation at endocrine system kapag kumain ka ng mga pagkain puno ng asukal.

0: maglinis, hindi ng patuloy na tambak ng pagkain na lalo nagpapasiklab ng systemic inflammation. Mga ina anak, imap naman natin ang lahat ng produkto mula sa ating database para ayusin ang ating biological pathways gamit ang simpleng system audit. Means Capit 23-in-1 at Means Juice. Ang mga ito ay puno ng potent adaptogens tulad ng ashwagandha, ginseng, spirulina at barley. Sila ang nagbibigay ng malinis na fuel at lakas sa ating mitochondria para hindi madaling mapagod ang ating mga cells. Barang paglalagay ito ng dekalidad na krudo sa makina para tuloy-tuloy ang takbo ng walang uso. Fit and Beauty 10-in-1, naglalaman ito ng L-carnitine, garcinia at probiotics na tumutulong linisan ang ating gut microflora at pabilisin ang fat oxidation. Parang paglilinis ito ng exhaust pipe ng sasakyan para mawala ang mga bara at dumi na nagpapabigat sa biyahe. Firmox at Restricon, gumagamit ng Waldrum, Kigelia African at Gotocola para sa balancing hormones at magbubukas sa mga daluyan ng dugo laban sa pamamaga at pagkasira dulot ng mga nakalalasong chemical. Curcumin at Jewel of the Orient, may taglay itong curcumin, piperine at amla para patayang systemic inflammation sa buong katawan. Parang pagpapahay ito ng anti-rust o panangga laban sa kalawang sa mga sirang piyasa ng ating makinarya. Relorbit SUC Blocker, tumutulong sa liver detox at glucose control gamit ang banaba, ampalaya at silimarin. Sila ang nag-aayos ng ating blood sugar para maiwasan ang biglang pagbagsak ng energy pagkatapos kumain. Parang pag-aayos sa pang-regulator ng makina. Quantumin Plus, nagbibigay ng essential minerals, magnesium at zeolite base para sa cellular hydration at mabilis na pag-flush out o pagtapa ng mga lasa mula sa balat at dugo. Parang mineral flush ito para luminaw at umayos muli ang baradong tubo ng tubig sa bahay. Napakainit at malinsangan ang panahon natin ngayon dito sa Pilipinas, lalo na sa ating rehiyon sa Bicol. Kapag sabay ang tindi ng klima sa labas at ang init ng ulo mo dahil sa pagod at sudden energy crash sa loob ng opisina o tahanan, tiyak na masisira ang iyong buong sistema. Kailangan natin ng matinding paghahanda. Sabi nga sa ating commandment, one is none, two is one. Redundancy is the cornerstone of preparation. Tandaan nating lumangoy sa gitna ng baha. Sabi pa nga ng ating isa pang patakaran, stand tall, see the flood. Focus on the macro system. Understand the flood, the industrial, societal, and political forces to avoid being swept away by them. Ang komersyal na sistema at industriya ng pagkain ang patuloy na bumaba sa atin ng mga lason at maling impormasyon. Kailangan nating tumindig, maging maingat at protektahan ang ating sariling kalusugan. Legal disclaimer, support only. No treatment claims, no dosages. Ang lahat ng ating pinag-usapan ay para sa edukasyon at suporta lamang ng inyong kalusugan. Inaanak, itigil na ang pag-inom ng mga kape na puro sugar at chemical lang ang laman. Huwag mong hayaang masirang iyong kalusugan. Nariyan naman ang Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Hindi lang ito pampagising. Ito ay isang cognitive at metabolic support. Ang sangkap neto ay gotocola, ashwagandha, consental, ginseng, agaricus, guayabano, spirulina, mangosteen, psyllium husk, chia seeds, purple corn, tongkat ali, maca, turmeric, moringa, bilberry, green coffee at stevia. 23 active ingredients, inaanak. Hindi lang ito basta masarap. Ito ay nagbibigay ng sustansyang kailangan ng katawan mo para labanan ng stress. Pakinggan natin ang basehan. Narito ang mga natulungan sa kanilang karamdaman dahil sa pag-inom ng Means Cafe.
1: Mami, anong pangalan mo?
2: Rosario.
1: Oo. Anong masasabi mo sa mga bitamina ko at kape?
2: Madami.

0: Makon mo ah. Ako ay silbinta, napapagal na.
1: Napapagal ako na lang plaon. Kaya kung sudo plaon na na-comfort, sa ipalabahan ko na dyan, magpusod ka na ang mga mechanism. Dagawin ka ito lima.
0: Ilang taong ka naligtis ako?
1: Dahil ibang masang taon.
0: May pasang taon. Pero ang masasabi mo, pag nakainom ka kang supplement ko.
1: Oo, ito ka. Yan.
0: Totoo. Ilang kape ang

0: ulo.
1: Nakatulog kang maayos.
2: Ay, yung mga tuloy. Siyempre ako magkanda yan, babe. Talaga, no? Ay, talaga. Kasi ako naman talaga magbuhat. Mag-erede na kita kanya.
1: Ayo, pero maray.
2: Oh, maray. May
1: talaga. Nakatulog, nakasiar.
2: Wala yun, nakasiar ko dyan. Hindi kaya ko nagsulta. Ang problema ko sana ko yung sumisan maaga. Di, ako ang bukso. Alaga akong makuha ko. Kamunday akong kaloro. May ako sa Catherine. Sabi ko, masumaka ko ko ng dalog. Di ang pagbubat ko.
1: Mapagalon.
2: Mapagalon. Kumbayan ko ng mag-inal.
1: Hi, Kim. Taga saan ka?
3: Taga San Vicente po.
1: O, ano yung sabi mo na nung kuminom ka ng...
3: Ano po? Mince kapi po. Tsaka yung mince juice.
1: Mince juice. Ano nangyari? Meron nang ano?
3: Yung bukol po.
1: Gano'ng kalaki ang bukol?
3: Parang juling po.
1: O, ano yan? So, masakit, kumakate?
3: Masakit, kumakate. Tapos, nung natin po ng 6 days pa lang po, yung parang may

0: yung kape?
1: Opo.
0: So, ano nakatulong sa'yo? Yung Nin's Cafe? Yan lang ang iniinom mo? Oh, galing na, no? So, ano lang, tig-isang box pa lang binigay ko sa'yo, may lumabas na.
1: Opo.
0: Sige, diretso mo lang, ha? Para lalong mawawala na yung mga bukol mo.
2: Sabi mo po, ano madama ng pangalan mo?
3: Blanca Cofina po.
2: Ano ang mag-share mo, testimony sa kapila? Talagang totoong nangyari
3: kayo? Ay, share ko lang po sa... Ininom kong Nin's Coffee 23-in-1 na effective po talaga. Dahil dati po, pag ako nireregla, grabe ang sakit ng puson ko. Halos ayokong maligo, ayokong mahanginan. Pero ngayon, okay na dahil lumabas talaga yung mga malalaking dugo.
2: Nasing laki na ngayon?
3: Nasing laki ng palad ko. Natatog pa nga ako. Kasi, bakit ganun ang lumabas sa akin? Maraming beses, sinabot nga ng 2 weeks na higit ang regla ko. Halos ang itim na ang lalaki, opo. Grabe talaga, kaya effective talaga ang Nin's Coffee.
2: Ang ilang beses ka nakape?
3: Dati, 3 times po para lumabas lahat. Ngayon, 2 times na lang. Kaya okay na ang pakiramdam ko.
2: Nakatulog ka maayos?
3: Medyo.
2: Magaan sa pakiramdam,
3: lalo yung sa juice.
0: Nanay, ang pangalan mo? Taga saan ka po? Nanay, nata nagbibigaan ang pigmamati mo?
4: Medyo, ayan po, matanggay ang nahalawas ang mga kamot, ang bibig, ang tuhod. Tapos, ang pag, kaya maloy, ang pag, ipag-ingay ang puta.
0: Oo, madali ka mapagal? Hingal? Nangangaturog da eh.
4: Nataturog man po, kaya nangangaturog.
0: Diet? Kulang? Mga tirang di pa na lang ang nalalakaw mukha itong bago ka nagdigdig.
4: Halili mo sa mga yun, pero tirang nagdigdig lang yan.
0: Singal ka na. Sabi ka na nagkaparalakaw.
4: Iyon po po, pero lang sabi mo mga kayo, no?
0: Magwara exercise.
4: Pagkainin.
0: So sige, simula po pang nag-inom ka pang supplement ko, nakapirambulan ka na.
4: Ano na, siguro, ano na.
0: Oo, kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
4: Maray po, maray.
0: Maray na? Hindi ka na po pag-ingal?
4: Yung hingal pa, mag-ingal.
0: Bako na ang kanda. Oo, deep na sana.
4: Yes.
0: Kung nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
4: Maray ang lawas ko, garo.
0: Magaan?
4: Magaan.
0: Pagkaturog mo?
4: Pagturog ko, okay na lang po.
0: Ayun, so pag-CR mo?
4: Hindi mo.
0: Maayos na? Maray so kape?
4: Hindi
0: po. Ma'am Elma! Ano yung nangyari sa asawa mo na sabi
5: yes,
0: mo to?
5: Magandang hapon mga ka-wellness! Andito na ang inyong lingkod, Ma'am Nin's Rosal, ang gandang natural. Diba? Diba kayo na naiinis sa akin? Lagi kong sinasabing maganda ako. Yan ang dapat maganda ako, mabait ako, mayaman ako, lahat nasa akin. Dapat ganyan yung sinasabi, hindi yung negative. Kasi pag negative, lalo tayong papangit niyan. O, diba? So, pag negative, lalo tayong kulubot yung mukha. Pag negative, laging nakasimangot. Nagiging kulubot. Bakit daw nagsisimangot? O, bago ang lahat. Kumusta po, mga ka-wellness? Pwede na po kayong mag... dito na, mag-hook up na po kayo. Andito na po ako, mga ka-wellness. O, sige, i-chat ko na yung mga hindi pa alam na nandito na ako. Ha? Okay. Sige po, mga kaibigan. Ano ba ang gusto nyo? Gusto nyo ng kape? Gusto nyo ng juice? Gusto nyo ng tubig? Gusto nyo ng bigas? Kahapon po ako po ay nagpa-raffle. Okay? So, sa isang araw, 5 ang mananalo sa akin. Okay? Live na po ako. Thank you so much sa mga naka-hook up na ngayon. Ayan. Okay? Dito po. Bago po ako mag-umpisa, marami po ako mga ipaparinig sa inyong mga patotoo. Pero tingnan ko muna yung mukha ko. Oh, wow. Diba? Fresh na fresh. Parang walang problema. Iba ang aura. Ayan. Ano? Iba ang aura natin kasi dumating na po yung aking machine, Anespa. Kinabit ko siya doon sa aming shower. Parang aking ipangliligo araw-araw ay beauty water. O, diba? Kaya araw-araw, maliligo ako ng 3 times a day. Kasi yung beauty water na ipapaligo ko, sabi sa pag-aaral, 10 years younger ang iba bata ko. O, diba? Si Rene, pagpunta ko dyan, dalang kita ng tubig. Kaya lang masyado ka ng, yung mukha mo talagang, tawag dito, baby face ka. Baka mamaya pag dinalan pa kita ng beauty water, naging fetus na yung mukha mo. Oh, di ba? Yan sa mga nakikinig diyan sa Cam Norte, Cam Sur, sa Radyo EB, mga nakikinig sa Radyo Persa, DWGBFM, yung mga naka-hook up na sa akin, kayo po ay i-announce ko, naka-hook up na kayo ha. WGBFM, Wow Smile Media, Rene Palopago, Radyo Persa. And syempre, sa mga nakahukap na sa amin dito sa Radyo Aragon, lahat na ba, sir? Hi, Joko. Lahat na nakahukap? Okay, lahat na po nakahukap. Walang naiwan. Yan, mga kaibigan. Sabi ko po sa inyo, kung gusto niyo pong, di ba, noong mga panahon, bata pa tayo, tayo nagsusumikap para sa ating pagtanda at para sa ating mga anak na sila ay makapagtapos ng pag-aaral. Ngayon po, matanda na tayo, lahat na sila nakapagtapos at may pera na tayo, magpabata naman tayo. Pabalik tayo ha, yung mukha natin, pabatain natin. Okay, so sige. Pag nakita niyo pong bumata ng bumata si Ma'am Nins, tanungin niyo na kung anong ginagamit ko. Ngayon pa lang, ang ginagamit ko ay alkaline water, nakiklensing lahat ng aking cells. May anti-aging siya, property. At hindi lang, meron ako ngayong bagong gamit, yung Anespa. Kaya tingnan niyo po yung buhok ko. Oh, ang lambot-lambot. Tapos yung pagiging kulot niya, talagang makita mo talaga na maganda yung pagkakulot. Natural po ang buhok ko. Kulot sa baba. Dito po sa laylayan, hindi sa baba. Kulot, salot. Hindi po ako salot. Ako po yung manggagamot. Ako po yung nakakapanggamot ng may sakit. Yung salot ng naninira ng mga, alam niyo na. So, ako po nagre-repair. Ha? So, pag kayo nagpa-detox sa akin, hindi lang yung health nyo ang gagaling, kundi pati po ang inyong katawan ay babata. O, diba? Pero yung pag-iisip nyo, hindi naman po yan babata. Ano? Kasi matanda na tayo. Medyo, ano lang, batang isip lang. Yan, sige. Nagpapatawa lang po ako ha. Sana naman po, lagi po kayong nakasaya, masaya, nakangiti, at hindi nakasimangot. Sabi niyo sa pag-aaral, ang tao daw pong laging nakasimangot, madaling tumanda. Kaya naman po, para hindi kayo madaling tumanda at walang maraming plegis ang mukha, stretch nyo lang. Ganyan, oh. Mag-smile kayo. Mga 100 times. Nakita nyo yung mukha ko? Ganyan po, ah. Ang stretching ng mukha. Pa-mention po, Ma'am Nins Rusal. Yes. Wow Smile Media Pilar. Wow Smile Media Sorsogon. And Wow Smile Media Bulan. Maraming salamat sa mga taga Wow Smile. At kayo'y patuloy na andyan sa aming tabi. Okay? So, maraming salamat sa mga nakahukap. Ano ba ang magandang topic ngayon? Alam niyo po, mga kaibigan, sabi ko sa inyo, di ba, kakanta ako? Sige nga, meron ba dyan sa inyo na gustong kumanta ako? Baka naman ako lang nagagandahan sa boses ko. Yun ngang isang, mama, hindi naman maganda ang boses, kumakanta sa live. Ako naman maganda ang boses ko, di ako kumakanta. Sige, Pampa Buenas, isa muna ang papatotoo.
1: Ako po si Jean Irish Paklibar, taga-Huban po. Nagpubunin po ako din sa wellness kay malabo po ang mata ko. Tapos nagbalik ako dito, nung beses po na pag-ice pa ko, nayad po ako dito. Tapos may mga supplement po ako na ininom galing po din sa wellness center. Tapos ayun po, din na po ako nagsalamin. Kay na po, okay na po ang pamati ko, okay na po ang pagkita ko. Kaya salamat po dito sa wellness center. Kaya kung may mga kamatian po kamo, kumadi na po kamo dito. Hindi lang po yung sa source mo. Salamat po.
5: Grabe, sabi niya, malabo daw yung kanyang paningin. Nagpa-ice pa siya ng 3 times. Ngayon ay maayad na siya. Maray na daas siya. Ha, dahil sa mga supplement na nireseta sa kanya ng ating wellness center. Kaya kayo dyan, mga kaibigan, kung meron po kayong mga sakit na hindi nyo na po nagugustuhan at gusto nyo pong gumaling, yes, pumunta na po kayo sa wellness center, okay? At sana pinapa-pray ko na sana po ay yan, gumaling po kayo. Salamat, sabi ni Sir Rene Palopago, alas 5 pa siya naka-hook up. Thank you so much, Sir Rene. At sana galahat din ng aking mga radio station dyan na naka-schedule ng 5 o'clock. Lahat na rin naka-hook up, okay? So sige, ano pa ba ang meron tayo ditong mga patotoo? Magpatotoo na po tayo habang may nagpapatotoo, maganda talaga ang Prada. Kasi pag wala na nagpapatotoo, hindi po yan maganda. Okay? Sige, mga kaibigan, ano ba ang magandang topic ngayon? Ha? Ang magandang topic ngayon, mga kaibigan, ano ang, kumusta ang mga baga nyo? Kayo ba ay walang iniindang sakit sa baga? Kasi alam nyo, mga kaibigan, ang mga sakit sa baga, ay, kuya, mainit. Iba na po pag tumatanda, naiinita na, no? Sige, mga nanay, pakishare po ng live ko kasi mamaya mamimigay ako ng 5 mananalo. Bigas, 100 pesos, kape, alkaline water, ice spa, ear spa, and ano pa? Nins juice. O, di ba? Kaya kayo, mag-share na po kayo ng live ko para manalo kayo. Yan. Thank you so much sa mga naka-hook up ng alas 6. Alas 5 pa lang, naka-hook up na. Yan. Mga mababait kayo. Ha? Mababait. Ayan, kasi mabait ko. O, di ba? Malapit na po ang Christmas. Ano kaya ang magandang ipamigay? Sa Sabado po, meron kaming outreach. Magpapakain kami sa mga bata sa isang barangay. Ano yan? Feeding program. At saka mamimigay kami ng Nins juice na tinimpla na at magpapakain kami. At mga vitamina. Ayan. Ibabalik ko na po every week ang aking outreach dahil alam ko marami ang natutulungan ko at marami pa po ang humihingi ngayon ng libreng tubig at libreng Nins juice dahil meron pa pong mga sakit ngayon na dengue. At alam niyo ba, mga kaibigan, nakakatakot daw ang sakit sa 2027. Delikado na naman tayong mag-lockdown. Kaya ngayon pa lang, palakasin ang immune system para hindi kayo tamaan ng mga sakit na yan. O, diba? Ako, pinapalakas ko ng immune system ko. Sa araw-araw, nandyan ako sa park. Ako po ay nagpapainit sa araw. 1 hour. 6 to 7, sabay dance, dance, dance. Kaya nakita nyo naman, sumisexy tayo. Dati 34 ang waistline ko, ngayon 30 na lang. Dati 65 kilos ako, ngayon 57 na lang. Ang gusto ko ay 55. Yeah, 55 kilos. Tapos gusto kong waistline ay 28. At dahil gusto ko yan, gagawin ko yan. Ang aking goal, sa edad kong 60, mukha lang akong 40. Oh, di ba? Hindi na tayo mag-aasawa ulit. Gusto ko lang maging bata. Wala naman tayong pinapagandahan yung sarili lang natin. At dapat mahi... Talagang tayo ay healthy para pag halimbawa, ha? So, pag ako po ay kumandidato, pag ako ay nag-house to house, hindi ako hihingalin. Di ba? Nagpapasaring na. Huwag po kayong mag-alala. Kakandidato po ako. So, sa 2028. Joke lang, di ba? Joke lang naman eh. Pwede bang mag-joke? O pwede, di ba? Joko! Si Joko. Joko, hindi dito si Joko. Oh, meron pala akong mga pinapa-raffle ngayon na tagwa 100. Load na lang. Ha? I-send ko sa iyo yung number, tapos babayaran kita pagpunta ko rito. Araw-araw yan ha, hanggang December yan. Ayan ha, so... Ano ba ang topic natin ngayon? Ha, ang topic natin ngayon ay pneumonia. Para hindi tayo magkaroon ng pneumonia or maging candidate sa pagkakaroon ng pneumonia sa edad na 50, magpabakuna sa nagkakaroon tayo ng protection. Bakit po ako nag-i-endorse ng ganito? Actually po, kailangan naman po natin talaga. Yung sa pneumonia, hindi naman yan, ano, hindi naman yan delikado. Yung sa COVID lang yung ano, ano. So, hindi ko talaga yun, hindi ko yun, wala akong masasabi doon. Kasi, kung hindi naman po talaga na COVID yung asawa ko, ha, nakita ko kung gaano nakakatakot ang mamatay ang asawa ko. Kaya, nagpabaksin din ako. Okay? Pero, sa tulong ni Lord, wala naman pong komplikasyon na nangyari sa akin. Siguro, ang mga tinatamaan lang talaga ng komplikasyon, yung mga taong bagsak ang immune system at dati na pong may sakit sa baga. Diba? Yung mga taong matagal na po nilang daladala yung kanilang sakit, hindi nila ginagamot hanggang sa dumating yung point na andyan maraming bakterya, maraming disease, mga usong disease galing sa ibang lugar, o yan, tatamaan ka talaga. Katulad ng asawa nung aking pamangkin, na simula bata pa ay meron na po talagang asthma. So makita mo naman sa itsura niya na siya ay hindi in good health kasi payat. Tapos parang feeling mo meron siyang ubo na hindi gumagaling. At the age of 32, so nung magpabaksin po siya, dire-diretso na yung kanyang paglugmok ng kanyang health. Kaya talaga namatay siya after nung magpabaksin. Sabi ni Ma'am Belinda, ang ganda-ganda mo na Ma'am Nins at ang puti-puti mo pa. Yes, totoo po talaga. Alam niyo mga kaibigan, ikikwento ko sa inyo yung talagang totoo. Nung ako po ay, meron akong picture nung ako ay grade 6. Ah, ako po talaga ay agta. Ah! Alam niyo ang agta? Maitom. Pero morena po talaga ako. Hindi naman po talaga ako maputi. Kaya lang, nung ako ay nagdadalaga na, talagang idol the idol ko noon, si Rosana Roses. Singit na singit pa lang, ang kintab-kintab na. Ang puti. Kaya alam nyo, noong nag-asawa ako, hindi talaga ako tumigil sa pagpapaputi. Pero wala po akong, hindi ako nagpapa-injection ha. So, ang ginagawa ko noon, natural. Minsan, yung gatas at yung kalamansi, bago ako maligo, pinapatuyo ko yan sa balat ko. Nang ako'y may asawa na niya na, syempre, nung bata pa tayo, can't afford naman tayo sa mga pampapaputi na yan kasi wala tayong trabaho. Pero nung ako'y mag-asawa na, talagang hindi ko yan tinigilan kahit matagal yung effect. Tapos, minsan naman, basta ako lang gumagawa sa sarili ko niyan. So noon, nawala-wala yung pagka ulikba ko. Alam niyo ulikba? Nakita ko yung bata pa ako, maitim ako, pati tuhod ko maitim. Kaya nagpaputi talaga ako. Pero ngayon, ang sabi ni Ma'am, hello Mads, ang sabi ni Ma'am Belinda Arcos Barbuena, ang ganda-ganda na ng puti-puti mo pa Ma'am Nins. Ayan, ang aking kaibigan at kumare si Judith Manila ay nanonood. Alam niyo mga kaibigan, kung gusto niyo pong bumili ng alkaline water at beauty water, dyan sa Daraga meron na, sa Manila Glass. Pero hindi ko alam kung nagbebenta sila. Okay? Alam mo Made, punta ko dyan sa iyo ha, linisan ko yung ano, yung alkaline water machine mo. Kasi parang 2 months na eh, simula nung naikabit namin yan. So dapat, lilinisan na namin. Kaya pag kayo po bumili sa amin ng machine, 6 months na free ang linis. So after 6 months, syempre tuturuan na namin yung inyong kasambahay kung paano yan linisan at bibili na rin kayo ng panglinis. Mura lang naman po yon na panglinis. Pero ang importante, every week talaga or every month, nalilinisan yung machine nyo para hindi masyadong kumakapal yung mga deposit doon sa plates. Ano? So, mas maganda, mas alagaan ang inyong mga alkaline machine. And nagpapasalamat ako kay Lord kasi ngayon, October 6, ayan, may confirm na po na 4 na bibili ng machine ko, kulang na lang ang bayad. Pero syempre, nagpapasalamat tayo kay Lord dahil sabi nga natin kung ano ang ating binibenta, yun naman ang nagre-reflect sa mukha natin. Halimbawa, ako po ay nagbebenta ng mga food supplement na pampaganda at pampahealthy. Dapat maganda ako at hindi kutis. Matanda ang skin ko, 'di ba? Nagbebenta ko ng sabon tapos ang kutis ko, kulubot. Ay, bakit kayo bibili sa akin kung kulubot naman pala ang kutis ko? Huwag na kayong maniwala. Pag kulubot 'yung skin ang nag-negosyo niyan, ha? So, tingnan nyo. Sumisexy daw ako, yes. Dahil ngayon po ay nagwa-water therapy po ako. Ang iniinom ko ay alkaline water, 10 glasses a day para hindi ako laging nagugutom. Tubig na muna, diba? Tubig na may antioxidant. Lahat ng minerals na hinahanap mo, nandyan na sa tubig mo. Aling tubig ba ang may minerals? Diba wala? Meron yung mga mineral water, tinawag na mineral water, pero wala naman palang minerals. Dead water po yan. At sa sobrang acidic niyan, mapupunta ang kabila niyong paa sa hukay. Ay, wag magagalit sa akin yung mga nagtitinda ng mineral, ha? Meron kasing nagchat sa akin. Sabi niya, hoy, ikaw Ninya Rosal, bakit? Ang tubig mo lang ang pwedeng inumin ng mga tao? Huwag naman kayo magagalit sa akin. So, gumawa rin kayo ng paraan para maipromote nyo rin po ang inyong mga tinitinda. Kasi kami nagpo-promote lang. At alam nyo ba mga kaibigan, yung mga may hyperacidity, huwag na po kayong uminom ng mineral water or acid water. Lalong lalala yan. Pumunta kayo sa wellness ko. Ako'y namimigay ng 5 liters na tubig sa unang kukuha. Libre. Sa pangalawa, syempre may bayad na, ano? Kagaya ng mga napagaling natin na may mga dengue. Sa una, nilibre ko po talaga. 3 days na iinom ng tubig ko at 3 days na iinom ng Nins Juice. O, sa tulong ni Lord, ayan, gumaling po sila. May nagchat nga ngayon. Sabi niya, Ma'am Nins, yung binigay mo sa akin, naubos na kasi gumaling na yung anak ko. Ngayon naman, Ma'am Nins, tinamaan na naman yung isang anak ko. Sabi ko, sige na, pumunta ka na doon sa wellness at humingi ka na ng tubig para gumaling na agad yung anak niyo. O, diba? Nakatulong ka na, masaya ka pa. Ayan, tayo tumutulong kasi gusto natin, wala pong may sakit na tao na pinapahirapan ng sakit na yan. Okay? Okay, ito. Ang topic natin ngayon ay pneumonia. Ha? So, itong pneumonia, ito yung marami po ang mga nag-umpisa lang sa, tawag dito, allergy. Ah, dahil sa mga irritant, nagkaroon ng infection yung ating baga. So, ang dahilan ay ganito. Kung meron kayong air condition, maaaring pag madumi na yan, yung alikabok ay nagsisirculate sa inyong tahanan. At yan po ay pumapasok, yung mga molds, pumapasok at allergens sa ating respiratory tract. Ngayon, kung meron po kayong baby, dapat po ang pagpapalinis ng aircon ay mas madalas kasi kawawa naman yung mga bata. Naiirita sila sa mga naaamoy nila galing sa madudumi yung air condition. Okay? So, ano pa? Pero hindi naman to automatic nagdudulot ng pneumonia. Dahil nga po, poorly maintained yung inyong mga air condition ay hindi po maiwasan talaga na nalalanghap na yun ng buong pamilya. At yung bacterial ay yung mga bakterya na naandyan ay nagkukos ng pneumonia. Kaya malaking bahagi ng prevention, ang i-recommend natin ay magkaroon po tayo ng vaccine. Okay? Vaccine po. Pero, linisin natin ang ating mga palibot. Dahil hindi lang naman pneumonia ang delikado, lalo na ngayon po may dengue virus. Ano? So, kailangan nating magpausok sa labas, maglinis sa labas at sa loob ng bahay. Pangalawa, yung mga tatay na ninigarilyo at nalalanghap ng ating mga mahal sa buhay, ang tawag doon ay second hand smoke. Hindi sila direct na ninigarilyo, pero nakakaamoy sila ng mga naninigarilyo. Ang usok ng sigarilyo ay nakakasira ng selya. Maliliit na parang buhok sa respiratory tract na tumutulong maglabas ng mucus at germs. Kapag umina ang defense na ito, mas mataas ang susceptibility sa respiratory infection kabilang ang pneumonia. Alam nyo ba na kung ikaw ay nagtatrabaho sa bar, kung ikaw ay nagtatrabaho sa mga restaurant, kung ikaw ay driver, kung ikaw ay nasa ano yung mga nag-aantay paradahan, delikado ka rin po sa sakit sa baga. Okay? Okay. Kaya dapat ang ating mga lang sa iingatin natin. Ang usok ng sigarilyo ay nakakasira. Ang mga pollutants, environmental pollutants, ay nakakasira ng ating baga at pwede tayong magkaroon ng sakit. So, gawin na lang, stop smoking kung naninigarilyo ka dahil ayaw mong magkaroon ng problema yung pamilya mo. Ayaw mong magkaroon ka ng problema pagtanda mo. Alam nyo kayo mga naninigarilyo, magkakaroon kayo ng problema pag edad nyo ng 50 pataas. Yung iba, inaatake sa puso dahil nabara na yung mga ugat na maliliit at malaki sa inyong puso. Especially, nagkakaroon na rin po ito ng komplikasyon sa baga. Kaya, iwasan nyo na. Sabi nila, Ma'am Nins, hindi naman ako naninigarilyo. Nagbe-vape ako. Mas malala yung vape, mga kaibigan. Sabi ko nga po sa inyo, yung panganay kong anak na lalaki, nagkaroon ng problema sa puso sa pagbe-vape at ngayon ay ang kailangan ay 500,000 para doon sa ilalagay sa puso niya. So, yun. Natututo siyang magbawas ng kanyang pagbe-vape pero hindi naman talaga totally nawala. Kaya ang ginawa ko po, binilan ko siya ng Kangen water machine para yung mga bara-bara sa puso niya ay maalis nitong tubig na to dahil itong tubig na to ay nakakatulong para yung mga bara sa ugat natin, lahat ng ugat natin, papunta sa puso, brain, mata, binte, shoulder, ay naki-cleansing ng tubig na to. Ha? So maniwala po kayo, lalo na kung warm ang inyong iinumin na tubig. At iinumin nyo po as water therapy. Maniwala po kayo, alkaline ang magandang pang water therapy. Dahil ang alkaline water ay mas mataas ang level ng kanyang oxygen. At hindi lang yan ha, yung mga cells natin na super liit, kaya niyang pasukin. Hindi po siya nagkukos ng dehydration, kundi hydration sa lahat ng ating organs. Okay? So yan mga kaibigan na, stop smoking kung naninigarilyo kayo. Okay? O yan. Stop na. Tapos, ano pa? Yung mga pagkain na mayaman sa taba, katulad ng mga karne. Diba, ang karne, paborito natin ang taba, adobo, ang sarap, diba? O, tingnan nyo naman yung ugat nyo kung gaano kaliit. Tapos, kinakainan nyo ng karne yung 10 taon na may taba. Sa tingin nyo, hindi po mababara yung mga ugat nyo at magkakaroon kayo ng sakit sa puso instant. Pag edad nyo ng 55, atake agad. Ano ang mga sign na kayo ay may barado ng ugat sa puso? Ayan, madaling mapagod, hinihingal, nahihilo, hindi makatulog, masakit ang balikat, masakit ang paa, masakit ang balakang, parang may nakakabit na bakal sa paa, ang bigat, pag lumalakad, tapos minsan tuliro, hindi makapag-isip ng tama. O ito, pag 2 oras na lang ang tulog nyo, malapit na po kayong ma-stroke at ma-atake. Kaya yung mga 2 oras na lang tulog dyan at yung mga taong hindi na po gumagaling ang kanilang sakit sa baga, hindi gagaling yan kundi nyo igagamutin yung puso nyo. Ang problema, matanda na kayo, may maintenance pa kayo, pero hindi naman talaga gumagaling yung sakit nyo. Ang sa akin lang, sabayan nyo na lang po ng mga food supplement. Pero wag po kayong sasabay. Kung stage 4 na po ang inyong cancer, hindi na po kayo gagaling sa supplement. Ha, kung stage 2 pa lang po, papayagan ko kayo. Pero pag stage 4 na, miracle na lang po ang pwedeng makasalba sa inyo. Magpangaji na sana kamo. Agahapon po kamong magrosaryo. Tapos, mag-try pa rin kayo. Uminom kayo ng tubig ko, alkaline at guayabano juice. Pero yung ibang juice, wag na. Kasi bibiglain kayo ng sakit niyan. As in, talagang masakit. Okay? Ako gumaling kasi hindi pa naman ako stage 4. Siguro stage 3 pa lang ako. Sabi lang ng doktor na stage 4 ako para magpa-opera ako at magkaroon siya ng 1 million. Ang problema, wala naman akong 1 million. O yun. Aha. 1 million na yabang meron ako. Ayan ha, kaya hindi po ako nakapagpa-opera. Okay, pero alam niyo po mga kaibigan, dahil mabait si Lord, ay talagang binigyan niya ako ng second chance. At yung pagbigay niya sa akin ng second chance, nabuhay yung yung pagmamahal sa puso ko, pagmamahal sa ibang tao. Ah, yung bang kahit wala po akong makuha sa kanila, handa pa rin po akong tumulong. So yun ang hindi nabibili ng pera. Yun ang walang katapat na pagmamahal sa ibang tao, di ba? Kahit hindi ko po kakilala, binibigyan ko po ng tubig, binibigyan ko ng niche juice para lang gumaling. Kasi nanay din ako eh. Nararamdaman ko kung gaano kalaking problema pag may sakit ang anak, para ka nang mabubuang. Kaya ang mga may sakit na nanay dyan, eto po, mga nanay na may dengue, pumunta kayo sa akin. Pag may fever na ang agad ang anak, dali nyo na sa akin. Libre po ang check-up. Libre po ang supplement sa mga nanay na may fever ang bata. Painumin ko agad yan ng supplement. Tatlong araw, wala na yan na sinat. Ayan ha, ipopost ko naman sa lahat ng mga nanay. Eto, makinig kayo. Kung kayo ay may mga anak na nagkakaroon ng sintomas ng dengue, masakit ang tiyan, nagsusuka, nahihilo, masakit ang kalamnan at hindi nawawala ang fever, pabalik-balik, sa akin po kayo magpa-check up. Bibigyan ko kayo ng libreng check up, libreng supplement at libreng tubig. So ganyan po ang gagawin ko dahil dumating na po yung ilan ba yan? Yung aking 1,000 times 10, 10,000 boxes. Ah hindi, 10,000 pieces na NIMS juice na gagamitin ko sa mga barabarangay para magpainom sa mga bata ng NIMS juice at alkaline water at pakainin sila libreng healthy foods. Ah, gagawa ako ng mga bola-bola na made of mga gulay at ilalagay ko sa aking anong tawag dito? Yung lugaw na maraming bulabola. Ayan, ipapakain ko sa mga bata. Tapos, iinom sila ng NIMS juice at alkaline water. At bibigyan ko pa sila ng vitamina. Ayan, mga kaibigan na, ganyan ko kamahal ang mga bata. Siyempre, mahal din natin ang ating mga nanay, tatay. Kaya lang, minsan, si tatay, siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit ang anak dahil hindi tumitigil sa kakasigarilyo. Ah, nanay, pag dahil nagtigil si tatay, kakasigarilyo. Meron naman dyan walis, walisin nyo po palabas ng bahay. Ah, diba? Wow, walisin kita palabas ng bahay, dun ka magsigarilyo. Ayan. Ayan, dahil sa effort ng mga barangay officials na paglilinis sa kanilang sa tangod kang harong ninda, ayan, medyo nag-okay-okay na ang dengue. Hindi na masyadong marami ang cases. Pero ngayon, meron na naman daw pong bagong sakit. Sir Rod, Kuya Rod, hello! A long time no see, hindi ko na nakita yung ating yung ating station manager. Ayan ha, mga kaibigan, sana po lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Bukas pupunta ako ng Naga City. Mga gustong magpa-check up dyan sa akin, kita-kits po tayo. And syempre, sa mga gustong makakuha ng supplement ko, magpunta lang kayo sa NIMS Wellness, magdala kayo ng galon. Ah? So, Ma'am NIMS, pwede bang humingi ng beauty water? Gagawin ko pong pampa-beauty ng aking mukha. Yes, bibigyan ko po kayo 1 liter. Mag-chat lang kayo sa akin. Ma'am Nins, pahingi ng beauty water. Tapos gawin niyo po yan na ice, ha? Gawin niyo yan na yellow. Ilalagay niyo yan doon sa mga lalagyan ng yellow na pwede kang kumuha ng maliit lang or ilagay niyo sa mga ice candy wrapper. O kuha kayo ng isa, kinabukasan niyo nang ipanglalagay niyo sa mukha niyo. O, diba? O, diba, sabi ng mga nakakakita sa akin, anong sikreto mo? Bakit napaka-fresh ng mukha mo? Mukha kang walang problema at napaka-aliwalas. At hindi lang yan, ha? Ang ganda-ganda. Ah, beauty water from Alkaline. Alkaline beauty water. Ah, meron po tayo sa wellness and yung ating alkaline water na pinapamigay ng libre sa may mga sakit. Mag-avail na po kayo kasi baka sa January, wala nang libre. Ngayon po, meron pang libre, 50% libre, 50% discount hanggang katapusan lahat ng services, eye spa, ear spa, therapy, and ang ating check-up health analysis. Okay? Maraming salamat. Sana po gabayan tayo ni Lord sa araw-araw na ating ginagawa. At sana po lahat ng mga kasalanan natin ay tapusin na natin at tayo'y magbalik loob na sa ating poong may kapal para naman po anumang oras na tayo ay mamatay ay mapunta tayo sa langit. Ano? So, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Dapat, lagi po lamang tayong ready. Di ba? Yung isang mag-asawa dyan, pupunta ng US, naglalakad lang sa gilid ng kalsada, tapos inararo ng SUV, patay yung babae, yung susundo sa kanyang Amerikano, para dalhin na siya at doon na sila magpakasal sa US, umuwi, walang dalang asawa. Dahil nag-walking lang sila, inararo na sila ng SUV. O, yan, sige. Yung mananalo, eto na po, mananalo ng ating paraffle. Siyempre, hindi natin yan kakalimutan. Okay. Si Sarah Zamora, follower, pero wala pang share buds. Si Annalisa Medalia. Medalyada. Gusto na daw ng alkaline water. Ayan ha, alkaline water. Pag ikaw ang nabunot, yan ang ibibigay ko sa iyo. And si Manes, si Belia Betancor Loca, wala pa siyang share buds. Sino pa yan? Aha, si Belinda, si Sharer, si Chelly. Chelly, anong gusto mo mapanalunan? Kape or juice? Or 100 pesos na load. Cherry Allende, wala siyang sinabi na gusto niyang manalo, maski ano, hindi ko alam. Okay, si Goyena La Sala. Goyena La Sala, ano ba ang gusto mong mapanalunan, Goyena? Hayan, wala siyang sinabi. Hello! Sino pa ba dyan ang nag-share? Para bigyan ko po kayo ng... Si, grabe ang mga pangalan nyo, Yojay Espedilon. Espedilon, anong gusto mo? Nag-share ka, anong gusto mo? Mamanalo tayo ngayon ng, magsabi kayo kung anong gusto nyo para pag nabunot kayo, yun ang ibibigay ko sa inyo. Mga ka-wellness, Eva Ludovice Rodriguesa. Eva Rodriguesa, ano ang gusto mo? Bahala kayo, pag binigyan ko kayo, huwag yung papalitan. Ayan na, si Ruby Sumayaw Canales. Hello po, Ma'am Nins. Ako naging pasyente mo noon. Hi, hello, Ruby. Siyempre, gumaling ka. Kasi kung hindi ka gumaling, di wala ka na, hindi ka na makakachat sa akin. Kaya maraming salamat kay Lord dahil andyan ka pa, gumaling ka. Diba? Thank you so much. Sino pa? Matatapos na ako. Sino to? Si Ronald Napoles. Ronald Napoles, ano ka ni Napoles na nasa kulungan? Halika na sir, mag-ano na tayo? Magbunot-bunot na. Bunot-bunot sa mga nag-share ng ating live. Okay. Sige, magpili ka ng magpili ka ng kape.
6: Kape.
5: Kape para sa naunang naunang sumali. Ayan. Si number one kape ay si Girly Borromeo. Kape. Nins kape. Kunin nyo na lang po ha. Sa hapon kayo kukuha. Alas dos. Number two. 100 na load. Si Lasala Goyena. 100 load. Number three. Pre-ice pa. Pre-ice pa ha? Aha. Ruby Canales, pre-ice pa. Nawala na yung ballpen. Wala ng tinta. Sige, wait lang po. Bukas, pwede ulit kayo mag-share. Para kayo naman ang manalo. Okay, wait lang. Pre-ice pa? Okay, syempre, saan daw magpapa-ice pa? Syempre, sa wellness ko. Wala kayong bayad. Ipakita nyo lang yung screenshot nyo. Ito pa. 2 kilong bigas. Si Eva Rodriguesa. 2 kilos rice. Okay. At ano pa? Wala pa? Meron din po tayong alkaline. Okay. Alkaline water. Ayan. Tapos na. Ito nga, oh, alkaline na gusto niya. Alkaline ang nabunot. Okay, sino ba yan? Si Annalisa Medjelada. Okay, thank you so much. Picturean ko lang to. Tapos ipopost ko na. Tapos bukas ng alas dos, kunin nyo na po. Kasi hindi na po pwede ang matagal na hindi kinukuha ang napanalunan. Ibibigay ko sa iba. After 1 week, di nyo kinuha. Sorry, ibig sabihin di kayo interesado. Ibigay na lang sa iba. Okay? Salamat. Maraming salamat. Bukas pumunta kayo ng Naga City. At meron ako dyan na mga ipapamigay sa inyong mga tubig. Ah, ang nauuhaw ay painumin. Pati kape. Di ba? Thank you so much. Bye-bye. Ingat po kayong lahat.
6: Hello, good afternoon. Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Mims ay isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang grade.

0: kagandahan, tumaas bigla yung paycheck niya from 90, biglang nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, malabas na kami.
1: Ang Means Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
2: Kung ikaw ay at 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: talagang mari ang gandang talaga. Pwede, lasing ka na.
1: Oo talaga, Mari.
0: Kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
1: Pwede, tumigil ka ha. Kanina ka pa lasing.
0: Alam mo, Mari, feel ko na eh, mahal na kita.
1: Pwede, tumigil ka. Asawa mo ako.
2: Basta bigulado o lagun.
3: Paano nga ba maiiwasan ang dengue? Ayon po sa Department of Health, mayroong apat na strategiya o 4S para makaiwas sa dengue. Una ay ang search and destroy. Hanapin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok tulad ng mga naka-imbak na tubig sa lata, tiba o gulong. Pangalawa, secure self-protection. Pwede kang gumamit ng insect repellent lotion at magsuot ng damit na may mahabang manggas. Pangatlo, seek early consultation. Magpatingin agad sa doktor kapag may lagnat na umabot ng 2 araw. At pang-apat, support fogging. Makiisa at tumulong sa pagsasagawa ng fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Sapat na impormasyon at agarang aksyon. Walang imposible. Kaya nating sugpuin ang dengue. Isang paalala mula sa inyong mga kauragon dito sa 90.7 Radyo Uragon.
4: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: mau bahas satu tosana gusto bungkuri ka ay alang makalus ako wala bang pangit sa mundo bes tapos mo kita maragayin asing gwapo sa paghiling kang Diyos ha? May mong sabihin gwapo ako? Ay bes bago man ako Diyos.
1: Ang dengue ay isang nakahahawang sakit dulot ng virus at naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Magpakonsulta kaagad sa doktor kung ikay makaranas ng biglaang pagtaas ng lagnat at tumagal ng 2 hanggang 7 araw matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamantal o mga pulang tuldok sa inyong balat, nanghihina, nahihilo at nagsusuka. Pero mas delikado ang lagay mo kung makaranas ka ng matinding pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong o gilagid, pagsusuka o pagdumi ng may dugo. Ito ang mga sintomas ng malalang dengue. Tandaan, ang dengue ay pwedeng ikamatay. Huwag nang magdalawang isip, magpatingin kaagad sa pinakamalapit na ospital o healthcare facility sa inyong lugar. Isang paalala mula sa inyong mga kaurako dito sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Eksenang Banda Pinoy Rock dito sa Twilight.

0: Mapakonsulta ko ka ako. O, natanong, anong namatayan mo? Indaman kayo nito, maluluya kaya baga ang pagmati ko. Hindi ako nakakakaon. As hindi ako nanganaturog. Ay, yung gaya ang sintomas kami mga helang na arugan. Talaga, Dok? Ano po yun lang ko? Wala kang pira.
1: Masabikulado o lagun?
2: Paano nga ba maiiwasan ang dengue? Ayon po sa Department of Health, mayroong apat na strategiya o 4S para makaiwas sa dengue. Una ay ang search and destroy. Hanapin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok tulad ng mga nakaimbak na tubig sa lata, tiba o gulong. Pangalawa, secure self-protection. Pwede kang gumamit ng insect repellent lotion at magsuot ng damit na may mahabang manggas. Pangatlo, seek early consultation. Magpatingin agad sa doktor kapag may lagnat na umabot ng 2 araw. At pang-apat, support fogging. Makiisa at tumulong sa pagsasagawa ng fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Sapat na impormasyon at agarang aksyon. Walang imposible. Kaya nating sugpuin ang dengue. Isang paalala mula sa inyong mga kauragon dito sa 90.7 Radyo Uragon.
3: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: tita. Pwede ka bang inisyonalan aki mo?
1: Aw, yata. Kaya mo siya buhayon?
0: Ay, hala. Condolence po, tita. Daik ko man kaya aram na gada na palang siya.
2: Pasabikulado o lagun! Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
3: Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Means ang isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confine siya sa Garaga Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am Means at binigyan niya ako ng products niya, trinay ko to agad sa kanya, sa anak ko. Then, kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya. From 90, biglang nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
4: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Means Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
2: Ang dengue ay isang nakahahawang sakit dulot ng virus at naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Magpakonsulta ka agad sa doktor kung ika'y makaranas ng biglaang pagtaas ng lagnat at tumagal ng 2 hanggang 7 araw matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamantal o mga pulang tuldok sa inyong balat, nanghihina, nahihilo at nagsusuka. Pero mas delikado ang lagay mo kung makaranas ka ng matinding pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong o gilagid, pagsusuka o pagdumi ng may dugo. Ito ang mga sintomas ng malalang dengue. Tandaan, ang dengue ay pwedeng ikamatay. Huwag nang magdalawang isip. Magpatingin ka agad sa pinakamalapit na ospital o healthcare facility sa inyong lugar. Isang paalala mula sa inyong mga ka-Urago dito sa 90.7 Radyo Urago Legazpi. Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: mga kauragun, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Atak. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Atak. Paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang iyong mga paboritong Uragon Radio Personalities. At kapag natsyempohang nakatutok at may maipakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines, matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na. Kaya tutok lang! Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7
1: FM.
0: Radio Urag.

0: Siyempre, yung taga-room mag-greeting ka. Sukat pa bahay ko. Alas dos na yung mag-umaga ko. Nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiroton. Iyon na nalik. Kaya na pala katugol ka sa bangi. O saka ang gilibo mo. Di naman ko baga. Mahala pag-abot ko naman. Tumautulis ako sa mikropon. Ha? At iyo. Mahala ito talaga doon kantaman ako. Wala tata na badrip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantuyo.
1: Mas sabikulado.
2: Paano nga ba maiiwasan ang dengue? Ayon po sa Department of Health, mayroong apat na strategiya o 4S para makaiwas sa dengue. Una ay ang search and destroy. Hanapin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok tulad ng mga nakaimbak na tubig sa lata, tigba o gulong. Pangalawa, secure self-protection. Pwede kang gumamit ng insect repellent lotion at magsuot ng damit na may mahabang manggas. Pangatlo, seek early consultation. Magpatingin agad sa doktor kapag may lagnat na umabot ng 2 araw. At pang-apat, support fogging. Makiisa at tumulong sa pagsasagawa ng fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Sapat na impormasyon at agarang aksyon. Walang imposible. Kaya nating sugpuin ang dengue. Isang paalala mula sa inyong mga kauragon dito sa 90.7 Radyo Uragon.
3: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: sir. Sir, pwede po magkapot? Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi po ganoy, lahat ha? Aw, iyo, ay, hun, ako kaya siyang dayo ka.
2: Basta Bicolano o Lagun!
3: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
4: Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Means ang isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confine siya sa Garga Doctors Hospital ng 6 days. Pero nung nakonta ko si Ma'am Means at binigyan niya ako ng products niya, rinay ko to agad sa kanya, sa anak ko. Then, kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya. From 90, biglang nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
5: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang pagaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Means Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
3: Ang dengue ay isang nakahahawang sakit dulot ng virus at naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Magpakonsulta ka agad sa doktor kung ika'y makaranas ng biglaang pagtaas ng lagnat at tumagal ng 2 hanggang 7 araw. Matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamantal o mga pulang tuldok sa inyong balat, nanghihina, nahihilo at nagsusuka. Pero mas delikado ang lagay mo kung makaranas ka ng matinding pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong o gilagid, pagsusuka o pagdumi ng may dugo. Ito ang mga sintomas ng malalang dengue. Tandaan, ang dengue ay pwedeng ikamatay. Huwag nang magdalawang isip. Magpatingin ka agad sa pinakamalapit na ospital o healthcare facility sa inyong lugar. Isang paalala mula sa inyong mga ka-orago dito sa 90.7 Radyo Orago Legazpi. Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos region wide.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: You have been listening to Station DWII 90.7 FM, Radyo Oragon, a commercial radio station owned and operated by the iTransmission Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, with station license number BSD-0196-2026 under license number 3294, effective August 25, 2024, and to expire on August 24, 2027. Station DWII, Radyo Oragon, operates daily from 4 o'clock in the morning until 12 midnight at 90.7 megahertz with the power of 2,000 watts. Our studio and transmitters are located at Yashano Building, F. Imperial Street, Bitano, Legazpi City, and at Mount Baru, Barangay Stanza, Legazpi City. Station DWII, 90.7 FM, Radyo Oragon, is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Electronics Communications Engineer Ken Eric Elijah Asistio Lim with ECE registration number 0072767 and First Class Radio Telephone Operator Christopher E. Idalia with license number 01-1PV25452. Ladies and gentlemen, Station DWII 90.7 FM, Radyo Oragon, Legazpi, is now

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin yunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Picolanos Region Y.
2: Ang oras po mga tugang sa Radyong Oragon, eksakto na po nga 38 minutos na makalisa na alas 4 ng pagkaaga.
3: This time check is brought to you by Liveraid Salimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover, boys!
4: Uni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenot sa parenta kan ang daw. Mapag-isik ang mga pag-inundo. Swerte sa numero. Asin pa kung suwel. EDR. Maray na aga. Uragon. Maray na aga. Huya na ang sa indong regular na parapukaw. Huya Jess Magallanes.

Paliwat Marinaga mga tugang kita po magsarmay sa mga sa program mga Marinaga Orago. Alo kita kunyan mga tugang ngayon Miyerkules. Kaya 7 na po kita kan bulan Oktober 2020-2021. Paliwat po Marinaga na sa mga perantaba niya ito digdi sa Bilog na Bicol Region. Si Jess Magallanes po ini-reporting po duty. Kasabay ko mga salado teknikal si Mano Joko Diaz. Hawak mo na po ang beat. Siyete na po kita, kanbulan Oktober 2020-2026, Madero Perpetua.

0: Ano, kumusta lamang tabi ang sa tuyang makakadakali sa 24 oras? Dito sa sahig. Sabi ko nga ni mga tukang rural daw, Diyos, bagoan ka boss. Oh. Kagurang nang salamat po at tinawan mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunya na pagkaalawa, igiyaman po kami sa mga dapat may gibuho na sin magibo po kami kan sa muyang obligasyon. Nanay kami na kaperwisyon yung kapwa. Kagurang nang ilikay mo po kami sa ano na piligro sa magibo mikan sa muyang obligasyon. Ngunya na pagkaalawa, asin minagan man po kami kan sa iyong kapatawaran. Sa mga kasalan na nakomitir mi sa imarog kang tataramon, sa isip, sa gibo, asin sa kababayan. Yan po'y nagan mi ulo ki Kristo na sa mong kagurang nang. Amen. Sa inyo mga boss.
1: Good morning.
0: Oy, sa naman ito, maray na ganas sa mga parantama niya tulog din sa bilog na Bicol Radio sa mga lugares sa napanagos mang pinagamot kaysa mo yung makusog asin malinaw na signal. Reporting for duty na po kitang uyan. Sana tabi na sa mareka mong kamugtakan sa mga oras sa inyo mang tantang tripon panagabos sa miyembros kang pamilya. Diyan ka mo yaon na po ako digdi mga tugang. Sarabay-sabay na po kitang uyan na pagkaaga. Digdi sa programa. Ano tabi ng mila gusto mong makibayli sa barangay?

Makulog mga tugang sa alunan. Di man kita nakakaon ki korong na buhok pero makulog ang sa kuyang alunan. Dara mga tugang kan kipon. Marainit na kamugtakan kan panahon pag misal mga tugang inauran. Kaya sobrang ingiat ka po. Lalo na mga tugang sa mga nag-high blood. Baka tabi magka-atake yung kamukan high blood.

morning, good morning sa Bilog na Bicol Region, sa Bilog na Probinsya Kangarbayan, mga congressman ka na ako, Bicol sa Panginoon, pangatawa ni congressman, Pilo Garvin, congressman John Chan. Asin sa kabusyato, amigo, nagkantaman ng unyan na pagkakamaray na morning. Sabi ko nga ni mga tukang madali makakulaki, amigo, difícil makakitultol, amigo, na pinasiba muna sa palad mo. Pati mga tukang ang braso mo gusto pang kaulong kaingatan

Sige mga tugang pagloko, paglasimano lugod, mga tugang sa barangay election, kaso ba nagsimetera po ng kasimbagan ng opisina kang Office of the Solicitor General. Nainagad kayo mga tugang na ibasura ang nagkukwisyon para po nagkukontra para mga tugang sa postponement kan barangay election. Kaya kamutabi na mga magilig mag-ibo ng istorya, sana tabi magimata na kamo. Dahil na kamo magpapretend na aram nilang gabo sa aram nilang kinaban. Galantegwa ng mga tugang kipetisyon na pinagsumetera. Kasi Atty. Romulo Makalintal na ako lang ang mga tugang sa pansiliyo mo.

Siyempre mga tugang ang sanggol ng palarawigan kanal bahay sa Panginoon at mga tugang ni Vice Governor Dideco kasama na potabi ang kinatawan kantulong lisito kang probinsya. Kinatawan Carol Siga sa asin silating kinatawan Vic Siga Jr. Siyempre mga tugang good morning mga tabi ang sa mga pangbato sa segundo lisito kanal bahay kinatawan Mel Abadesa. Asin dumang sa 3D si kang probinsya kinatawan Mel Brian Arandia. And good morning palang tabi kay Mayor Banji Arandia kan banuwaan ni Pio Duran. Mayor good morning tabi. Ini ang saro sa mga performing mayor digdi sa probinsya kang albay. Sa mga amigo niya itong para umaparasira, nalagang tabi na pong kanyang pagkaka. Good morning. Duman sa mga parasira, ingat lang tabi kamo, tanga dipisin na. Basi kamo to na dyan sa tahokan kadagatan, dapat tabi mag-ingat, mag-ingat, manggilaray ka.

wanted to. Nog mo biya ko tabi. Oy, good morning, katabi kitito bismonte. Tito bismonte, good morning. Nog mo biya ko tito. Ngayon lo sudang dating pamayukan grupo ng transportasyon mga tugang digdi sa syudad Caligaspe. Nagbabangkalan man sa social media. Paguna ko ang social media mga tugang saro sa pinakamaray na paagi para ka makakuha kay advance info. Pero ngunyan, iba na pang nangyayari ko niya sa social media, no? Rauton man kapwa mo, rauton man barkada mo, rauton man kayuwal mo, no? Kung may problema ang pangun mo mga tugang personal, di ka huwag palatirahan sa Facebook. Tagibin mga tugang kan mga estupido.

problema dito, trabaho lang ako dito kasi kaipuan, kinakaipuan na maging simple lang ang buhay mo, ano? Kaya sa mga tao nga na yun, sigan ngawa, ngawa, sigan panglan si Kitawo na araw niya, kaya niya nagpaluwasan yung, ang Korte Suprema po mapaluwas yung TRO sa 2028 pa. If I had only one friend left, I'd want... Basta mga tugang kaso hapon, breaking news, mga tugang kaso, nagpadala na po ning kasi 60 pages po na kasimbagan paliwanagan Office of the Solicitor General para mga tugang dumasa, mga nagluluwas sa information, manalunggo sa barangay ng SK election. So, naipaluwas na mga tugang, naipaluwas na. So, ang Senate po, siya man ang House of Representatives, definitely, mapaluwas mo niyan mga tugang kikasimbagan yun, nakaminto man duman mga tugang sa akagadan ka Supreme Court. Kaya kamo tabi nagpaparapang loko Kitawo, pumundo na tabi ka mukhang kadangagan nindo. Oy, sa mga paratok doon, sa pampublikong eskulahan, nagantabay na po ngunyan ng pagkaga, maray na morning, nagsilibar ka mukhang World Teachers Day ka na kaging October 5. Is my love still alive? And God. Makasupog na ano, naiinot pa ka mo mga tugang sa Supreme Court. Now, ano man ang problema? Ano man ang kikatakutan nindo? Ako definitely as an incumbent barangay official, makaigwa man yung election, ready to fight kami. Pero pag minsan, di na po ka mo magparapaluwas yung komentaryo. Kaya so amigo ming nagbuburblag man, sinaraman ko si direkto niya ako, boss, pakitarami daw tabi ining tawo mo na. Nagpaparapaluwas mga tugang kay mga saltong impormasyon. Manunugod mga tugang sa SK barangay election. Although kami po nagsusunod man sana, duman mga tugang sa naging move kan House of Representatives, as in mga tugang kan House of Senate. Kaya sabi kan barkada ko, di man ngayon mapasar kay resolution kay bill duman sa Congress sa masasubgan sinda. Iyo po, kaya magrespeto kita. Di na kita magpara ano, di na kita magpara ambog pa. Kaya sabi mga tugang ni Mayor Isha Mismael Candegasme, tinawan kita kay another 2 years, magtrabaho kita, dubli hunta ang trabaho ta. Bako na puros kita mga tugang post sa social media. Dahil na kamo mag-arog pa kan mga prosecutors ng mga syunga. Dahil na kamo mga tugang mag-arog kan mga congressman na bendalo, senators na bendalo, congressman Sardinia ng Sulaminting Ara, mga tugang maglibak. Dahil man nindo kaya ang timay. Dahil man nindo kaya ang arugulan karisma ni, ano, Vice President Sara Duterte.

voices ako yung pinakamatibay na amigo. Ano tabi amigo, kumusta na? Good morning tabi, kisir ansur sunro soro wisa. Yan po ang timsong ko sa imo.

0: At man sa pipisa po tabi sa mga taga-istansa kang ligas, may asin barangay tula-tula. Barangay Bugtong, Abo Not, basin man barangay Bagong Gabri. Kaya sabi ko baga mga tugang anmoto ko oral daw, ang barangay pigtatabangan de mga tugang pigtatabagan. Kung atat na atat ka ng magserbi, inkumbin ka ngunya na barangay official, magtrabaho ka. Bago na puro ka po sa social media, as in kung ikaw man nagbuburblog ka, kung ikaw man sarong taga ano ka, magpaluwas ka katamang impormasyon, dahil mo pagparalan siyo ng tao na ma-post ka mo ma-post. Ilinga po nindo kang nakaging Biyernes mga tugang, kang nakaging Webes, kadakol na mga taong gusto magkandidato ngunya na maabot na eleksyon sa barangay. Ang nagpasiring mga tugang sabi ay ng Marakal mga tugang kay mga kinakaipon. Sasabi nindo mga tugang may ipo, last day akan filing kang nakaging October 5. Kaya sabi ko tabi pumundo na kamu kung mapaluwas ka muning informasyon, gamito nindo ang social media sa tama. Kasun ba nga niya may pigpartira ako na nagpaparapos mga tugang, nagapretend na maurag sa pagabot mga tugang ning oras sa tumang pala ng pigdataram ka. Never do that. As a media man, be careful kita mga tugang, because every day, kadakol kitang paradango, kadakol kitang nag-iling ka ano ta. Pero kung mapalos kitang impormasyon, eh rakman kang tawong mga nagkakabirit ti mata. Bako?
1: Always thought you were the best.
0: And syempre mga tulong ko na tumabot tingad ba sa PPS sa mga taga-barangay Isan sa Caligas mo si Kapitan Danilo Agripa ay nasa ko yung classmate na pinakamatibay ming classmate. Good morning tabi siya mo classmate. And syempre mga tulong good morning man tabi kay Kagawad John Basenas Kagawad Kalibonggon kan barangay Tula-Tula. Si Kagawad John mabuno mga tugang kisampulong urig niya sa barangay Tula-Tula kan Caligas. Ano Kuya John, ano naman lamang kita Kuya John magkininuman? I'd want it to be. Dahil mo na ipagsabayan sa iyong pagiriwan na 10 tinaram 11 anotek. Makatakot mga tugan mga tawong araw kaya 10 tinaram 11 anotek. Ilingan nito mga tugang. Baga ng urag-urag mga tugang ni Abante. Sarong ilingsan ni Basti. Nakadulans. Urang na nag-atras. Si Abante mga tugang. Demo niya ng gana. Dahil naman pwede binuto kan mataka 6th District kan Manila. Nakatuko siya mga tugang bilang congressman. Dahil tayo nareglo niya ang COMELEC. Dahil mga tugang sa impluensya ni Marcos. Nakatuko mga tugang si Garcia si Abante. Bilang congressman kanikanom na distrito kan Manila. Pinarampaog niya ni mga tugang.

Imagine mo, mga mailigan ba magtaon ng conclusion mga Pinoy? Ang mga pag-iriba na minaoro assist mga tugang saral tuman nga ni Diyos ko. O yun mo sa mga amigo niya tong drivers sa nagantabi ng unyo ng paggaga good morning. Ingat lang tabi ka mo sa paggamit kan manibela. Dahil naman niya ibubuto ta last term na niya sa congressman kan Manila. Pero mga tugang careful ka mo kaining mga senador na yun nasa majority da. Ang maampang unyan sa mga Pilipino unyan na 2028. Yung dyan mga tugang si JB Ejercito. Yaon dyan mga tugang si Tulfo. Ang Tulfo nga ni basura na nindo. Taga murumidyaman ko taan ang mga tugang. Samantalang ako in my capacity as barangay official. Ang mga problemang pigatawan niya kay magkakanigong solusyon sa programa niya. Pang barangay man sa nayan mga tugang. Ang problema kan mag-aragom. Kaya nga rin nagbilog na mga tugang kibawsi. Para duman resolve ng problema. De daron, kaso mga nagpapabot yung reklamo kay Tulfo mga mag-aragom. Bago mga syunga ka mo. Makon mo problema kan magagom ina national television pa rin do. Gibuyan mga tugang kan mga buang, gibuyan mga tugang kan mga tawong syunga. Problemang pampamilya ipapaabot indo sa national television. Sin inot na masusub kan diyan kamo. Kaya nga ni mga tugang pigpa-active gunyan ang bawsi sa mga barangay because ang simpleng problemang aron kan dapat mga tugang tawon na kay kung solusyon sa barangay. Maduman man mga tugang sa Tulfo o tatawan man ni Tulfo, maagad ding tabang sa nagkapi ng official kan gobyerno paguna mo makasugo. Samantalang duman sa Senado ang serbisyo mga tugang palpak. Talagang bendalo kamo. Sa totoo lang po, magagad ka muning tabang sa opisina niya. Magagad ka muning tabang sa opisina niya, mga tugang, na baku sa national television. Dahil lamang ka mong intindihon. Ang isap kami pagkamurumal dita. Kailang balik na ako sa opisina niya. Baby frozen tears, it was hard through the years. Basta akong ngunyan ang preparasyon ko para mga tugang sa activity ming mga senior citizen sa maabot na bulan na Disyembre. I'm not a senior citizen. Pero mga tugang bilang chairman kang nasabi ng committee ba, I do everything for them. Kasi for almost every December, pagpapailin ko sa inyo mga tugang na padaba, taka mo, asin ang mga programang pigigibo ko para sa inyo. Dalawasan po kasama niya ito ang mga members kanu Ragon Patrol na palagos mga tugang na nagkalap ng informasyon. Sabi nga ni po ni Mayor Isham Ismael, tinawan kita another 2 years, magtrabaho kita para sa karahayan kan barangay. Kaya ako sabi ko po, ka nakaging October 5, gabos na accomplishment ko, gabos na ginibuan ko, iro record ko na. Kung may pagkukulang man ako, I do everything na magkapag-adjust ako. Kunya sa tanagkulang ako naman sa party na yan. Kaya ako nasa college, sabi kang professor ko, debit credit copit. Si Saitabi ang kontraktor kan mga proyekto dyan sa daraga. Kasod ba mga tugang na kay koning privilege speech si Kagawad ayon makasinag dalantag. Gari po tabi mga tugang pigsa sa pote ang mga proyekto dyan sa banwan kan daraga. Magkakurunsin siya man tabi ka. Mupira ka ni Juan de la Cruz. Kung ma-implementar ka mo, naging controversial na nga ni mga tugang ang ano, naging controversial na nga ang mga project naman sa national, pati sa local, mangyayari pa yan. Kaya ito nga ni mga tugang sa barangay mi, may pre-implementar man na project sa mga road concrete sa barangay mi. Igwa kipig tuturong persona sabi yung mga ito nasa likod kan implementasyon kan mga project yan sa daraga. Oy, pakiriparo man tabi sir, huwag ka namang masyadong ganyan. Dahil mo pakapasugon ang bulsa mo, masupog ka tabi sa mga daragay nyo kamong kontraktor. Kaya kasun ma nakagwa mga tugang ki privilege speech si Kagawad ayon makasinag kasi na interview mi man mga tugang si Kagawad Bab Magalona ang chairman kan committee on infrastructure sa sanggunang bayan. Talagang kinakaipuan mga tugang na maaramanta kasi binaroga, binagla mga tugang sa implementasyon kang project sa daraga, particularmente nyo dyan sa May Rizal Street. Yan na din yung masabutan kung dredging yan o desalting. Kaya salamat tabi tamay Kagawad kaming arog ni Kagawad ayon makasinag. Asin arog mga tugang ni Kagawad Bab Magalonan ang sulamin ting kamawutan. Mapakarhay mga tugang ang banuan kan daraga. Kaya sana tabi sa presenting administrasyon. Kung anon mga issue kaya itong pigbabatikwal sa dating administrasyon, careful na tabi kamo. Ang mga tabong nakapalibot sa palibot nindo, pakiriparo man tabi. Pag minsan pigtagaso palpal man yan, bako na lang permitang pag umabo na iyo. No arms can ever hold you para man tabi mga tugang kigagawad Ernie Mirandilla kan barangay Tagoytoy kan Kamali Galbay. All that I do, no
Nga aso basura mga tugang palpak na maransiwal. Now so dredging dyan mga tugang sa barangay Binitayan. Dapat pala may desisyon na kayan. Iguan na mga tugang kinagadan. Nagpaluwa sa Dakisisin. This is Orilan Gobernador Nyata. Napundo pa nila mang kamunag buktak duman ki warning na bawal digdi tararom na ini. Imagine ha, tulong langkaw mga tugang sa tulong persona ang kanot duman. Kaya Mayor, if you pakiriparo tabi ha, mga nangyayari yan tamasupog tabi Mayor, pinadaba ka kan mga daragay nyo. Ang lokal na gobyerno Kandigas may sa mga nginot mga tugang ni Mayor Isha Mismayor kasabay na puan gabos sa miyembro kang sanggunian. At ang nginot ni Vice Mayor Luis Gutierrez. Kagawad Alan, kagawad Ato Valladolid, kagawad Sunshine. As in sa gabos niya itong amigo na gantabi niya kung pagkakamaray na morning. Sana tabi perme ka mong happy. Kaya duman tabi sa kapa ko mga barangay official magsilensyo na tabi kamo. Di na kamo asin duman man sa mga pagribami sa broadcast. Na nang may mga atat na atat. But ang mga entis sa doon mga tugang magkarandidato ngunya na maabot na barangay election sa perming talunan, malay mo na nga ni mga tugang nagpabakal kidaga, nagagamiton di ang mga tugang para sa eleksyon. Iguan ang mga tugang kinagpabakal ki Karabaw, iguan ang mga tugang kinagpabakal ki Urig, iguang sarong barangay kagawad na mga kandidato na mga tugang ling kapitan, alos kabagang milyon, alos milyon na lang nagastos. Ang problema, nakagastos kay kisarong milyon, teka mo sana pala ng kontraktor, kan mga project sa barangay, sir. Masupog ka man tabi, kuni ka naglog bilang sarong barangay official, maging kotrabador ka, bako kobrador, bako kontraktor, bako implementor, iyo po. Sa mga taga-bagong nga Abrikan Ligas, si Maray na agalaw tabi sa Indoga Boss, sabi po ni Kapitan Din Dolonyes sa si Manisa Alvinia Barizo. 54 barangay Kandaraga, Maray na agalaw tabi sa Indoga Boss, sabi po ni Mayor May, kasabay ng mga miyembro kang sanggunan. Vice Mayor Labrovis, good morning. Kagawad Ayan Makasina, good morning. Keep up the good work. Ipagpadagos man sa iyo mong Maray na programa para sa mga daragay nyo. And duman tabi mga tugang sa mga taga-daraga, nag-arapot kung kumusta ang mga pig-iimbisigaran ni Kagawad Ayan Makasinag. Gabus mga tugang na pig-ibong imbisigasyon ni Kagawad Makasinag, igwa yan mga tugang kimagkakanigong rekomendasyon. Kung anuman tabi ang pinalidad kayan, pinay-submit yan mga tugang sa rekomendasyon as yan ang implementasyon kayan mga tugang nasa Office of the Mayor po. Iyo? Kagawad Bob, good morning. Talagang sawawan banuanin talaga pagamot mga tugang sa pagtabang ang saro sa mga kagawad sa dalaga na talagang bukasan kamot sa pagtabang. Iyo mga tugang si Kagawad Bob Magalona. Atty. Kagawad Joey Marceliana, good morning. Siyempre po, good morning man kay amigong Jason Puyo. Mara si amigong Jason, tama kandidato ng kagawad niya sa barangay boss. Ay simple sa nang pahit kami. Amigong Rona, da siya amigong Lona Bionesa, good morning. Tito Bismonte, good morning. And good morning man po kay Kagawad Marvin Milena. Diyan mga tugang sa barangay Banyadero, Kandaga, Advance Happy Piesa. Ang sabi ko yung pag-iriba sa broadcast. Pag-iriba kung kapa ko, barangay official, good morning kay Ruslan Malianta. Batalig di mga tugang sa Legazpi in Daraga, bilang lang kami ng garana sa media. Sa Daraga yata, agari ako man lang. Sa Legazpi, kundi ako nasa sala yung mga tugang si Pading Bertorense kan barangay Bugtong kan Legazpi. Kaya aliuna po ninyo mga espekulasyon na sa mga nagpaparapaluwas mga tugang kay mga saltong informasyon manunugod mga tugang sa barangay eleksyon. Uto na po tabi, pinapabasura ng mga tugang kang Office of the Solicitor General 60 pages ang pigsumitir mga tugang asin sinimbag ang mga akusasyon, ang mga paliwanag mga tugang ni Atty. Romulo Macalintal. Si Macalintal, dahil mo naman sana masabutan ano kada base sa iguan ng arog kayan. Dapat masabutan muna trabaho mandato kan korte mandato kan Kamara de Representante asin mga tugang kan Senado na magpasan ng resolution postponement or term extension kan mga barangay official. Kaya sabi nga ni mga tugang ni Senate President Chisis Escudero, bako man ini mga tugang postponement kundi extension kan term kan mga barangay official. Kaya maski po ang DILG may diferensya, aagalan kami ki 5-year development plan. Ang term ay tulong taon man sana. Paano mi man matapos? So, ginibuming 5-year development plan. And di kami nakakasiguro na kung pag-abuting oras na gampang sa tabo, magana pa yun. Kaya iwasan tabi nyo ng pagpapaluwas kay mga saltong impormasyon ta erak man kang taong nagkakabirik ti manindo. Deep inside, is my love still alive?
Ang sa kuyang padaba, sinamo mo tayo barangay sa panginat po ni Barangay Captain Nelson Magaliano. Kasarabay na po ang sa kuyang binog na pagriba, kagawad Ting, kagawad RJ, kagawad Roland. And mga may gusming senior citizen, good morning. Kanang Tisio Balas, kasiman ki ng Mila Lorila. Ng Mila, good morning. And syempre mga tugang sa mga tanod, Beach WC sa binog kong kabarangay na talagang yaon na kamunagan tabay na pagkaaga. Nagpapabot man po ni good morning sa binog ng mga taga-Dilapa, si Kagawad J. Amora. Si Kagawad J, ready to fight. Kami mga tugo na may ginibuhan kami, di man kami natatakot magampang liwata sa muyang mga constituentes. Sili man mga tugang sa mga taga-Pandaan, maray na agad daw tabi sa Indugabo, sabi mga tugang ni Kapitan Narsing Munyala. Solamenting Kapitan kan Barangay Pandaan sa Banuan Nindaraga, sa dating Vice President kan SSS na may ragong SISO o Career Service Professional SISO 4 na may katumbas mga tugang na Regional Director. Tapmano, binadila kan Balinad, good morning! Richard Lumber, good morning! Kapano, minandila kan Balinad, good morning! Manuya Koy, good morning! Asiman, good morning! Tabi kay Manuya Nelson Magalona. Mami Lalara, good morning! Asin, good morning! Man tabi kay Merle Barco Banga, dyan sa Barangay Balinad. Asin man si Kagawad Daryl Leonoresas, kan Barangay Matnog Kandaraga. Ema Marceliana Bigas, good morning! Iyong baga pa, ano, makasupog mga tugang bilang sarok ang public servant tapos magpapropose ka mga tugang ning araw ka din kamugtakin. O araw ka ito, ana, nag-post na mga tugang, nagpaluwas sa mismo kansid ang opinion and office of the ombudsman o unsolicited general. Na hindi ang sid ang kamautan. Di pala ganda mo kami napuro, nagkasurupog ka mo kami mga pigtataramido. Kaya mo mga tugang, maski sarong taga-media, never kitang nag-ibo ning araw ka na makakapaglansi kita mga tugang kitabo bako.

0: Narum duman ko dyan sa Southern Barangay Scandalag. Ipo dyan kisarong barangay kagawa. Dyan nakapigfilen mga tugang ding kaso dyan sa ano. Dyan sa may administrative case dyan sa kunyang bayan Kandaraga. Kasod ma mga tugang igwana naman kisarong kapital ang pigfilen ning kaso dyan sa kunyang bayan. Kung di ako nasa sala, si kagawad ano eh. Si sarong kagawad yan na ano. Yan na kagawad na yan. Dapat man siguro kung ano yung mga tugang personal eh. Kasi kami mga barangay kagawad, simple man sila mga buhay may. Ako po as a legislator, as ano sa barangay, never kang mag-ambog na ikarog kanyarog kayan. Sabi, pigpaparadagitan kayo ng sayang pagiriba, maging ang sayang kapitan. Ako mga tugang, kung gurano ako magrespeto sa ama ko, arog man ka ng pagrespeto ko sa kapitan ko. Ani ba? Kaya so nagpaparapos mga kagawad, Gina. Si kagawad nga tapos, si kapitan nga tapos, si number one kagawad, eh, na nagatiinuan. Mga kadangagan nyo yan, para ma-eleksyon, eh, kawag tiriinuan. Siyempre, mga tugang, good morning, Wantabi, sa masunod na... O good morning palang tabi sa masunod na kapitan kan barangay San Vicente Grande kan talaga good morning tabi ki San Vicente Pequeño good morning tabi ki amigang Alma Madilla Suwade asin man kito kayong Diyos to kayong Diyos good morning Palits Matana Palits Hindi mag arostan maghanat kita kita amang panahon yung makinakay po na magmadali kita di ba? Palis, Matana Palis, sa magkakaulang ako kita, good morning, man, Carol Lister Bond. Good morning. And good morning po, kaya... Kaga, Barangay Kapitan. Jess Luna Wardy. Siyempre po, good morning, man, kaya, no? Good morning, man, tabi, mga tugang ki Vic Mirafuentes kan, Barangay Alcala. Bako, kagawad, Vika. O, kagawad, Teresa Vic, nagtumod ka na kan, mga pigdataram ko sa iyo, no? Uy, may mga barangay po lang sa daraga na nakapagsumitin na kasi ng annual budget. Maray pa ka mo. Belinda Mapa, good morning. As in, good morning, Mantabi, ki Kapitan Henry Malyaprikan, Barangay Burgos. Good morning, Gabos. Nakapag mga barangay officials sa nagkantabi nyo na pagkaaga. Good morning, Mamila. Sabi ka din nag-chat ako, pag binataram ka nga, Jess, gari ka masalang nga si Chiches Cudero. Dahil mapo, normal na yan sa kuya. George, bungkara sa George. As in, good morning, man, Kimi Abunda Bahoy. Siyempre, mga tugang kerodi na baro dyan sa barangay, dyan sa Banuan Kan Kamali. Cap Art Gomez. Si Kapitan Art Gomez, ready na mga tugang na mag-service para sa mga taga-Buntabon. Pero sabi niya, Cap Art Gomez, ma-serve niya kita sa mga taga-Tabuntabon sa tamang oras at sa tamang panahon. Maabot ang panahon, kaya relax sabi, Cap. Bata mga tugang sa barangay, kung ikaw makandidato ka, narog kayang mga tugang ng style mo. Kaya ka man mga tugang bubutuhan kan mga kabarangay mo, kung ipokrito ka, ka-plastic mo, nakakaramdam ko sila ngayon ngunyan. Kaya magparakiriw, kiduha ka man sa barangay, kung di ka man kinagibong karahayan, ka-plastic ka ng gibo mo, ang rekomendasyon ko ka-ansay mo, ipako ka sa crew. Kailan nga po mga tugang ha? Nainguragan sa mga arat na atat na magkandidato. Bako lang kayong nguragan ka mo, kinasigo ka mo kan mal na Diyos. Oy, maray na agat naman tabi. Si Alan, pirmi na si Alan. Kaso lang pag misa, di nakakaano? Di nakakaripot si Alan, tamakulog na ano? DJ ulitin mo pa dyan. Ako nga yung mga tugang personal, pag di ako nakakaprograma pag-usan, malibong sa payo. Dahil parte po yung kansinumpan kong obligasyon. Maski sa barangay, pero sa barangay, buko mag-duty pag may kampang ako na di ako maako. Yan ang kasabay ko. Ang gabos na pagtuga, ang gabos mga tugang na pag-utik, pigigibo. Ayaw. 9 minutos na, makalisa na lasing ko din pagkakan. Nasalin niyo na si Manoy Andy Marigal. Manoy Andy, maray na agapasok.
1: Yes, Manu, yes. Good morning, good morning sa mga parantabay sa maliliput albay sarong lalaki ang inaristo subanding pasado alas 6 ni Magisa Barangay San Isidro Iraya ang kaso tabi kani Manu, yes, pagbalga sa PD 1612 pwede anti-fencing law 84 mil pesos ang piyansa na pigrekomendar kan korte. Sa Purang Dialbay, dahil sa napabayaan na pag-init ng tubig na sulo ang dirty kitchen kan sarong 42 anos na creature sa pampublikong eskwelahan. Sa inisyal na pag-imbestiga ka na BFT na papakalakaga ng tubig ang nasambit ng retired teacher gamit ang kahoy na panggatong. Pinabayaan niya hanggang sa maubas ang tubig, biglang nagkalayo ang kusina kami Marigues. Siya dugan na impormasyon hindi sa kuyang location Andy Madrigalio, basta Bicolano, Uragon. Uragon,
0: Uragon. Salamat mo na Andy sa mga dagdag pang informasyon na dyan sa Rungasa. Eksakto na mga tugang 11 minutos. Inom ko sa mga tugang si Kapitan Gina Kaliada kan Barangay San Roque kan Daraga. Kaya tabi sa kontraktor kan project dyan sa Banuan kan Daraga. Pakiriparo tabi nindo. Sana tabi mag-implementar kamukan proyekto sa tama man lamang. Dahil nindo masyadong pagbalahuraon. O yan na pinagtatanaw dyan ang municipal building. Yan na siya sa legislative building. No, arin yan matatapos tabi. Ha? Ah? Doon rin yan matatapos. Kaso ba, nariparo po ka nagkamer, nariparo po ni Kagawad ayan makasinag. Ano ang nangyari? Binalasubos mga tugang sa project. So mga inarali, mga tugang sa, ano yan? Sabi nga ni Kagawad, baba mo tinang maraman. Ano yan? Desilting yan o dredging? Desilting yan mga tugang o ano? Kasi po, tabi di malamang pigtawan kayo magkakani kong importansya ng implementasyon kang project. Na paano ka mo dyan sa daraga? Ha? Kaya nga ni ang mga taga-daraga nakagawa mga tugang na mauti ng magkagawin pagbabago. Pero arong kayan, ha? Kung si Seman tabi ang kontraktor kang project na yan, magi mata ka man tabi, bigla ilang ang biglang nag-uran ka suod ma. Iyo? Tama ka dyan, Sir Cap Art. Kaya ako yaon sa imo. Hanggang nag-iribanan kita, hanggang magbarkada kita yaon ang pagsuporta ko sa imo sa kun na maging kapitan ka kan barangay Tabon-Tabon. Grabe po ah. Pag minsan nakakaulang na sa bulos kang trapyo, garipig ba balakura? Ano ang pigigibo nindo kan mga project niyan sa daraga? Pigisayang lang nindo ang pirak? Oy, good morning man tabi, Kimoni Dante Acosta. Maray nga ni mga tugang tanari paro sa basura, yaon dyan mga tugang, di lamang natatawan kayo magkakanigong atensyon. Di lamang mga tugang kinatawan kayo magkakanigong aksyon. Now, yan nga ni pong nangyari dyan sa barangay Binitayan kan daraga. Ang pangyari palan kan mga tugang, dapat ko taan na araw kayo yung nangyari. Iguan na ko taan na kikinibong sanksyon. Iguan na lamang mga tugang kimagkakali kong pinilidad na ipinautob. As in, nagbukta ka naman lamang duman kisin niya. Sign na, kamu bawal ka magbuntog digdita araro ini. Iyo? Kamu dyan, si ibang nakapalibot sa politiko, pag nakomentaryo ang mga boss, hindi uuragan kamu. Diyan nindo araman na iba nindong pagiriban, ibang tabong nakapalibot sa inda, nagiging salto mga tugangan gibo. Iyo? Kaya kami po, bilang ako sarong daraginyo, nagpapasalamat kami mga tugang because maski pa puro paano mga tugang, nariparo ni Kagawad ayan makasinag. Dalantego po tabi kisurat na pigpapaabot sa iya. Kaya sana tabi ano, kamong nakapalibot yan, sana tabi magpatao kamo kitamang impormasyon. Ano tabi yan, Engineer Montaliana, kan Municipal Engineering Office kan Daraga? Ano tabi yan na proyekto niyan? Tagarida tabi binalahura. Sabi nga ni mga tugang, binastos sa implementasyon kan proyekto. Dahil man lamang natawan kayo magkakanigong atensyon. Dahil man lamang naipasunod sa tama. Kasi po mga tugang, kung sala o kung tama ang ginibo kayan, dahil man siguro mga tugang kasod ba, mapaabot ng reklamo. Yan na sanggunyang bayan kan daraga. Si Kagawad ayan makasinag. Bilang parte po kan sa sanggunyan, as in bilang miyembro kan legislador, kan sanggunyang bayan. Siguro mga tugang, dahil man siya mapaluwas. Kiyunday mga tugang kimagkakanigong reklamo ng pinabot. Sa iya. Araw kang nangyari dyan, mga tugang sa Daraga Community College, ano na? Ano na ang dapat ay taong sanksyon kami Dr. Joey Zamora? Kasunod mga tugang kan mga kontrobersyal na nangyari, maray nga ni mga tugang tanay pautob, ah? Maray nga ni mga tugang na ipautob sa suspension order kami Alfredo Salyan bilang municipal accountant kan Daraga. Dahil takadakul-dakul na siya mga tugang na nakomiter na violasyon. Iyo? Kaya sabi nga ni Kuni Kasarong Chief Executive, although yaon na po, kinakay po na pagadalan mo ning maray, pero sana tabi, di taman pagkaturugan ng gusto. Iyo? Ta kami po nag-obserbar, kami po bakuman perfectong tao. Ang observer lugod mga tugang, nyata, igwa ka ba kay mga tabong nakapalibot sa indo? Ako digdi mga tugang sa Legazpi, bako sa pag-ambog, Mayor Isham, first term as Mayor of Legazpi. Ilingan nindo mga tugang, maray po ang padalagan niya kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Ang pagminsan pa no mga tugang, ang sarong organisasyon na naraot mga tugang dahil duma sa mga tawong nakapalibot sa imo, negwa mga tugang ki mga personal interest na kamautan. Takunan kamautan mo makapagserbi ka, madaliun mo mga tugang gibon, pero kung ang pigiisip mo makadilinsya ka, wala mga tugang ki mangyayari. Ah, dahil mga tugang kimangyayari, kung nag-reserve ka ng araw kaya, naigwa ka po tabing pigiisip na personal mong interest. Kasi po ang mal na Diyos, eban mag-eban mamuya kang pigigibo mo. Kaya sana tabi, mataawan kayo magkakainig kong atensyon. Araw kayo itong nangyaring pag-uran, mga tugang. Nagbabarataan na ang palibot, mga tugang, dyan sa may, ano, dyan sa dating may Julie's Bake Shop. Dyan, mga tugang, sa Rizales. Ini, parte man lang po niya kang naging pahayag ni Kagawad Makasinag sa kasayang privilege speech duman, mga tugang, sa sanggunyang bayan. Kaya, gusto ko gayong pasabot na ang gabos mga tugang na bagay na pigbuhian mga tugang ni Kagawad Makasinag sa loob kan sesyon kan sanggunyang bayan, iguyan mga tugang kayong magkakanigong recommendation. Because, ikaman sa na mabuhi ka kita taramon, dapat igwa ka mga tugang kayong magkakanigong kasimbagan. Igwa ka mga tugang kayong magkakanigong atensyon. Ka, napapaanungo niyan ang banwaan kan daraga. Sabi nga ni mga tugang, maubutin na ning pagbabago. Araw nga kayo ang nari para may ka nakaging administration. So, araw man kayo gustong mangyari, alagad mga tugang, wa, ili nga po nindo. Ah, simpleng project. Para mga tugang, siyang kontraktor ka yan, Engineer Phil Montaliana, ang municipal engineer kan banwaan ng daraga. Maabot maaraman kan mga daraga nyo kung siyang kontraktor kan project. Tagari mga tugang binalahura, binalasubas mga tugang sa project. Diyan mga tugang sa may Jolly's Big Shop, diyan sa may Rizal Street, diyan mga tugang sa may T. Perez. Araw na kita kayan. Bata kayo itong mga tugang, igwa na naman. Kasun ma, naglibot-libot kita, igwa kita, kinako ang pangaral na inidaan kontraktor, ini nga yung nagpapanalaga. Now, kayo ito po kanya, yun, igwa kayo ito kay mga project ang provincial government, yung ka nag-implementar sa mga barangay. Nadadamay mo pa sa barangay, kan kadangaga, nadadamay mo pa sa kapalpakan ka ng implementasyon kang programa mo, at hangan iulok mo pa sana, makaduda na. Kung gusto mong makatabang sa iyo nga mo, mag-ibok ka makitutuloy niyo po, tabi. Oy, good morning, tabi. Kimali tabi muli. Tabi ni muli tabi, Marina, gano, tabi. Sa bilog na kita kakilya ko. And syempre, mga tugang, good morning, man, Kimali Belir. Edmond J. Nulias Magallanes. And syempre po, nagpapabot din good morning sa bilog ng mga takilikaw, si Kagawad Dakil Magallanes Loyola. Asiman, good morning, kasi Dani Garcia. Kaya pag misa na po, tabi, kung kamo nakapalibot, nakatungtong sa likod kang politiko, dapat tabi, maging aktibo, maging alerto ka mo. Iyo? Ako, kung may mga amigo man ako na ako komentaryan, bako man tabi sa pigo komentaryan, kakundi constructive criticism. Gusto ko na mataraman ka kang katotohanan because mga tulang masupog na na mag-amigo kita tapos ibang tawon mga komentaryo sa iyo, makasupog ba gano? Kami po kayo ni dating Vice Mayor Vito Roses kan Legaspi, arog ka ng pagiging magbarkada mi. Good morning man tabi, Kinili Maralfish, dyan mga tugang sa Barangay Balinad. May gusto niya manitami, si Cap Henry Maliaprican Burgos. Magkapamilya man

Diyan po na nangyari yan sa Daraga Community College. Dapat kayo mga tugang matawan kayo magkakaligong rekomendasyon. May ipautuban mga sanksyon sa dapat itao si Dr. Joey Zamora with regard sa mga tugang sa Aruketo. Kung sinuspindi di sa yan because of that, siguro mga tugang isabay naman yan si Joey Zamora. Dalanta ka dakul-dakul bagang pwedeng kwalifikadong magkapot ka na administrator. Mantang pinagigiwan ka kimbisigasyon, dapat sa'yo magpahingalo ka muna, maglim ka muna because aram taman sana eh. Ano man na bagay na pigtaw sa tuwede niya ito pagkabusuhon ta, erak man po tabi kan mga tawang nalalansin nindo. Kaya kamo po tabi ko nakapalibot ka mo sa sarong politiko. Kaibigan nindo mo niyan, maski mga tugang pirang taon ang ura sa serbisyo si Governor Bichara, pigahanap pa siya kan mga taga-albay. Because nailing mga tugang ang performance si Gobal, nailing kan mga namaal taga-albay kung paano siya magpadalagan kan sarong opisina. Naramduman ko kahit igwaning mayon ni Rapsyon. Sabi mga tugang ni Senator Aime, ngayon lang ako nakakita ng tanggapan ng gobernador na napakalinis. Babae yan mga tugang, inumo niya ang padalagan kan gobernador. Igo siya kahit mga tugang ki mga tauhan. Na sabi nga ni mga tugang talagang pagabot sa pagresolve kang problema, yao na. Yaon kahit mga tugang si NGC Sir Oliver Cogasa, pag nailig mo mga tugang kahit ang letter na may kaganan ka kay gobernador, sarong iling sila mga tugang ni at Sir Oliver, may action na yan. O ngunyan, iling nga, gari mga tugang maagi sa luho kandagong. Iyo. O iling nga, ngunyan na, kanginot bigos, garan nindo mga tugang si Alwin Nimo, na ngayon mapaariglo man sana yan. Mapaariglo man sana yan. Ngunyan mga tugang ipigpanago sa niya pag-file nga ng kaso kontra kay Governor Rosal. Kasi mga tugang maabot niya na, sabi nga ni once and for all, sabi nga ni ang para kiuwan, maaraman kan mga taga, maaraman mga tugang, para kiuwan kiuwan. Ang para ki Pedro. Di naman kinakaipuan pang pagparatirahon. Eh yun, aram na yun doon, yauna sa Edwan Gabus eh. Ah, yao na mga tugang sa operasyon kan kuwari, yao na dyan ngunyan. Kailing nga po nindo ining nangyari dyan sa Banwan kan Daraga. May nagadana ang paliwanag kaso, igwan na da kipigpaluwas mga tugang na ano, igwan na da mga tugang kisis, and this is all na ipinaluwas. Now, itong kontraktor na nag ano mga, oy good morning amigong Hernandez, as in good morning mantabi kay Arsenia Domingo. Sabi nga ni, kung ako sa rong concessionaire, ang pigbayadan kong permit araw good for 1 year, ala nga lang manapundun ko yan. Kasabi nga ni mga tugang, so nagkakalkal dyan, naabot na daan sa pundasyon kan Duterte Highway kada pinapundo mga tugang. Now, igwa pa dyan kay mga tawong nakabantay sa palibot mga tugang kan aran ni dyan sa site na yan. Ano ang pigigimo ni nun? Magpalaturukaw sa nakamo dyan? Dyan sa may cover court kan binitayan? Ha? Magpalaturukaw sa nakamo? Hindi man lamang kamo nagigimo kay magkakanigong paagi. Bata sutaw dyan kahit itong pigmumuda mga to. Dapat kahit ito si Joel na Alamares, ayaw kahit itong garit-garitan kan kuwari dyan sa lugar na yan. Dapat pinadyan nindo, pinaladok nindo, pinabuntog nindo duman sa salog, kung pirang pit ang rarom kan tubig duman. Tanganing naaraman niya. Tapos siya ba kahit ito si Riribok-Ribok ka dyan? Kasi po ako kahit ito kanaki pa, kung nag-eskwila ako sa Kilikaw Elementary School, bako Ate Raquel, ang lugar niyan mga tugang, pigisa ang nag-aornigod niyan mga tugang kahit ito nagagraba, ang gamit kan mga tugang surod, iyo ang pigagamit mga tugang. Pero ngunyan iba na may bako na may loader, iyo? Kaya kung nagsirbi ka mo mga tugang ng kamaabutan nyo, makapag-delen siya ka mo. Hindi ka mo kan mga tugang matray yun po. Kaya ang tawong nakapalibot sa indo, pakiriparo to nabi nindo. Bago na pala ng manager ko niyan kan Albay Electric Cooperative, ano po tango niya sa aliyah ko niya, tatali lamang ka muna kakapagpalwas kita mga impormasyon. Ang burn out ko niyan mga tugang na nangyari, grabe gariman sa na Christmas light. Sa bagay, rambura na sila mga tugang Disyembre na. Pero ngunyan, advance mo tabi ang kapalpakan na pigigim mo ngunyan kan Aleko. Bata ang Aleko, may propi ayuman ko ta na, aliman ko ta na sa media. Sabi kan mga nakaurong kong taga Aleko, pili mo sila ang pigambangka ng mga taga media. Kaya digdi sa muya, di ka man digding po din na magparapadaralara kay mga for public service nindo. Sa pili mo sila pala ang pigipadaralan nindo. Kaya ito mga tagwang ang nagpapadalagan kan kuryente ligli sa albay, run by the APEC. Kaya ito po si Mampat Gutierrez, di ka masabi, kang iyuin ang naging PIO mga tugang kan Alec, kan Ape kay ito. Mas kapig niya sabing nakukomentaryuhan siya kan taga-media, iampang niya mga tugang kimarhay. Sabi nga niya kay ito mga nakaurong kong taga-Aleko, ang PIO lang niyan kan Aleko, may pagkabrusko. Wow, ganyan ka ba? Halik ka man sa media, aram mo kung paano ang pag-intertain kan mga taga-media.

sabi ka mag impormasyon, siguro nino ang pagpapalwasin ng impormasyon tama. Dahil ka mo magtakot. Sa mga previous kahit kang alaw yun ang makikita sa broadcast, kahit mga tugangan, mga taga-alay ko kahit nagtatarama, si kahit nasa controversial na yan mga tugangan, nagtatarama, ngunyan takot. Ano ang pigatakotan yung magpalwas ka mo ng impormasyon? Nagputok na mga tugang sa isang isa sa privado ang alay ko. Igatao mga tugang sa mural ko niya, tama niya, may nagtaram na lamang na taga-alay ko na iniarog kayo ng plano. Ha? Grabe ang nangyayari ko niyan mga tugang. Salaminti po, tabing supplier ng kuryente ligi sa Albay. Niya tataarog kayo ng sitwasyon. Sabi nga niya, nag-take man kita, nag-medial man ako ng management, under supervisory management. Yaon mga tugang sa problema. May problema. Mahanap ka kay magkakali kong pagi para paano matawan kay magkakali kong solusyon ang problema. Ang problema yaon, ang solusyon yaon, ano ang pigigibo nindo? Systems loss? Mataram ka mo? Bata, pili man sa damang mga tugang kung kisa yung nag-interview di. Wow! Dito man kamo, iyo. Good morning, Mantabi. Kitito Tony Laguno. Siyempre, mga tugang kikapmir, Marjarino, kang Barangay de La Paz. Good morning, Kapmir. And of course, kagawad Balin Imperial, kang Barangay Humapon, kang Legazpi. Good morning, Asiman. Good morning, Tabi. Ayun na, arasin niya. Ayun na po. Kamusta na nabasa. Oy, Malay Open, good morning. Good morning, Malay Open. Arevalo dyan, mga tugang sa Barangay Binitayan.

Aki siyang kriminology dahil sa mga tukang sa pagpapataya sa Weteng. Kaya ako binasuporta mga tukang bako sa nakapirol ako. Tampig pipirman kong pirol, duwaman sana. Saro mga tukang sa estasyon, saro sa barangay. Pagmisan nga ni mga tukang naliligawan pa kaming papirman kan sa muyang pirol. Kaya kung kami magsayuma, pwede kaming magsayuma because nakademang kaming pinirmahan niyo. Digni sa estasyon, pag-day na sa admin, may minapasundo sa muya mga technician, lalo na si Yoko. Papirma ang katulo si Yoko. Iyo? Ang beat. Grabe na kamo dyan sa alikop. Alos mga tugang pirang minuto, pirang segundo na kakaigwaning brown out. Inda ko sa lakon mga yung pamadyan. Ta, kami po kaya may naman aram yan na ano ang mga nangyayan. Tatakot mga tugang magampang sa media. Kaya ito po ang mga previous managers dyan, kanaliko pa yan. Kaya ito yun, kami kay Sir Tony. Ang mga na, kaya ito po ang mga manager yan, mga matibayon magpa-interview. Ang inabutan ko pa dyan katong mga manager na filming will ka magpa-interview, si Engineer Rialosa, si Mr. Reverente, si Attorney Olayban, si Sir Muraleda, and so the rest ngunya, naigwa na kamo kipurupi ayaw na dahil mangki kamagtake. Di naman kamo nagpapa-interview, di naman kamo nakakapanwas kita ang mga impormasyon. Araw ngunya, ano ang preparasyon na pigigibo ka na leko? Makakaigwa kita ki super ill ninyo? Ano ang pigigibo ninyo? Igwa lamang kamo kipigataram, igwa lamang kamo ipinayag na impormasyon, maski nga may pigisabing may social media na kita. Iba mga tugang mainstream kaysa social media kasi po tabi ang radio man girara yung number one na pigigiwan mga tugang ki number one source of information. Iyo, kaya kasood ma may nakauro na ko niya at nga tada'y nakamu nagduduruman sa aliyah ko. Sabi ko, dahil naman po kaming duduman noon, dahil man kaming pwedeng makauro yan. Tapos iman sir niya ako ang pigkakauron ka yan. Tama ka nga yan sir. Kaginot magat paano yung pag may issue mas may pigisabing may social media na ang mga tawong dyan andang magampangon yan hindi mo na masabutan nagkuaman ka mo kipuro PIO taga media man ko taan nahali man sa media dapat kung mapalwas sa kiinformasyon dahil ka mong pagpilihon arugo ninyo kay ito ang gibo ni Mampat Gutierrez kaya anap ka pigahanap yan tibay kay ito ni Mampat kay ito mga tugang si Mampat talagang ano na eh. Sabi nga ni ika may issue ka i-remind ka marin at may barita ako sa imo. Ini ba ya Jokes? Papaulok na ako kay ni Jokes. Grabe na nagreklamo ta presumida da presumida. Diba ko mo niya trabaho gustong pakiaraman. Yan yan mga tawong kulang sa pansin. Ano? Disco, wala ng tanong. Ikaw ang reyna ng galaw ngayon. Sabi ko ano man ang isisimbag mo si Sendo? Arag ko yung ngunyan daan nagbaba ngayon sa kurent nagbaba ngayon sa bayad sa kurent. Hindi lamang ka muna kakapalwas kay impormasyon. Ano ang pigtatakutan ninyo? May sekreto ka mo dyan? Ile nga itong issue mga tugang sa nagiinit ang issue kay ito? Ha? Pwede nga isa sa pribado ang alay ko? Hindi malamang nakakapalwas mga tugang kita mga impormasyon, ma-interview na sila, nag-araga, abo pa ka mo magtaram. Yan ang problema sa inyo. Kaya mga tugang pagmisan, kung may nakukomentaryuhan man kami sa muyang programa, bako mo yan mga tugang sala. Kasi kami tabi, pigagamit po ang 4W1WH. Kila kayo po mga tugang na both sides and pigagamit. Ako personally, pigasabot ko mga tugang ang term na media. Media. Nasa tao kami. Pero kung nagigibo ka na kayo magkakandigong pagipigbabani, wala ka pa. Hindi kaming magigibo ka. Yan na yun po.

sa dalaga magi mata katabi pagkiriparo mo tabi sa imong project niya sa dalaga dalan tala riparo mga tugang kanagkapilang miyembro kang sanggunyang bayan kaya kagawad bab katayo ni kagawad makasinag ipalagos po nindo ang sa inyong nariparo diyan sa dalaga mayara ka mo sa muya mga daragenyo dalan ta sabi nga ni ibaga maabot kan mga taga dalaga na makigwa kita ng pagbabago pero kung arok kan mga tugang nangyayari iyo ako po personally alos kadakul-dakul na mga tugang ang mga pigpapaabot sa muyang reklamo ang regular kadakul mga tugang sa mga igo dyan kay mga baguhan. O hindi pa, sarong pa dyan sa daraga. Sarong presidente, mga tugang kan senior citizen dyan sa Banuan kan daraga. Bako man ini sa mga bulo sa sentro mga tugang na sabi, sa mga ano niya sa barangay, pigpaparaagadan mga tugang ki a certain amount para da magkasabay na dumasalisan kan mga pensioner, sir. Dahil ka magparagibo ng araw kan taing rakman tabi kan mga nabibiktima mo. Iyo, iwasan tapuan pag-ibon ng racket. May racket na duma sa mga tawong nabibiktima tata. Yan bagang pigataram ko mga tugang makalusot ka sa primero, pang dua, pang tulo, paano ka na? Ano ang magiging reaction mo kung ikaw kitawong nagkukulkog sa'yo mo? Mamuya ka pa daw kan, makatindog ka pa daw kan kitultol? Ha? Yung makamaha ko mo yun na project yan dyan mga tugang sa daraga. Kaya salamat tabi kagawad makasinag. Kasi yaon ka, takonda ika. Siguro dahil na magiging butabungok sa mga miyembro kang sangguni ang bayan. You are listening to... At yul, good morning. Kaya ito yung rekotrasing good morning. Mantabi.

0: ki ke kau dia mondial kan balagai pandan. Papa Jer gerahe da good morning. Ano Papa Jer na pundu na sumang manguras pa ko dano. Di pa basura na mangatugang kan Office of the Solicitor General.
1: Maanenot nindung mata.
0: Kaya sa mga taga binyanuan kan Legazpi mo sure te kamo to may kapitan kamong arog ki Papa Jer. Padaba pa ni Mayor Isham, padaba pa ni Congressman Pilo Garbin. Ngayon sa headlines kan mga balita sa Dalawang Lokal, dredging project sa Banuan ng Dalaga pinapaimbisigaran kan sanggunyang bayan. Quarry site sa Banuan kan Dalaga palagos manggaya na imbisigaran kan sanggunyang sigun kikagawad Bob Magaluna. Department of Agriculture pupunan pagtawin ayuda sa mga organisadong para sirasin mga parauma. Nagiging madali na ang pagkuhanin na mga benepisyo kan mga protokolo sa siyad kan Legazpi. Ngunyan na bulan na Disyembre. Modern jeeps na may rotang doon sol-sol sa Gonsit and vice versa. Pinaglansa na. Makamurumundong balita sa College student arrestado sa probinsya kan Katanduani sa Baybas operation. Di palanggad ka mo nagkararaya. Kaya dami, Father William Reba, dubig niya ka mo sa mga lugar na dakulang kaso ng ano, na dakulang kaso ng droga. Yanta Santo, sa headlines man kan mga barita sa Radio National, da kampo ni dating House Speaker Aaron Lord Velasco, nagpasiring na sa MBI. The news kan agrikultura kan El Nino minabot na sa 5.5 billion pesos. Epekto kan El Nino sa inflation, mamamatian sa masunod na bulan. Senador Pampino Lacson, si Pinky, may kaiwan na naman. Contradictory kan AMLC bank transaction kan data connection kan company Vice President Sara Duterte. Yanta Santo, supporter sa dating Pakistani Prime Minister Khan, nagtipon-tipon para na nga po pagapod na libre Honda. Yanta Santo, headlines man kan mga barita sa lado ni Karawata, Team Kona, naglalaom na matatapos sa kan SBP and naturalization ni Botwaita. At sila mga tukang Vice Ganda. Mara sa pag nagiling ka mo kay Vice Ganda, ano itsura pa sana o gali pa sana? Ako na lamang mga tugang katubod-tubod. Kim Wildo sa ewin nila Gerald Anderson o si Man mga kalaban. Yan mga tugang ang headlines kan mga barita ni Talismo pakalisi na kapirang hanap buhay.
2: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hello, Madam. Good morning. Ano pangalan mo? Analysis, pagka sa inda, puro file ang yan ito. Nagigit po ako, natutuloy ko yung menstruation ko. Mga ilang buwan, mga tupo, dalawang buwan ka ng nag-aaring, gano'n na ito? Opo. Ano ang painting sa mga po? May mayoma daw po ako, pag binigyan ka ng pampatigod ng reklamo. Opo. Nag-stack na po. Kanampunan ka naman din ng mens. Dalawa po. Kaya nagduman ka sa kuya. Opo. Nung pumunta pa ako dito, binigyan po ako ng mga consumerment. Tapos po, nakumarumal na po yung menstruation. Sa isang buwan, ilang beses ka na lang mag-flex. Isa po, tapos normal na 10 days na 10 days na hindi naman ma. Hindi na po. Ngayon, okay ka na, wala na problema. Wala na po.
4: Sinula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: na sa tamang kondisyon ang mga gulong na inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, nakakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Only managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
2: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
1: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
2: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
1: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
0: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, eh, handa na ba kayong makipagpahabaan? Huh? Oo, makipagpahabaan ng Atami! I-ready na ang mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na Atami! Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1, 90.7 Radio Orakulon.

0: para sa inyong quality refill ink. Punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Jovan Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. Nagbabatingaw sa interong Kabikula, ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ang oras mo mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na po nga 39 minutos na makalisa na alas 5 nin pagkaga.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin
0: Uragon Barreta.
1: Oh, good morning man tabi sa kayang kapamilya. Good morning tabi kay Dexter Padilla, ang pamangkin ni Robin Padilla. And good morning man tabi, nagpapabot ni good morning sa bilog ng mga taga-ilawol, si Punong Barangay Rando Belasco. And good morning man tabi kay Kevin Soto. And good morning man tabi kay Leticia Mihaliano. And syempre mga tugang, good morning man tabi kay Mac Abayan. Ngunyan sa detalis na kan mga barita sa lado nasyonal o sa lado lokala, maabot kan sa ngunyang bayan kan daraga na maaraman kung sa kontraktor kan proyekto sa sentro kan nasa panwaanin daraga. Ini ang naging payag ni Kagawad Bob Magalon in huli man sa reginibong privilege speech. Ni Kagawad ayan makasilag na konsenari paro kay nina Binastosa as hindi malamang pinakaray implementasyon kanasabi ng proyekto diyan sa sentro kanasabi ng Banwaan na proyekto kan lokal na gobyerno kan daraga. Sigun kay Kagawad Bob Magalon na mabutin lang maraman kung desilting o the drainage project ang pinag-implementar sa nasabi ng lugar nilang takasod ba kan magkainkwanin pag o nagre-reklamo ang nagkaparang residente sa huli man sa mga kineralkal na ati alagad sa kun sa presinte na ipanaybabarika as in day paninalilinig kung kaya sinabi ni Kagawad Bob Magalona na dapat magkainkwanin ang investigasyon ang sanggunyang bayan na sinipapod ang kontraktor kan nasabi ng proyekto as in mautin ng maraman kung pirang aldaw ang calendar days kay ni tanganin maraman man kung na rin matatapos ang nasabi ng proyekto na kung sa'y nagdaranin ng problema sa bulos kan traffic kasi ng pagkalat kan basura yan sa may Rizal Street kanasabi ng Banwaan. Sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal, desidido ang sanggunyang bayan kan daraga na imbisigaran ang nangyaring pagkakalunod kan sarong personal o sarong 17 anyos sa barangay Malobago asin barangay Binitayan kan daraga na pinagigibuan ng quarry. Ini ang naging payag ni Kagawad Bob Magalona sa pakikipag-uli kan Uragonusa. Sayang sinabi na mauti ng maraman kung ano ang diferensya asin ang pagkukulang asin si siyang dapat manimbag sa nasabi ng insidente. Magigirumduman na inutan nagpaluwasing cease and desist order si Gobernador Noel Rosal na papunduan ng operasyon kanasabi ng quarry dyan sa nasabi ng lugar alagad sa kung sa presente Guaman Giraraya. Tinangyayari hanggang sa mangyari ang nasabi ng insidente na kung sa'y nalunod ang sarong 17 anyos. Mga pabaya ka mo, ang pigiisip sa nindo kung paano ka mo magkakapirak. Magtrabaho ka mo, imonitor nindo bako na pigiisip na nindo sa nindo mga personal na intereses. Ako tabi ka pamilyang makabayan, kaya ito magakan mga aki, pakita pigigibot ang karigusan niyan lugar na yan, pigisagop ta mga tugang, iyo. Hoy, nagpapaabot maning maray na aga sa bilog ng mga tagalakag si Kagawad Lorna Maravillas. Ngunya sa detalis pa kan mga barita sa lado lokal pinagsyento kan Department of Agriculture na panagusin ng mataon in tamang sa mga parauma kan Bicol na naapektaran kan sobrang init. Ini ang naging peg ni Lovilla Guarin ang nagapagtaram kan DA Bicol. Sayang sinabi na panago sa man sila nakikipag-coordinar sa Manilayan organisasyon kan mga parauma asin na lang para sira tangan ng matawan kay magkakanigong ayun. Magigirumduman na nagreklamo ng sangunya na nagkapirang parauma asin mga parasisira dahil sila nakapaghanap wedding tultol daraman na kan mainit na kamugtakan kan panahon. Yanta Santo sa iba pang detalis kan mga balita sa lado nasyo o sa lado lokal. Opisyal nang ipinaglansar ng bagong modelo ng jeepney na may rotang Don Sol Sorsogon City and vice versa. Igon kay Sorsogon Integrated Transport Federation na President Ramon D. Alca, sinabi kay nina nagpormalmente nagpunan rutang o nagpunan biyay kanasabi ng Lunadan na kung saan pinag-implementarin ni Kanburan Transport Service Cooperativa. Sigon sa iya kadakol-dakol ining o dakol ining matawan kay magkakaligong serbisyo particularmente ang mga biyaherong na pabinsa na babayaan ng biyahe. Sinabi pa kanasabi ng grupo na magmamantinir ang nasabi ng biyaheng Don Sol Sorsogon na Sinman Sorsogon City and vice versa. Pinaliwanag pa ni Dialca na nasabi ng programa inutang pinag-implementar kan panahon pa di dating governor asin ngunyan Senador Chisis Cudero asin ngunyan na panahon na realisar na ang nasabi ng programa.

0: 4 minuto sa makalisa na lasing ko ni pagkagangunyan sa ultimong detalya, skandaleta sa lado lokalo. Dapat ayun ang taawan kay magkakadig kontensyon ni Father Flavio Villanueva, ni Father Robert Reyes, as yung nagkapir pang nagpapamilbid ng mga moralista. Karasil ang binagsakan kansarong 26 anyos na college student sa naalias Noy sa Ginibong Baybas Operation sa Barangay San Isidro Village, Biracat and Duanes. Sa Ginibong Operation Canbirac Municipal Station, Lasimam Provincial Intelligence Unit, Regional Police, Regional Police Drug Enforcement Agency or Lasimam Can Philippine Drug Enforcement Agency na arista na nasabi ng persona. Sigun sa informasyon, dakol na shabu ang nakuha sa nasabi ng estudyante. Dakol sa intulos maninalakop kan mga otoridad na singunyana, sinampananin magkakadigong kaso, particularmente ang pagbargal sa Section 11, Article 11, kan Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002. Parenta 5 minutos sa makalisa na lasing ko ng pagkagangunyan sa detalis na kan mga bareta sa lado nasyonal.
1: Buhagon Bareta Express. Mga nagbabagang bareta sa laog ka nasyon. National
0: News. Ngunyan sa detalis na kan mga bareta sa lado nasyonal, nagampang na anabugano ni ating House Speaker Lord Alan Velasco sa National Bureau of Investigation MBI. Sinabi ni Atty. Ruel Ilagan ang sendang pinaymutikan ng mga alegasyon ni dating security aide ni Velasco na si Rodolfo Gracioso. Kaya nisubutan nag-deliver ni dakulang kantidad sa pamilya Duterte, particularmente kay dating Presidente Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, at si mga Congressman Pulong Duterte. Ikon sa naging paika na sabi ng abogado, desin ng pagkaramasin dakbo ng pangdudukang ginibo ni Gracioso matapos na akusaran kay ni ang dating speaker na nagpadala ng dakulang kantidad sa pamilya Duterte. Batay guwapagunyan kay mga nagluluwas na bareta mga tugang nasabi mabaliktad naman si Senadora Lauren Ligarda. Kung mabaliktad mga tugang si Senadora Lauren Ligarda na mapabor sa administrasyon, gustong sabihin mga tugang nabayadan man siya, natakot man siya mga tugang. Kasabi na ni Lacson, sabi mga tugang ni Pinky Lacson, nagbabasol na si Lauren Ligarda kunya tatanagsabay sa kampo ni Alan Peter Caetano. Ang sa kuyang kapamilya, good morning, tabi kay amigong kaprimong Edgar Año Nuevo. Yan mga tugang sa Barangay Dalog, Kampilar Sosogo na si Mangkitita ating Año Nuevo. Ay lang sa kuyang amigo, good morning tabi kay Sir Dennis Batokabe, ang tugang kan sa kuyang idolo pag-abot sa serbisyo, Congressman Rodel. 47 minutos na makalisa na lasing kunin pagkagaw, minabot na sa 5.5 billion pesos ang kabilugan ni La Nyosa saan na epekto kan o sa sektor kan agrikultura, dalakan palagos na super init na namamatian darakang El Nino. May pinalawas sa impormasyon kang National Disaster Risk Reduction Management Council o minabot na sa 201,322 ng mga maraumasin parasira ang apektado kang tag-inita. Kasabay kay ni, sinabi pa kang NDRRMC na kamilang sa mga lugar na grabing napiktiran kang tag-init o yung Region 2, Cagayan Valley, na pingsunan maninikan Calabar Zona, mantag na sa katulong piso man ang Bicol Region, ang sunod ang Region 9 o Sambuanga Peninsula, Region 11 and Davao Region, asiman ang Region 12 o Sargina. Kasabay kay ni, sinabi ni Department of Agriculture Secretary Edward Chu, na palagos man silang magibo kay magkakanigong pagi para matawan kay magkakanigong tabanga ang mga parauma na apektado kan El Nino. Parantay 8 minutos na makalisa na lasing kunin pagkagangunyan sa ultimong detalis kan mga bareta sa lado nasyonal. Iguan na naman kipanibagong kalaban si Senador Pinky Lacson na ini matapos sa mariparo kang senador na pigbarakbaka ang mga nakabuktak sa dating opisina kang Senate President Pro Tempore na pinagkukupara ni Senadora Jinggoy Estrada. Kasi mga nadagit si Lacson matapos sa madiskubre kanya na binarakbaka ng anuman na bagay na nakabuktak sa 6th floor kan Office of the Vice President, Office of the Senate President Pro Tempore. Kasabay kini, sinabi man kan kampo ni Senador Jinggoy Estrada na kan maglawag sinda sa nasabi ng opisina dahil man lamang kinailing ng mga dekorasyon as in nagibo sinda kay magkakanigong paagi. Alagad kan mapatal 6 isada bilang Senate President o bilang kan kasuhan si Senador Angara. Tulos man silang nagibo kay magkakanigong paagi para arali o na nasabi ng gamit na ibinugtak sa opisina kang Senate President Pro Tempore.

0: Express.
1: Mga bareta sa ibang nasyon.
0: International News.
2: 49 minutos na makalisa na lasing kunin pagkagangunyan sa Litali Second mga bareta sa Lalo International. Nakaigwan yung pagtilipon ng mga supporters sa dating Pakistani Prime Minister Imran Khan as naman nga po din mga hindi napalibre na nasabi ng opisyal. Kaso ba nakaigwan yung pagtilipon ng mga support ang supportadores dan 74 anyos na si Khan para agad dun sa korte as naman sa gobyerno na palibre muna ang dating Prime Minister Khan Pakistan. Ang sa kanyang kapamilya, good morning kinong Marino. Eksakto na mga tugang na 49 minutos na makalisa na lasing ko din pagkagangunyan sa Litalisman kan mga bareta sa lado nin Karawata.
0: Good Barreta Express.
1: Barretang Sports.
0: Sports News.
2: Ngunyan sa Litali Sakan mga bareta sa Ladwin Karawat naglalaman gilas si Gilas Pilipinas Coach Tim Kona na may masasapinal na kansamang basketbolista ng Palapinas or SB ang naturalization ni Vinny Botwhite. Sigon sa laging paig ni Kona, mabuti lang maraman ang pagiging natural Pilipino kanasabi ng American player na ganing makapagkawat naman ni sa Sambas Gilas Palapinas. Ipinaliwanag pa ni Kona na kung naman ay matatabang kay Nisa Gilas Pilipinas team oras na maging Pilipino Pilipino citizen na ang nasabi ng basketball player.
0: Uragon Barreta Express.
1: Barretang Artista.
0: Showbiz News.
2: Ngunyan sa ultimong detalis kan mga bareta sa lado nin Karawata, naging imbilto naman ang pangaran ni Vice Ganda sa nangyaring kalaribukan sa nakinakabiltuan ni General Anderson ang simanang team kay Nick sa ginibong kaposo artist sa naginibo sa Cebu. Sigon sa impormasyon, nakipagirian si Gerald Anderson sa nagkapin ng miyembro kan kalaban niya sa pagabot sa kawat na basketball, particularmente ang kampo na pinapanginutan ni David Licaoco. Sigon sa impormasyon, nagkapi ko na nasabi ng grupo. Alagad pinagsabing may kinaaraman si Vice Ganda kung kaya nagkaigwanin si Baga ng nasabi ng grupo. Bagi garumbo na sigon sa impormasyon may pigpapawalan subot si Vice Ganda sa duwang team na yung mananaging kausa para makaigwanin gubugubo sa laog mismo kan basketball court na pigibo sa Cebu Coliseum. Yan mga tugang ang katilipunan detalis kan mga pagbabareta ngunyan yan pong aldaw ni Miyerkules at 7 kanburan Oktobre 2026. Sa liwat po sa ngarang kan mga nakasabay niya ito sa programa sin sa pagbabareta. Sa lado teknikal si Manu Joko Diaz, duman sa tower si Manu George Valderrama. Ako po si Jess Magallanes, minawalat kan tatalamo na ang barangay Pigtatabangan de Pigtatabangan. Adios, maray na agabi ko lang dya.
0: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Uragon, in the service of the Bicolanos, Region Y.
3: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Miss Wanga Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Marisol kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Miss Wanga Center.
4: We stand tall, see the flood. Kasi ngayon, tatalakay natin ang isang system failure na madalas nating binabaliwala. Hetong riddle para sa araw na ito, inaanak. Ano ang pumasok na maganda pero pag na-stop sa loob, magiging disaster movie ang buong abdomen mo. Sige, isipin mo. Kapag ang bowel movement mo ay nagka-traffic jam, akala mo constipation lang, pero obstruction na pala ang nag-aabang sa colon mo. Balikan natin ang anatomy at physiology natin, inaanak. Noong pang 19th century, akala ng mga eksperto simpleng laziness lang ng muscle ang constipation. Pero mali sila. Ang motility ng colon ay isang komplikadong neuromuscular system. May enteric nervous system pa nga sa loob ng gut natin na nag-uutos sa peristalsis o paggalaw ng pagkain sa bituka. Kapag nagkaroon ng blockage o mechanical failure, hihinto ang transit time. Ang resulta, fermentation, bacterial overgrowth, at grabbing pressure buildup sa buong intestinal wall. I-verify natin kung paano nagkakaiba ang benign sluggishness sa total mechanical failure. Ang Colonase ang high-efficiency tube na gumagamit ng circular at longitudinal smooth muscle layers para itulak ang dumi. Kapag may tumor, adhesion mula sa previous surgery o kaya fecal lift, nagkakaroon absolute luminal compromise sa pagbara. Intraluminal versus extraluminal. Ang blockage ay pwede mangyari sa loob na sa malaking solid mass o sa labas dahil sa external compression ng tumor mula sa ibang organ. Ischemic necrosis risk. Kapag tumaas ang intraluminal pressure, naiipit ang blood vessel sa dingding ng bituka. Mawawala ng oxygen supply ang tissues, magkakaroon necrosis, at pwedeng pumutok ang colon. Bacterial translocation. Pag na-compromise ang mucosal barrier, ang gut bacteria ay lulus at papunta sa bloodstream kaya magkakaroon ng lethal sepsis. Question everything. O kaya huwag mong i-dismiss ang simpleng abdominal pain bilang gas lang. Katingin natin sa dalawang sistema para alam mo ang totoo. I-audit natin ang mga sintomas at root causes gamit ang empirical data. Early symptoms at benign constipation. Infrequent stools. Mas mababang sa 3 beses kada linggo ang pagdumi mo. Pero soft pa rin ang consistency paminsan-minsan. Straining. Kailangan mo pang umirin ng husto dahil mabagal ang peristalsis o kulang ang fiber sa diet. Mild bloating. May konting tabog lang dahil sa trapped gas, pero wala pang matinding acute pain o vomiting. Late symptoms at colorectal red flags. Senyales ng pagbara. Absolute constipation. Wala nang lumalabas na dumi, pati na rin ang utot. Total shutdown ng sistema. Colicky abdominal pain. Graling pulikat sa bituka na pabalik-balik dahil pilat na tinutulak ng colon mo ang blockage. Mabahong suka. Dilaw greenish brown ang suka mo dahil umakit na ang laman ng intestine pataas. Colorectal red flags. Manakita kang blood sa stool, mabilis na pagbaba ng timbang ng walang dahilan, at iron deficiency anemia. Ibig sabihin nito, may muscle structure na tumatakip sa lumen ng colon mo. Kailangan ng malinaw na separation sa pagitan ng functional motility disorder at structural pathology. One is none, two is one. Kaya gamitin natin ang multivariable diagnostics. Acute colonic pseudo-obstruction. Akala mo mechanical blockage pero wala namang physical mass. Functional dilation lang ito ng colon plus autonomic nervous system dysfunction. Malignant strictures. Kapag ang obstruction ay galing sa colorectal cancer, madalas nagsisimula sa kaliwang bahagi ng colon dahil mas masikip ang lumen dito. Intervention strategy. Self-reliance over superstition, inaanak. Hindi mo masusolusyonan ang true mechanical obstruction gamit lang ang simpleng herbal tea. Kailangan ng surgical intervention kung total lung blockage dahil lubhang mapanganib ito kapag napabayaan. Para sa prevention, siguruhin sapat ang magnesium level sa katawan para masuportan ang smooth muscle contraction sa pamamagitan ng quantum implant. Ituloy natin ang system audit dito sa ikaw at inyong kalusugan. Brought to you by Nance Wellness Center. Stand tall, see the flood. Kasi ngayong hihimay natin ang malalim ang cascade effect ng mechanical failure sa colon, ang mga hidden toxins sa paligid natin, at ang tamang protocol para maiwasan ito. Complications. The cascade effect. Kapag ang obstruction ay umabot sa critical na yugto ng hindi naagapan, ang colon ay sumasailalim sa matinding hydraulic failure. Tingnan natin ang eksaktong cascade effect ng system collapse na ito. Increased intraluminal pressure. Dahil sarado ang daanan, ang gas, digestive secretions at bacteria ay patuloy na naiipon pero walang labasan. Tumataginting na pressure ang sumisira sa mucosal barrier ng intestinal wall. Moleskemia at mucosal breakdown. Ang pagtaas ng pressure ay direktang umiipit sa capillary sa dingding ng bituka. Nawawala ng oxygen supply ang tissues, kaya namamatay ang cells kung nagkakaroon ng local ischemia. Perforation at peritonitis. Kapag dilim lumigay ang weakened wall ng colon, puputok ito at kakalat ang mga dumi at bacteria sa peritoneal cavity. Ang antuan nito ay severe peritonitis at septic shock kung saan bumabagsak ang blood pressure ng buong katawan. 1 is none, 2 is 1. Kaya kailangan ng redundant safeguards laban sa ganitong uri ng emergency. Environmental toxins at ang gapped liver axis. Self-reliance over superstition, inaanak. Hindi lang pagkain sumisira sa digestive system natin, pati ang mga invincible chemicals sa paligid ay nagdudulot ng systemic inflammation. Household toxins, iwasan ang chronic exposure sa commercial deodorants, makeup, synthetic air fresheners, at aggressive household cleaning agents. Amoy ito ay mayroong endocrine disruptors at parabens na naabsorb sa balat at pinalalala ang load sa liver detoxification pathways. Systemic inflammation. Kapag barado overload ang liver at lymphatic system, bumabagal din ang systemic metabolism kasama mga enteric nervous system na nagpapatakbo sa peristalsis ng bituka. Prevention at management strategies. Paano natin protektahan ang sistema natin laban sa ganitong disaster? Kailangan natin ang empirical, ancestral, at high durability approach. Resistance exercise. Magbuhat ng mabigat. Ang heavy mechanical loading at muscle contractions ay nagpapabilis ng visceral blood flow, nagpapatibay ng core stability, at nagpapanatili ng normal gastrointestinal motility. Animal-based diet. Kumain ng mataas na kalidad na local na animal foods tulad ng animal organs, atay at puso para sa sapat na bitamina at mineral. Pork, chicken, fresh catch mula sa dagat, at healthy local fats. Madali silang i-digest, wala silang destructive anti-nutrients gaya ng lectins, at hindi sila nag-iwan ng putrefactive residue na nagpapakain sa bad bacteria sa colon. Clinical targets sa supplementation. I-audit ang electrolyte balance para sa optimal smooth muscle contraction at relaxation. Pwedeng i-complement ang diet sa Quantumin Plus para sa essential minerals at magnesium na kailangan ng nerve muscle signaling sa gut. Tapusin natin ang system audit nito sa ikaw at inyong kalusugan, brought to you ng Menswell Center. Stand tall, see the flood. Kasi, hihimay natin ngayon ang mga kasinungalingan ng industriya at imapangtamang Menswell tools sa ating biological pathways. Question everything, inanap. Huwag tayong paluloko sa mga commercial narratives na pinag-sponsor ng mga corporation para lang mabanta ang produkto. Myth number 1. Kailangan mo ng high-fiber cereal grains araw-araw para maayos ang constipation mo. Kasi nungalingin ito ng processed food industry para ibenta ang kanilang cheap grains. Ang totoo, ang whole grains at seeds na puno ng lectins at anti-nutrients na nagdudulot ng mucosal irritation at bloating sa inflamed gut. Kapag may actual mechanical obstruction ka, ang pagdagdag ng harsh fiber ay parang pagbuhos ng simento sa baradong kanal. Myth 2. Ang constipation ay simpleng kakulangan lang sa commercial laxatives o artificial sugar-free drinks. Isa itong superficial band-aid solution. Ang artificial sweeteners at chemical additives ay sumisira sa microbiome at nagpapalala ng autonomic nervous system dysfunction sa colon, kaya lalong bumabagal ang peristalsis. I-audit natin ang ating product database para sa specific biological pathways ng colon at gut motility. Quantumin Plus. Ang magnesium at trace minerals dito ay nagpapatakbo ng nerve muscle signaling sa enteric nervous system para sa tamang smooth muscle contraction at relaxation. Means Kapitan to Thin One. Naglalaman ng Fusilium at Chia na nagbibigyan ng water absorbing block para sa natural stool formation ng walang destructive anti-nutrients. Means Juice. Pinagsamang bumira, barley at mango seed na nagbibigyan ng high potency antioxidants para labanan ang oxidative stress sa intestinal lining. Curcumin and Resorcon. Ang curcumin, piperine at ginkgo biloba ay sumusuporta sa vacuum muscular blood flow para maiwasan ang local ischemia. Fit and Beauty 10-in-1. May kasamang probiotics para i-optimize ang bacterial flora at panatilihin ang malusog na fermentation sa colon. Julep de Orient, Rally Herb, SUC Blocker at Fermax. Ang mga ito ay nagbibigyan ng system-wide metabolic at hormonal support para bawasan ang systemic inflammation na nagpapabagal sa liver gut axis. Maulan at basang panahon ngayon dito sa atin, inanap. Kapag ang drainage system sa paligid ay barado, babaha at sisigaw ang dumi sa buong komunidad. Ganun din ang katawan mo. Kapag ang colon ay barado at babaha ang toxins, buong system mo ang babagsak. Stand tall, see the flood, at unawain ang malaking sistema sa likod ng kalusugan mo. Legal disclaimer, support only. No treatment claims, no dosages.
5: Sami, anong pangalan mo?
6: Rosario.
5: Oo. Anong masasabi mo sa

0: 25.
1: Pero ang taong ka na ligtas ako?
0: Dahil ibang masang taong.
1: Dahil pasang taon. Pero ang masasabi mo, pag nakainom ka kang supplement ko.
0: Oo, iya.
1: Totoo. Pero ang kape ang naiinom mo maghapon?
0: Duwa, misan niya na
1: yung tubong. Nakatulog kang maayos.
0: Iyon, mangkuli. Siyempre ako magkandayan. Talagang, ay, talaga. Kasi ako mag-everyday mag-ibag-anigan.
1: Iyo, pero maray.
0: Oo, maray.
1: Nakatulog, nakasiyar.
0: Malayon.

0: bala ng mama, wala na yung mga buto mo.
1: Sabi mo pala, ano ba naman ang pangalan mo?
2: Blanca Cupino po.
1: Ano ang maisishare mo, testimony sa kapila, talagang totoong nangyari
2: kayo? Ah, isishare ko lang po sa ininom kong Min's Coffee 23-in-1 na effective po talaga. Dahil dati po, pag ako nireregla, grabe ang sakit ng puson ko. Halos ayokong maligo, ayokong mahanginan. Pero ngayon, okay na dahil lumabas talaga yung mga malalaki dugo.
1: Kasi malina ngayon.
3: Min's Manila Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Min's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
4: Sa Bicolano o Lagoon.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines?
2: Wow!
0: Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Broadcasting live, on air, and online. This is MBN 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
4: Time check. 10 minutos na pasado alas 6 din pagkaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated. Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arog mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kamikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

0: Aray na aga, sige boss, na mga parantabay ito naman, naldaw na kita nin Miyerkules. Palapit ng palapit. Pasko na, sinta ko.
1: Ho, ho, ho, ho! Merry Christmas!
0: Oras na naman, iribanan kita, la 6, sa gudala 7, ngunyan pong Miyerkules, fetsa 7 na sa bulang kan Oktubre 2026. Ene po ang senong lingkod, Marilito Sanchez, at your service! Fight na! Fight, fight! Masakit kanita, sige sanan, fighter aldaw, Kuya Jokes. Dahil man kita nagyayaman. Kundi marina yan, tan sabi baga kayan nga ni, dahil bali nga ya, tios, basta buruhay. Iyo, tama. Kaya maglikay, nasa na kita na, dahil kita magkahilang-hilang, maglikay sa mga kung ano pa dyan, na mga aksidente, na mga arka yan. Iringat, nasa na kita, maski nagtitios, basta ang importante buruhay kita, no? Bueno, welcome, yaw na kita sa programa ta naman, pasada kita sa mga issue na naman, ngunyan aldaw. Sa lado lokal mga tugang, kasudma, sabi ko na nga ni, na-file na ni dating Kapitan Alvin Nimo, so kaso na inipo pigsangat niya sa ombudsman kontra kay Governor Noel Rosal Nair at saka kay 2nd District Congressman Caloy Change is Coming Loria. Ano daw na pagbabago na sa segundo distrito? Ano-ano sa mga taga second district? Ano na pong pagbabago ang nailing nindo? Sa medyo lampas kadikit ng santaon man, ano? Yung bagay yan sa iyang battle cry kahit ito. Ngayon, change is coming! Ano ng pagbabago, Kuya Jokes? Sa second district. Dakul na! Takul na dabag ang pagbabago. Oh, sabit si Kong Caloy, sagun ngun yan tabi, dahil maning ano pa man na reaksyon, silinsyo lang si Kong. Sa kasong ini, and then doa patabing kontratista sa kaso ni Alvin Nimo, pigfile sa ombudsman. Mientras tanto, sa ibong nalado, si Governor Rosal nag-file maning complaint sa city prosecutor. Inipo kontra man kay Alvin Nimo and inipo daa sa pagiging operator kan waiting sa albay. Yan. So, kumbaga, nagkaso si Alvin Nimo sa gobernador. Gobernador, nagsangat maning reklamo sa piskalya sa siyudad kontra sa Kinimo sa pagiging, kung kaini, wetting operator. Nga sa bagay, si Alvin Nimo baga, aluyo na. Kahit to pa baga, Kuya Jokes, yun na bagayan ang kwan niya. Yung mabagayan ang mga gibo, bako, dahil manggad maninigaran ta sa self kon nga ni siya, self-confessed na ano, nasa illegal na sugal. Kundi kung arog kayan ang tayo-tayo, kung arog kayan na kung nag-file ning reklamo sa prosecutor si Gob, kinimo na iyoan, kumbaga, illegal wetting operator, di gustong sabihon, nag-igot talagang waiting sa albay, Kuya Jokes. Yeah. Oh, yan ang malinaw dyan. Gustong sabihon, nagkaigwaning waiting talaga digdi sa to sa albay. Question! Oh, yan. Ang hapot ngon yan, yun eh. Question! Ta duman bagasa sa iya tabing birada pag luwas kan so press, ay ano to, so mga expose ni mo. May payag baga ka to si Gob statement na ngaya ko yan, I vehemently deny, categorically deny, na ako ngaya may pagkaaram dyan, may connection dyan, may kung ano pa sa waiting. Shadow of your love. Ungo niyan, ta nag-file siya ng kaso sa piskalya na pigsasabi niya na may waiting si Nimo ang nag-operar ka yan. Di gusto ko sabi yun, may waiting. Question! Ano ang question? $1 million question! Oh, sumusabihon ang operation kan waiting sa sarong probinsya ngayon. Halimbawa, kunwari na probinsya, sa sarong lugar. Ano, daing pagkaaram dyan ang gobernador? Yan ang question. Question. Ano pa ni bang mga issue digditabe sa palibot o ining El Nino talagang kuyana, medyo namamati ta na. Although medyo nagtatagauran kasubahod mga aning hapon, naglumlum, nagparadaguldul, pigalat ko magkusog-kusog suuran dahil man, medyo maluya man siya na. Pero okay pa man, tatis pa kung gayo mainit, ano, kumpara kan mga barita and pinalupaluwas ng mga datos na nga ni, na may mga drought na daa. Kita digdisalbay, Kuya Jukes, may drought na baga daa. Eh, ko lang aram ko digdisalbay sa inang lugar daw ang may drought. Pakikuan daw tabi kami, tanin feedback dyan sa mga lugar sa 1st, 2nd, and 3rd district sa mga banwaan o barangay. At sa mga impormasyon kaya ngunyan nagluluwas, iguana da kitang mga drought digdisalbay. Pero di man ako nahiling na kung arin talagang lugar may drought. O kaya siguro ay pakihumapo tayo ni dyan sa Provincial Agriculture Office gayon, ano, sa Provincial Agri Office ta. Kung ano-an senda manangad na sumada, sa araw kaning mga nagluwas na impormasyon na jata digdisalbay may drought na. Digdi sa lugar ta baga dai pa managayon ng mag-uran-uran pa ngani sa kakuan pa man ang daga malukmok pa man ako pa man so talagang super dry na ngayon naggagaraak na dai pa man eh. Maskan mga pananom ngani mga birdi pa. So talong ko nganing tinanom Kuya Jukes, sige sa na ang bunga. Nakukunsiluan ako duman sa tinanom kong talong, sige sa naman ang bunga. Ako, okay man talaga. So para pagulong ko, nagbururak na, nagburunga na. Ako, ayos dahil na ako mabakal sa saon ng para pagulong. Pag naglabo-labo na ito, nag-full swing na ang bunga kahit ito, pwedeng sige na sa na ang gulay takan para pagulong. Araal daw, ansira ta, pirmi na siya ng parapagulong. Magulay, mapakala kaga sana, sausaw mo sa tawyo. Katapos, kung ano na sana na pwede dyan. Basta importante, makaon mo, dahil mo na bakalon. Bago? Sa national impeachment, inda ako dahil na kung gayo ganado kaya sa impeachment. Basta importante kaya ngunyan, Nailing ko sa impeachment kaya ngunyan mga tugang harus ang pigdidiskuter sa impeachment ngunyan sumanga yaman kan Vice President. Gustong sabihon talagang matindihan yaman man ni Vice President. Ano, kunyan hapot nga ni Digdi. Kun iyan ngaya pigdiklara sa SALN and then kunbaga talaga iyan grabe ang yaman sa bagay. Dahil manggayod maotik, tamis mong pigladlad na kan amlak eh. O ngunyan, mga bangko na manggayod ang maladlad. So mga bank records na nagulping pirak, mayaman, milyones, kung pirapang milyon-milyon niya, napigurulayan dyan na kantidad sa account, bank account kan vice presidente. So anhapot ngunyan niya to na mga Pilipino, kung iyan na mga yaman na iyan, nagrelaog sa bangko, ha? Sa inharali yan. O, yan ang hapot dyan. Ngunyan, kung apura kan sa inhali yan, ano iyan, kasabay yan sa pigdeklara sa SALN. Tan mga local, mga government official baga, obligado sinda kaya na magsumitir kan sa indang Statement of Assets and Liabilities Net Worth. Ta, iyo yan ang pigbabasihan kan sa indang income. Tangon yan, kung ang income mo sobrang yaman o, yung sobra ng yaman mo sa buhay, dahil man commensurate sa imong sweldo bilang halangkaw na opisyal, pabugtak ta pa, kan Republika kang Pilipinas, ay medyo kuan yan, questionable tabi yan. Sa inhalian yaman, Ah, asin iyan, ano yan, pigdeklara talaga sa publiko, sa iyang salen o dai? No, yan, iyan ang mga darakulang question taman dyan. Sabi baga ni, ano ni, Trillanes, halid ang China. Pati pala yaman kan Vice President, made in China. Gabus na sana made in China, no? Kadakol pang iba na pwede tang pagurulayan sa ikaduang kabtangkang programa. Para mientras, labo-labo na ang barata.
2: Buena mano, barata. Headline.

0: Headline kan mga barata, Enot Salado Local Ace Medical Center, pinaka-enot na pribadong ospital South Luzon, nag-opresyon ng PhilHealth Zay Benefit para sa open heart surgery. Legazpi City Police, nagsagibunan, inararam na imbisigasyon sa pangabas nangyari sa O-Save dyan sa Kabangan. Lado National Inflation Rate sa Pinas, uminabot na 7.2 gikan sa 6.1 kan Setyembre. Barreta International Quebec duman sa Canada separatist ng Ghana sa ginibong eleksyon. Yan ang headline kan sa tuya mga barreta.
1: Buena Mado Barreta, mga barretang lugar, local news.
0: Inutuntan detalye kan mga barretang unyan sa lado lokal, pigrekonosir ang Ace Medical Center Legazpi bilang pinakaenot na pribadong ospital sa South Luzon na nag-opresyon ng PhilHealth Zay Benefit Package para yan sa open heart surgeries. Kasabay digyan coronary artery bypass grafting o CABG sinman valve surgery. Umeto kang programa na makatabang sa mga kwalipikadong pasyente na mabawasan ang gastos para sa nasambit ng operasyon. Pinagkukonsideran man ining importanteng dagdag sa access sa specialized heart care digdi sa satuyang rayon. Sa iba mo ng mga bareta na barabaktot kan sa tuyang mga report sa lawas. Dumanantan mo na si Your Honor sa Agrida ini. Sa mga pagkaon, etc. Agriculture, Department of Agriculture, nakandaan ang tabangan ng mga parauma sa Bicol Region. Your Honor, Manny Jovi, pasok!
2: Urago Live!
3: Departamento de Agricultura nakahanda na tabangan ang mga parauma dito sa Kabikulana. Inyan sa rung lakdaan na pinagibo kana DA dito sa Pili Camarinesura kung saan sa pagsabi kan pag-asa na magkakaigwan ilinyo pinominon dito sa tuwing nasyon kung kaya ang DA ang nakahanda na sa pagtabang sa mga parauma digdi sa Kabikulan. Dagdag na impormasyon sa lado lokal, ini si Joy Boy Sarsa, basta Bicolano, Oragon.
1: Oragon Live!
0: Sige, salamat Your Honor sa imong barbaktot na baretang yan.
1: Namado Barreta, mga baretang lugar.
0: Balik kita sa iba pa mga nagkakalagagang bareta sa tuyang follow-up report sa police report. Padagos pa ang nararam na investigasyon kan Legazpi City Police sa pig report na harabasan dyan sa O-Save store sa Barangay Kabangan, Barangay 18 Legazpi City, kung saan maabot sa 88,000 pesos na cash ang nalalay. Nadiskubre ang insidente bandang alas 5:30 na nin amay na pagkaga kasudma matapos na mahiling kan mga empleyado ang marka na iniso kumbaga mga palatandaan na nagkaigwanin pagpuwersa sa pagbukas kan sa indang vault. Nagsagibo ni ocular inspection ng mga pulis mientras sinairaram na sa crime scene processing kan regional forensic unit ang lugar kasabay sa pagkuaman kan sin pag-check sa mga CCTV footage asin iba pang nakalap na mga ebidensya. Taman man kita kay Len o kaya Lencel. Sa dagdag na mga bareta sa luwas, sa 171 man ang mga negosyante duman sa 1st District Adabay, voluntaryo na nagparehistro na dyan sa SSS. Lencel, pasok!
1: Urago!

0: 7 na nakapag-comply sa sendang obligasyon na magparehistro sa SSS at magbayad ng kontribusyon kan sa indang mga empleyado. Base sa datos kan SSS Tabaco, kuan kan ipautom ng daan waste operations, 47% kan mga employer na ang natawan ni notice of violation ang nakapag-comply, mantang 15% man ang naipasa sa legal division muli sa pagbabaliwala sa notisya. May 22% man na nakapagtaon ng partial payment as in 16% ang tigahalat pa na makapag-comply kay ni. Sa pinakahuling risk and operation kan SSS Tabaco kwantong nalikod na bulan, 15 negosyo ang natawan ni notice of violation. 10 sa mga ini ang din nakarehistro sa SSS, mantang 5 ang din nakapagbayad ng kontribusyon kan sa indang mga empleyado. Para sa lugang ng informasyon, ako po sa Annalyn Silada, Basta Bicolano, Uragon.
1: Okay, salamat, Lincel, sa imong barata. Mientras tanto, sa iba pa mga barata lokal, pigpanginutan man kan local government Legazpi and preparedness meeting kasabay sa ang Task Force El Nino kasunma October 6, tangarig digdi pag-urulayan pa ang mga paghanda asin posibleng epekto kan darakan peligro asin epekto kan Super El Nino. Second sa CDRRMO, pinahayag kan pag-asa na presenting climate situation ang magiging basihan sa pagbilog ni mga emergency strategy asin man paghanda kan syudad. O beto na kan pagtiripon na pakusugun pa ang koordinasyon kan iba-ibang mga opisina para sa marikas sa pagresponde asin para sa kaligtasan kan mga Legazpenyo sa tubang kan posibleng drought o kaya epekto kan El Nino. Balik man kita sa iba pang mga report sa lawas. Live na live! Malaysia National na nadakop sa Matnog Port, Sursogon na may darang Shabu. Embuelto pa sa iba pang mga kaso. Ate Maymay, go!
2: Maramdaman na arrestara ka ng mga miyembro kan PNP sa Matnog Port, Sursogon ay sa 34 anyos na Malaysia National na nabisto sa alias na Lima. Nadakop ang suspect at ang petsa ulo kan bulan makalis madakop na may sarong sa shiny na pikutubo na Shabu. Mga kagamit ang pandroga asin magpositibo sa inspeksyon kan Pinaya Canine Unit mantang nag-aagi sa routine security screening at nasabi ng porta. Halit sa droga, nagluwas sa araw makalimbis sa kasyon na kan RPDEU-5 as in RID-5 na imbolto pa si Lima sa Lim Kidnapping for Ransom Group na nagkidnap sa sarong Chinese National. Nagdag panibi, imbolto pa ang suspect sa PDL sa New Bilibid Prison para sa mga supply ng droga. Ang suspensyado na kanaog sa Pilipinas, 7 taon lang nakalihi sa Pagikan Sektor kan Pogo. Lumiluwas pa sa mga record na imbolto pa ang suspect sa manlain-lain na kaso single kidnapping for ransom as in kidnapping with rape sa Las Piñas as in Pasay. Sa presente, nakakulong si Dima sa Matlog MPS matapigahan na pa ang dagdag na kasong isa sa angat kontra sa iya. Dugo na barat ang lokal ang Maymay Cremillas, Basta Bicolano. Uragon!
1: Dagos, iba pa mga barata lokal, ipinagbubusol mga kansango ni ang bayan dyan sa Ginubatan, ang sarong ordinansya na magbabawal sa paggamit kan mga motorsiklo na may modified muffler o kaya tambutso na nagdudulot ning abaan ng ribok. Segon kay Ginubatan Municipal Councilor July Tingson, obeto kan sa iyang lakdang na mabawasan daan ribok o rognakon banggi, tangaring mamantineran katrangkiluhan na sin karahayan sa palibot sa komunidad. Padagos man na pigdidiskuter pa kan consent proposto bago ini dagos nang maimplementar bilang ordinansa sa Ginubatan Albay. Makakaresibinin masalangkaw na city bonus ang mga public school teachers sa Legazpi City bilang pagrekonoser sa endang sakripisyo dedikasyon sa pagtuturo. Segon kay Legazpi City Mayor Hissam Ismail, ipigwaras ang bonus digitally sa pagikan GCash. Tangaring na mapakaskas ang pagresibikan mga ini sin malikayanan halaba napila. Tinawan doon kan alkalde na nasabutan niyan sakripisyo na namamatayan kan mga teachers kaya nakulang tabangan bonus na ini. Nagikan sa lokal na gobyerno bilang pagrekonosir kan sa indaman na serbisyo. Piglalauman na maresibi na kan mga kwalipikadong teachers ang bonus

0: primerong semana sana sa bulan kan Disyembre. Ayan, happy na ang mga teachers taga ini. Sa Sarupan Barreta, lokal kinumpirma ni the Mayor Vic Perete saka Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. kanako Bicol Party List na dinagdagan ng mga classrooms ang Daraga Community College sa DCOMC. Ulihan sa Padagos man na pagdakol as in pag tambak na ng mga nag-i-enroll as in gusto mag-adal sa lasamit ng eskwilahan. Sigon pa kay Perete, presenteng pinagigibuan fourth floor sa nasambit na eskwilahan na may elevator. Sinabi man ni Perete na inian inisiyatibo ni na Congressman Garbin gikan sa National Fund kung kaya nagpapasalamat ang alkalde sa programa proyektong ini. E pinaliwanag man ni Garbin na sa indasan ang tinawananin kasimbagan ang pangangaipok ang DCOMC huli sa nagkakaigwananin mga shifting of classes huli sa pagdakol kan mga estudyante. Pasadaan tapan mga darakula pa mga bareta lokal sa iba-ibang mga probinsya sa Kabikulan. Ratsada kita sa Ronda Probinsya. Kaibanan Tagalara, balikan ta si News Director Lencel.
1: Uragol Lahe.
2: Panuunanin mga pasyenteng may dengue ang mga ospital sa Sorsogon sigon sa Department of Health Bicola. Base sa DOH, Padagos na pinagmumonitor ang sitwasyon muli sa pagdakol kan mga kaso kan dengue sa probinsya. Igsadol man ang publiko na maging mantinidong malinig sa kapalibutan as in tulos na magpakonsulta sa doktor kung nakakamati ang sintomas kan dengue. Iyan kastanto inalim na sa pwesto ang Station Commander kan Police Station 3 kan Naga City Police Office. Basado sa kasuguan na may petsang Oktubre 1, hinali bilang Hepican Police Station 3 si Police Captain na Sara San Buenaventura asin ang investigador kan kasong magkakapot sa insidente ng pagkakabangga gadaan kay Teacher Joe Mancera na nangyari kan September 20, presenteng taon sa MT Villanueva Libutan, Naga City. Magigirumduman na nahilingan ang Napulcom ng walong technical lapses sa ginibong investigasyon kan Police Station 3 NCPO. Si Captain San Buenaventura ang paramientras na matinilunguna sa Naga City Police Office. Mantang liwat na pinatunayan kang Katanduanes Police Provincial Office sa pamamayan ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Buena ang matibay kaining operasyon na sila administrasyon matapos makuha ang rank 1 sa bilog na rehiyon sa Unit Performance Evaluation Rating o UPER para sa Setyembre taong 2026. Naglangkaw ang overall evaluation score kan CAT PPO gikan sa 85.88% kan Agosto presenteng taon hasta sa 87.97% rason nga ning mantenir sinda sa enot na pwesto sa anong na Police Provincial Offices sa bilog na rehiyon Bicola sigon kay Police Colonel Buena. Nakamit ang nasabing tayong puhuli sa maigot na disiplina sin pinagsalong dedikasyon sa trabaho kan bilog na puwersa kan Katanduane sa Police maging sa Padagos na suporta kan Provincial Local Government Unit of Katanduanes sa pamamayan ni Governor Patrick Alain Azarza. Ako po sa Annalyn Silada, K97 Radio Oragon para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Oragon.
0: Time check mo na mga tugag, eksakto na 35 minutos, makalis na po ang alas 6 nin pagkaga.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Buena mado, barreta! Mga barreta sa laog kang nasyon. National News.
0: Diretso pa kita sa pagkatod kan mga nagkakalagagang bareta. Ngunyan sa mga bareta nasyonal, puminakol na sa 7.2% ang inflation rate sa Pilipinas. Kan Setyembre na dati ang gikan sa 6.1% sila sa bulang kan Agosto. Sigon sa Philippine Statistics Authority, mas marikas ang paglangkaw sa presyo kan mga pangenot na barakalon serbisyo sa bulan kan Setyembre. Padagos man na pigmumonitor pa ang gobyerno ang paghiro kan presyo asin man mga pangenot na rason na nakakaapekto digdi po sa inflation. Puminakol naman sa 15.5 bilyon pesos ang kabilugan na kantidad kan distroso sa sektor kan agrikultura sa kaibabang parte kan nasyon ulian sa Padagos man na epekto kan matinding El Nino. Basa pinakauring datos gikan sa National Disaster Reduction Management Council, NDRRMC, Paminabot na sa 201,322 na mga paraoma asaka para sira. Ang direkta na pong apektado, sinawaran na nin Panginoon at kabuhayan uli sa drought o kaya tagtuyot. Pinakamatinding tinamaan kan drought, Iupuan Region 2, Cagayan Valley, sinundan kan mga lugar, sakop kan Calabar Zone, digdi sa tuya sa Bicol Region 9, sa Zamboanga Peninsula Region 11, Davao Region, Region 12, Soxargen, Siriman, Caraga.
4: Buena mano, barreta! Mga barreta sa luwas kang nasyon. International
0: News. Duman sa Canada, pinili kan mga butante duman sa Quebec and Party Quebecos. Yan, yun po yan ang political party nenda na pinili. Sa pinakaenot na pagkakataon po dahil ni sa laog nin labisarong dekada na, asin man ini ang nag... Kumbaga, nagtataon in sinyales nin mas matinding tensyon sa gobyerno ni Prime Minister Mark Carney asin man kan posibleng referendum pa sa libertad o kaya independensya kan probinsya gikan sa Canada. Ang pamayo kan partido, ini pong party Quebecos na si Paul St. Pierre Plamondon. Iyo po na nakatala na magong maging premier kanasambit na probinsya matapos na mangenot ang sa iyang partido sa ginibong eleksyon. Nagtuga, inipong si Plamondon na masagibunin ikatulong referendum manungod sa pagkalas o kaya pagsuway ninda sa laugkan sa iyang apat na taon at termino. Alagad piglinaw kay ni na mangyari sana ang pagbaba sa o kaya ini mangyari sana kung ini sa panahon na magbaba sa pwesto si President Donald Trump kan Amerika. Sa ibong kan patanid na ini kan si pagsiparaan asin man paglangkaw kan peligro sa lado kan ekonomiya sin pagkakapital ipinailing kan mga survey na maabot sa 70% kan mga namamanwan duman sa Quebec. Answay pa magraray sa independence sa tao kan nagpapadagos man na trade war entry kan Amerika. Sports Balita.
4: Buena mano, Barreta! Barretang Sports!
0: Nalusutan kan Gilas Pilipinas, U18 and Women's, o kaya ang kalaban na New Zealand, 69-64 sa FIBA U18 Women's Asia Cup 2026. Naginibuyan dumat sa Charisma Arena, Malaysia. Naging nakulang party kan kapangganaan kan Gilas Women si Rian Perez. Kaano-ano kaya ni SM ano? Matapos na makakuanin foul, gikan sa sayang layup para sa pakuha kanyan 65-64 na lamang sa natatada na sa 49.9 seconds. Ay, matindi ang laban ano? Close fight. Iniman ang enot na kapangganaan kan Gilas Women sa Division A kan competition. Ang enot sa panggana kan team, iyo si Zaydian Drosano na nag-record man in 23 points, 7 rebounds, miyantras 13 points, 6 na rebounds man, sarong assist and 2 steals, asin sarong block ang nakamit ni Perez.
4: Buena mano, Barreta! Barretang artista!
0: Sa chika tango niya na pagkaaga, pig-anunsyar kan Filipino P-pop boy group na Echo. Ini po mamundong bareta sa pagkagadaan kan sendang miyembro asin man main vocalist na si Jasper Cabangon. O kaya mas bisto ni po bilang spear kasunod sa pinaluwas sa payag na temporaryong unang mapahingalo katakod kan sa iya pong pagkakaospital. Alasambit na statement ang isipin sa publiko kan sendang management mismo sa rungal daw antes ang pagkagadaan ni Cabangon. Dahil man ipinaaram kan management kan grupo sa publiko ang rason sa pagkagadaan kan miyembro kani. Sa Barreta ta salud, dapig sa dol kan DOH ang publiko na gamito na National Emergency Hotline na 911. Ini oras da na kaipunan mga emergency care sa tao kan matinding epekto sa El Nino. Katawad din ikan piglalauman man na matinding El Nino na mamamati tadig di sa bilog na nasyon sa hasta sa enot na quarter sa masunod pang taon 2027. Rason, tangarig na maandalan kadakol ng mga Pilipino asin magdulot nin maindatang epekto. Panginoon, sa mga kinakatakutan na epekto kaniyo ang heat exhaustion na pwede siya na magresulta sa heat stroke sarong nakagagada na medical emergency. Pwede sir ma na makamati nin pagkawara nin malay o kaya pagka-dismayo, paglangkaw kan temperatura sa lawas, kanipisilan sa paghangos, maging umabot pa sa convulsion. Sasaro pa niya itong segment ngunya na pagkaaga sa bareta, totoo daw ini. Aram daw po nindo kung tano ta nakakamati nin maluya o kaya pabiribigla na internet connection ang pirang users po pa ka nakaaging aldaw. Napag-araman na konektado dahil ni siya naging problema sa long submarine cable na nakakonekta sa Pilipinas at Singapore kan October 2 na nakaapekto man sa pirang international internet traffic. Kung kaya huli kanina naka-experience po, nagkapira mga subscriber nin maluyang browsing, halangkaw na latency as in man intermittent connection. Sa nagkapira mga online services, mentas na nag-reroute man nin traffic ang mga telecommunication provider sa ibang international links. Sigun sa mga telco, na ibalik na ang sendang normal na serbisyo alagad palagos pa manggaray na pigmo-monitor ang network as in man international cable connection. Yan atabi, mga tugang naman, mga kauragon, ang satuyang mga tampok na bareta, ngunyan na amay na pagkaagaboy naman ng bareta. Nagpanday ka mga bareta, News Director Lencel. Pangaram po ni Asimrod Perez. Sa technical side, Pait na Joko Diaz. Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako pansin nung naging nakapagpareta Manilito Sanchez. Please stand by lang. Magpapalagos pa kita sa programa.
5: Makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
7: Ako si Joanna Agualiwane. Ngayon po nagkahilan sa sakuling aki ng dengue. Halos tulong alaw po ulit. Sa same business, ang problema na po ako. Maringay tanalaw po sa radyo ni Mang Pates. Sa iyong means, choose po at po important. Ako lang ang mga katamang kapag-tas ng same business. Dahil po ako nang gumalong mga rin sa iya. Tinawan niyo po ako ng means, choose. At sa kalikalan niyo po. Yun yung pinainom ko sa aki po. Sabi niya, 3 times a day ko, okay, yung means, choose sa aki. Noon po ang gilin mo. Kanyang pagkain ng aki po, halos pagkaalaw na po sa iyong plate. Kaya sabi po kami po sa kuya, pwede na kayo magiwas na mag-okay na po sa akin. At ako lang po salamat sa Lins, gusto mga Lins na rosahan. Sa gusto po yan na lalagay. Try niyo po magaling po sa inyo. Ako lang po ang progreso na mga ipasa po ako.
8: Ang Mains Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mains Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
9: Para sa yung quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451 o mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475. And look for
10: Mr. Jovan Buhati.
11: Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi

0: paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
2: Alas 6:47 na ni Pagaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling hudi. Kaya't siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Good Morning Incorporated.
4: Good Morning!
5: Ang Pasko ay sumo.

0: of cheer.
1: Merry, sana merry
0: Christmas.
1: Crisis, crisis kita ngunya nih. Crisis mas tabe sendoga bos.
0: And everyone you meet.
1: Sige, balik kita sa programa mga tugang. Yaw na po kita sa second part. And riba na ba kita sagot pa kitang 7 o'clock. Ngunya na Miyerkules. Digdi na kita sa mga tema ta na pwedeng pag-ulay-ulayan ngunyan pong pagkaaga. Saro po digdi ni po nga ning sa lokal na consign kan sudma lang ha. Na na-file na po sa ombudsman. May picture taking pa. And pinahiling ni Alwinimo so picture kan so sa iyang subaga, kumbaga parang cover page kan so kaso. Pigiling ko duman sa pig-file na kaso, gari mga tulo eh. Gari mga tulong kaso ito tabi, may criminal, may administrative, ano. Igo duman na hiling akong kaso, direct bribery, indirect bribery, at saka violation sa RA 3019. Ito pong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Case filed sa ombudsman versus o kaya against the Governor Noel Irusal, 2nd District Congressman Caloy Loria, at saka duwang pribado na mga kontraktor ini eh, ha? Na may pigkasuhan ni Alwinimo. Now, ini po alat-alaton ta na sana kung anuan magiging daralagang kayo ni naturalmente pag-arog kayo na pigpile ang kaso. Masimbag siyempre so pig ano ni so pig sa angatan ng kaso and sa proseso legal natural magkakaigwaning hearing trial yan and then at the end of the day ang mangyari siyempre ma-desisyon ang korte yan oy yan kun diyan ngunyan sa desisyon naturalmente mga tugang duwa man sana ang mangyayari diyan it's either ma-convict ka or ma-acquit ka yun man sana yan pirmi ang mangyayari diyan. So, haloy pa yan. Haloy pa po yan. But, ang medyo matindi lang duman, tan sabi ni Alwinimo, with prayer na kung maimponer da atabi, so, kung baga masuspend mo na, so, mga opisyal na pigsangatan niya ng kaso, pending the, ano ni, hearing of the case. Yan ang pigalat niya to. Kung ano ang mangyari dyan, ano magiging decision ka ng ombudsman dyan. Yan ang pigalat ta, kung ano ang magiging decision po ko dyan ka ng ombudsman. Ako ang piga narumdumang ko lang kaya paano, kanso panahon ni Grex Lagman, kan panahon bagang ito, nasuspindi baga si Grex kento ano? Kaning kasong ini ni Alwinimo. Kahit to waiting man, narumduman na yun daw tabi. So, yun yan ang kamurugtakan. So, digdi dahi taaram ko na ano ang mga sirkumstansya kayo ni. And siyempre, gabus kita malat na sana. Now, on the other hand, si Governor Rosal, kaninot po baga bago ining magpile na kasong ini kasunma sa ombudsman, may napabareta na ngayon nagpile ning kasuma ning pirato 5 counts na cyber libel against Nemo. O kundi yun na nga ni yan, takasusunma nga ni, sabi ko, na may nadangog ko sa interview ni ni Adrian Luterte sa programa niya kiinimo kan sumagpaling kaso saro sa mga naihapot duman ni Pading Adrian itong kaso nga ni kun ikangayakap ay gwa ka nangyang naresibi na sumanungod ngaya sa napabarita ngaya digdi na ngaya pigkasuang ka ning cyber libel ni Governor. Sabi ni Simbag ni Alwinimo, wara man niya ako pang barita, wara man niya ako naresibi pang impormasyon manungod nga dyan or kung hali sa korte na kung ano. Ansa kuya ngayang barita, sabi ni Alwinimo, nagarida ipaman ngaya na i-file ta ansa kuya ngayang pagkaaram, pads upod niya kay Adriani. Ang pagkaaram ko ngaya pads, gari nga nag-inhibit ngaya dyan sa mga piskal. Kaya ang barita ko ngayon, garo pigdaras sa kamsur, dahil kung iaram kung ano na nangyari. Yan so, simbag ni Alwinimo. Kaya, ano daw yan naman ang gan? Totoo ito, ano nangyari? Taday managan kita bagang, alimbawa baga ngayon, assuming na naipile na sa prosecutor Kuya Ray, ay Kuya Jokes, siguro sa mga ayudante kan gobernador o kaya siya mismo, pwede man gayon mag-post kan so kumbaga na receive na na case o kaya complaints sa piskalya yung cyber libel. O tangarig, at least kumbaga sabi nga ni Kayan sa termino bagangon niyan, may resibo nga ya. Kundi dahil magkita bagang nahiling kaya. Pwera kanso ito nga ning kialwini mo na nag-circular sa mga picture kanso sa iyang kumbaga parang cover page, page 1 kanso kaso niya sa ombudsman na may mga picture. Pero itong sabing cyber libel, wala man akong nahilingin. Ako sa natabi ka mo kung sa ibang mga outlet, kung igwa ka mong nahiling dyan na picture na sabi nga ni Ken kumbaga resibo, na talaga igwa man agad na i-file. Mas maray iyan na at least nakukumpirmar ta. Ikadua, inipo nga ning complain na sabi pig-file naman sa prosecutor Digdi sa Ligaspi about inipo duman sa against Kinimo na inipo daa so pagiging operator kan illegal na gambling waiting Digdi sa Albay. Yan. So, iyo baga ini sa ina ito. So, may interview di di. So, i-quote ko lang, i-quote ko lang, i-mention ko lang so istasyon. Tangarig day man makweta sa inda ini. Pig ko ako lang ini dyan subarita dyan sa inda. Sa DCGB. Ano? Igwadig di sindang barita post sa online na ngaya Rosal files complaint against Alwinimo over alleged wetting operation in Albay. Yun. So, pigbasa ko subarita ninda, sabi digdi, Alwinimo sinampa ng reklamo ni Albay Governor Noel Rosal kaugnay ng umano'y pagpapatakbo ng wetting sa lalawigan. Sa complaint affidavit na inihain ni Rosal sa Office of the City Prosecutor Ligaspi City, sinabi ng gobernador na inamin umano ni Nimo na sa isang press conference noong September 2026 na siya ang operator ng wetting sa Albay. Ginawang batayan ni Rosal ang mga video ng nasabing press conference, mga affidavit ng mga testigo, police reports tungkol sa mga operasyon laban sa illegal gambling at isang bet slip. Kumbaga, ano nga po kayan? Papilitos. Kabilang din sa mga dokumentong isinumite ang mga ulat kaugnay ng umano'y illegal gambling operations noong Pebrero, Hunyo at July 2026. Yan. Samantalang sinubukan ng DCGB na makuha naman ng lanig ni Alwinimo. Yan. So, yun yan. So, dalagan kambareta. Ngunyan, kung iyan pong based on that radio report, na kung may waiting, yung gustong sabihin, kari, ikaw man agad waiting nangyari. Agar-aro kayo nagluluwas, ikaw man agad waiting nangyari, Digdi Salbay. Takun baga, yan na nga ni, na complain kan Gobernador Kinimo na inamin ngayon ni Nimo na talagang siya ang gambling lord, gambling operator na may waiting talaga February, June, and July. So gustong sabihin, may waiting. Ngayon, ang hapot niya ito, digdig, kumo mga syudadano digdig sa probinsya Canalbay, niya kung may waiting, anong nangyari? Anong aksyon ang ginibok ang mga autoridad and mga arog, halimbawa siya mismo, siya nama kang probinsya. Di ba? Aram niya pala na may waiting kang mga bulan na ito, aram niya na sinimo, anong aksyon ang ginibok? Yan ang gusto itong maraman. Bako? Siya man siya na sunagsabi pala na may waiting maganda na sinimo ngayon operator. O pero dahil sa duman sa pigdadangog ko man nga ng interview kinimo, dahil manyata ako ngayon, pigsugo man sa naninda. O niya ako pamira nga rin. Kaya namin yun na makuhan man, magulping mga, ruribayanin mga payag ang duang lado, manong udigdi sa waiting. Sa tao kan dapat ang pigkakasiributan tango niya na panahon na iniyan, mga bagay-bagay, na may kinaraman sa epekto kan El Nino. Taon barita nga ni Digdi sa Tusalbay, may mga drought na daa. May mga lugar na nga ni Dang under state of calamity. O, kundi dahil man na-mentioner sa barita, duman sa inquirer kung arin ang mga lugar, kaya nag-apot ako kung arin daw niya akong mga lugar ni Digdi Salbay. So dapat iyo ko tayo ng mga isyong iyan ang tiganda ang tayo niya, di gisalbay. Bako iyan ang mga arong kaya ng mga sa illegal gambling yun. Kundi nandidiskuter ta sa na iyan mga tugang because, aram mo, ang mga imbultong personalidad, di mga nasa katungdan eh. Halangkawan mga pwesto. Kaya, iyong nga na iyan ang pignangalasta. Tapag-arog kayo ng mga sitwasyon, nata daw kaya yan, tamay mga opisyal kitang na iimbulto pa dyan sa mga arog kaya. So, inda, kung ano ang mangyari kayo ni. Kundi, may mga kasabihan baga kita, dadaiman ngayang aso, kundain kalayo. Kaya papaano kita kayo ni tabi? So, duman sa kaputan, kung baga talaga may waiting sa albay, February, June, July, iyan ang sa tuyang gustong maaraman and hapot kan mga taga-albay, anong aksyon ang ginibo kan mga otoridad? Kan gobernador, kan PNP, kan mga otoridad. Ano nangyari dyan? Kung may waiting duman sa mga espesipikong bulan na itong pigibanggit, anong aksyon na ginibo? Aber, si Sai ang nasa likod ka ito. Si Nimo mismo? Siya mismo, sulo lang? Ang nagpadalagan kan waiting, ipabugtaktang siyang operator, gusto mong sabihon, sini mo makusugo ng Marian Boot niya na magsulong pipe, na mag-discarte sa buhay niyang sulo, na mag-fight siya ng pawiting, na daing pagkasabot ang mga ibapang mga opisyal kang probinsya? Yan ang mga question na gusto tang masimbagan dyan po sa issue na yan. Tapos hindi naman siya na nagpuroong kaya, bakumang kita eh. Kita ano man sa tuya, nagdadangog siya na kita kan mga barita, na mga pangyayari, and syempre, naaraman ta, tamay nagruluwas na mga personalidad na nagbabanggit sa mga arog kaya na pangyayari. Yan, natural kitang mga ordinaryong syudadano, syempre maisip-isip kita sa sadirita, ano ning mga nangyaring inita, mga opisyal tananin sa abit dyan sa mga arog kaya na bagay. Dapat nga ni ang mga pig-RC kaso kung anong mga karahayan para sa kapakanan kan mga taga-albay. Gulping problema sa albay na dapat hanapan solusyon na haloy ng panahon da ipo na hahanapan in tamang solusyon. Kuryente, tubig, yan. Yan ang mga numero unong problema tadigdi. Uyan na naman, El Nino. Apektado ang mga parauma, parasira, kita gabos. Maski mga kung ano pang trabaho ta, estado sa buhay. Taiyan, bakusan ng parasira para uman apektado, gabos kita. El Ninyong ining pigsasabi. Ano na ang mga preparasyon ta dyan? Aram mo, nag-apot kita sa mga arog kaya na bagay na dapat sa mga panahon na ini, handa na ang gabos. Ta kita raya na tigatan ugali ta baga sa Pilipinas pirming huri kung kasuarin nagkaproblema sa kansa na nagkakaramas kamas bakong mga visionary ang mga opisyal ta subaga na antisiparan nila na uni ang mga mapwedeng mangyari ngunyan pa sana uya na ang solusyon diyan fight mo bako digdi bako manarog kayan sa to ang mga opisyal ta digdi bako mga visionary dai man pakilabot. Saka na sana, pag ayaw na sa problema, yan. Anong maray tanggibo niya kanin sa problema ngini? Yan. Araw kita kaya, dako mang kitang so naghahanda. Iguaman siguro, pero bihira. Kadaklandig di sa tuya, kung kasuarin so problema, taragilid na ang sitwasyon, yan. Saka sana kita nag-aisip ning paagi kung ano na. Dahil mang kita tabi nag-anticipar sa problema, ani ba, medyo pa, kwan sana, pa sipara. Kaparaisip kung paano magkamal ning kwarta. Korupsyon. Yung baga nangyari sa Pilip, puro korupsyon. National, ilinga sa national, grabe ang korupsyon, grabe ang kwarta. Nag-urulayan. Okay na, fight na, Kuya Jokes. Sige. Rings on. So yung bagayan ang sitwasyon ta. Kaya yun yan ang sitwasyon ta ngunyan digdi si Albay, manungod dyan sa isyong iyan. Kundi iyan, siguro alat-alaton ta na sana, kung bagayan po gabus yao na sa tamang forum sa ombudsman, sa piskalya, o di alatunta ang mga resulta kayan sa mga maabot na aldaw. Basta ang importante, uya na, hampangunta na ining problema ang inita, mag-asikaso na kita kan sa dirita, ah, dahil man kita pwede gayon magparahalat kung ano ang ano na naman ang mga gigibon kang gobyerno ta, kung mahalat kita dyan, mura, nga nga ang luwas ta. Matitigbak kita sa lahat sa oras, kahalat kung mura man nangyari. Iyon ba gano? Marina sa nakanis, sabay mga ayuda. Papaano kita na dahil man kita nawawarasan ayuda? Kaya yan masakit dyan, kaya mag-asikaso kita kan buhay ta, ha? Ta, di ka mag-asa sa gobyerno. Sabi nga ni isang mga barita kaninot na daw kaya day-day magpanik. Yung wala man baga nagpapanik na, tamay nagpanik na sa Pilipinas, wala man baga nagpapanik. Kamuman sa nayaon dyan sa gobyerno, nagpapanik gayon. O, sabi ko niya sa barita, takan Department of Agriculture, dahil ang haditan, ta kwenda, sufficient daan sa tuyang mga sa agricultural product. Kaniguan. Baka pag-abot kayo mga nubimri pa sana, ha? Sa sunod na bulan, iba na ang tunog ang barita, hindi dyan. Tagilid na naman kamo dyan. Kuradunin doon na talagang preparado kamo, ha? Takunda iman sana, baka inda. Puro kamo mga preparado kan sa diri nindo, ha? Rings on your finger. Change is coming. Music wherever you go. Ano manangad talaga ano, dahil lamang ning simbag si Kung Kaloy sa mga isyung ini. Lata-laton taman, tabakad kung may magpaluwas maning statement si Kung Kaloy dyan. I-acknowledge tamo na sa mga viewers tamo niya na pagkaaga at the ME, Barangay 27, Victory Village, South Morning, Men Alcantara from Family Alcantara, good morning. At saka siyempre sa Family Midorial, Family Loreno, at saka Muni Family. Gabos yan dyan sa Anislag Daraga Albay. Ay mga kababayan, kababayan ni Alvinimo pala nini, mga taga Anislag. God bless. Si Ate Evelyn Makinyana Lodovice, good morning. At saka si Madam Unica Iha. Maray na agad sabi, Madam. Yun na, loy-loy na akong mapaaram sa programa. Tapos na kita, pasado alas 7 na tabi. O si Ate Marlene nakahabol pa from San Andres SDA. Good morning, man. Salado Technical, fight na, Joe Codillas. Sa tower, mga ready to fight, Rain Bartolo, George Valderrama. Ako po ang senong lingkod, Manilito Sanchez. Oy, saka si Ate, si Deborah Aringo, nakahabol pa. Good morning, man, tabi. Ano po sa lingkod, Manilito Sanchez, Babalos, Basta Bicolano.
2: Basta Bicolano,
3: mga kauragun, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Arha. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragun. At manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Arha. At paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong mga paboritong Uragun radio personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipagkakas kita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na. Kaya tutok lang.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
7: Oo!
6: Tamang narinig ninyo!
7: Mas pinahaba,
6: mas pinabongga,
7: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
7: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na.
6: Mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
7: para maging winner.
6: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
7: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
8: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
9: Babes, malapit ng anniversary natin.
10: Oo nga, no. Parang kailan lang.
9: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
10: Siyempre, Lolay's yun.
9: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
10: Siyempre, Lolay's yun.
9: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
10: Siyempre, sa Lolay's yun.
3: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, miki bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
11: Nanay, anong pangalan mo?
12: Lilian.
11: Nanay, ba't nagpunta ka dito? Nahilo ka na? Saan ang sumasakit mo? Sa balakang. Madali ka mapagal? Sumasakit yan? Naandal, parang nagmapalpitate. Kaya nagpunta ka dito? Pinakabahan. So, nakailang buwan ka na sa akin? Kumusta na ngayon? Asa na mga sakit mo?
12: Mabuhin na rin, wala na yung iba.
11: Palpitation na lang. Tahimik ng tulog mo. Maganda na. Okay.
13: Ang Main Sonora Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo! We'll be right back.

0: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, Region Y.
1: Pakita mabukan sa inyong mga orasan. 14 minutos na makalihis ang alas 7.
2: Oras hatin sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center.
2: Huli na ang Rakun.
0: Reta, reta, reta, reta, alas 7. Uragon Barreta alas 7 headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang Barreta. Sa Lando Local Task Force El Nino, nag-aandam na para sa bantakan Super El Nino. Ikaduwang tranche kan uplift ayuda na pindiente. Sa mga barata man sa Laog Kanasyon, ex-Speaker Velasco, nag-atubang sa NBI, hulikan pagbuyagyag ni Gracioso. Asin sa mga barata man sa Luas Kanasyon, Undersecretary of State Rubio, suportado ang Saudi Arabia laban sa pag-atake kan mga Houthis. Ang detalyes taud-taud sana.
3: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Uragon Barreta alas 7. Barreta Lokal. Local News.
1: Aldo na po kita nin Miyerkules, Petsa 7 na kanbulan in Oktubre taon 2026. Hindi po ang Radyo Uragon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Nagtiripon kasuod man mga miyembro sa Task Force El Nino sa pangenod ni Mayor Hisham Ismael para man sa sarong preparedness meeting katakod kan bantakan Super El Nino. Sigun kay CDRRMO Head Engineer Ladi Azur, ipapaluwas kan pag-asa ang presenting climate situation na magsisirbing basehan sa pagbilog kan emergency strategy sa sinpag-aantam kan syudad. Pabeto po naman kan pagtiripon na pakusugon ang koordinasyon kan mga concerned agencies gani pong maging andam sa posibleng epekto kan El Nino digdi sa syudad kan Legazpi. Mga barangay sa Banuaan in Daraga day naman makakagastos kan sa indang budget sa good na daing clearance hali sa accounting office kan nasabing Banuaan. Anyari, Manoy Kakapitan Jess Magallanes.
4: Inagad, nakagawan ayon nakasinag, Chairman kan Committee on Rules and Appropriations sa Municipal Accounting Office sa Kanbanuan in Daraga na ipitanan mga barangay sa paggastos kansay ng pondo matapos sa madiscover na nagkatulang barangay sa Banuan kan Daraga ang day na tagawin ng mga transaksyon, partikular lang dyan pag-ilis kansay ng pondo sa barangay. Sigun kay makasinag, tinatay pa na laging maikwito na pusina kan Commission on Audit Daraga as ima ng Municipal Accounting Office sa tanganin din na mangyari ang siring na bagay. Magigarong doma na sakod sa presente, pinag-imbisikaran pa. Kansang gulang bayan kan Daraga ang reklamo ni pinabot ka mga miyembro kansang gulang barangay kan barangay sa Kusipi. Kanasabi ng Banuan na kung sa hindi sinapig pa resibi kansang dagonorarium sa laob ng limang bulan na ipinaliwanag pa ni Makasinaga na kung nagiging maigpit ang Municipal Accounting Office sa Sirman ng COA dahil mangyari ang siring na bagay. Kasabay kay Nipi na nagpatanil si Makasinaga sa mga barangay officials na dahil sinda makakadismus o dahil sinda makakakuha kansang dang fundo sa kung na dahil magkakanigong clearance sa alis office. Sinakan Municipal Accounting Office, Commission Audit, maging sa Budget Office, kanasabi ng Baluaan na. Dagdag na baritang lokal. Ako si Jess Magallanes, Maas sa Bicolano, Oragon.
1: 18 minutes makalibas po ang kapito ng umaga. Napindiyente ang pagre-release kanikadawang tranche kan nasa 2,000 pesos na uplift assistance Sigun kaya sa Legazpi spokesperson Janet Mapa, big shout to baka ini na marisibi pa bang giraray kan mga apwalibikadong beneficyaryo ang nasabing ayuda. Sa presyente, biga-aram pa ang rason kan pagkakahaloy kan release kanikaduang tranche sa mga beneficyaryo as inianunsyo na sanaman kung bagahan rin ini maitatao. Mga establishmento di negosyo dyan sa Manuan kan Santo Domingo Albay, pinapakusog ang seguridad. Italis kan baratang yan live na sa linya si Manoy Andy Madrigalejo.
0: Urago Live Report.
5: Lalo pang pinapakusog ninyan kan Santo Domingo Municipal Police Station ang seguridad sa mga establishmento di negosyo sa Santo Domingo Albay. Sigun kay Police Major Darwin Sevilla, Hepe, kan Santo Domingo Municipal Police Station, na habo niyang mangyari sa Santo Domingo ang nangyari sa ibang lugar na may establisimento di negosyo na pighabasan ng dakulang kantidad mula pighuldap. Kaso bangdi, nag-ikot ang mga pulis ngani na magtao ni abiso sa mga namamahala kan mga establishmento di negosyo na maging vigilante. Isumbong tulo sa Santo Domingo Municipal Police Station kung may kaduda-dudang persona na nagsaginsagin na customer na maglaong sa mga establishmento di negosyo sa Santo Domingo Albay. Dugang na balitang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Urago.
0: Urago Live Report.
1: 22 minutos na makaagi po na lasyete ng pagkaaga. Ipigtalaan sa 6 pesos may 60 centimos kada share ang presyo kan Initial Public Offering o IPO kan Mint, parent company kan GCash, na biglalauman na makakatipon in hasta po naman sa 60.9 bilyon pesos asin magiging pinakadakulang IPO sa kasaysayan kan Pilipinas. Biglalauman na makikinabang digdian mga SMEs, negosyo asin pamilya sa Bicol. Huling pwede sir kaining urug pang mapahiwas asin mapatibay ang mga serbisyong digital finance kasabay na ang cashless payments, remittances as in digital loans. Nagpunan over period kan Oktubre 6 as in madurar hasta po sa Oktubre 12 bantang nakatalaan man na mailista ang GCash sa Philippine Stock Exchange. Siraron po naman kan ticker symbol na GCash sa Oktubre 20 kan presenting taon. Dikit-dikit nang nagbababa ang level kan tubig dyan sa Buhi, Camarines Sur. Italis kan baratang yan live na sa linya si Manoy Joey Sarsha.
0: Urago Live Report.
6: Dikit-dikit na nagbababa ang level kan tubig sa Buhi Lake. Inaan pinagsabi kan mga parisira digdi sa Banuan in Buhi, Camarines Sur, na pinagkumpirmar man kan kapitana na coordinator kan ako Bicol na si Kapitan Art Dabadia. Susugsaya sa araw kaning bagay, pinagandaan kan mga parasira digdi sa Buhi, Camarines Sur, particularmente sa Danao, na kunsain ang mga pagkukunan ng daning buhay na sana tabangan kan Department of Fisheries and Aquatic Resources digdi sa Buhi, Camarines Sur. Mga dugan-dugan niya ito informasyon sa lado lokal. Ini si Joey Boysar siya, Basta Bicolano, Oragon.
0: Oragon.
1: 23 minutes makalibas po ang kapito ng umaga. Nangapudan ang Legazpi City Water District o LCWD sa mga miyembros konsumidores. Hindi po naman sa syudad na makipagtabangan na sin mag-andam sa posibleng epekto kan El Nino. Sigun kay LCWD General Manager Jess Rico Salazar, panagusan pag-ansin ng pag-andam nga nipong masyerto ang dun-duretsyong supply kan tubig oras na maglalaapan epekto kan El Nino. Pagpiksadulman kan LCWD ang publiko na makisubaro sa mga lakdang sa pagtitipid asin tamang paggamit ng tubig bilang paghahanda sa posibleng kakulangan sa supply kaini. Preparasyon para man sa Super El Nino, mas pinakusog kan LGU Legazpi. Mga dugang pangbareta, bitbit man ni Manoy Alan Lopez sa Ituno.
0: Urago Live Report.
7: Pinanginota na ninda Legazpi City Mayor Hisham Ismail asin City Council of Chaton Laharaan sarong pagtiripon kasuhapon Oktubre 6, 2026 katabang ang Task Force El Nino tangali ng mapag-urlayan ana preparasyon sa posibleng epekto kan huma kan El Nino sa siyudad. Sigun kay si DRRMO Chief Engineer Ladi Azor, ipinahayag kan pag-asa ana posinting sitwasyon kan klima na yun magiging basihan o giya kan gobyerno sa pagbilog ng mga emergency strategies asin mga magkakanigong preparasyon. O beto kan nasabing pag-urulay na mas pangpakusugon ang koordinasyon asin pagtatarabangan kan kada ahensya tangali ng mas maparikas asin maresolveran ang manungod sa kaligtasan asin kamugtakan kan kada ligaspenyo sa ibong kanhuma kan tagmara tangali na padagos na maging handa asin responsable ang mga nasa komunidad. Sa nasabing pagtripo naging pangenot na tagapagtaram si Dr. Cedric Daet bilang saro sa mga konsultant kan siyudad, presentiman ang mga personalis kan Aleco, Bureau of Fire Protection Legazpi, CSWDO, City Veterinary Office, City Agriculture Office, OCNR, LCWD, City Health Office, City o Legazpi City Hospital, City Engineering Office, asin iba pang mga embeltong opisina di gobyerno kan siyudad. Dugang na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Itunobas, Tabiculano, Uragon.
1: Kinonfirman kan Albay Public Information Office na uminabot na sa 8 milyones pesos ang kantidad kan distroso sa sektor kan agrikultura sa riyon, huli po naman kan El Nino. Ipinagini sa sarong pagtilipon na ginibo kan opisina kasabay po naman ay ibang ahensyas kan gobyerno sa probinsya nga nipong madiskutir asin pagandaan ang posibleng epekto kan El Nino sa probinsya. Sigun kay Albay Public Information Officer Cherry Dacoro, igwanan in distrosong na i-record sa tulong klase nin pananom, digdi po naman sa Albay. 353 milyones pesos na relief supplies as in climate programs kan DSWD Bicol, nakakamada na kontra El Nino. Urago ng Barreta ni Ati Maymay Cuibillas.
0: Urago Live Report.
8: Nakakamada na ang 1,353 milyon ni pesos na standby funds as in relief stockpile kan DSWD Fuel Office 5 bilang paghahanda sa epekto kan El Nino sa Bicol.

0: Un millón de personas han apondo en la para os a poco más o menos 9.000 también lo pensarios han una provincia que mico la será lo que el programa ini para los malas que tao han desarrollado en training así técnica la soporta sa mga local na gobyerno gali masigura na bastante ang supply ng pagkaon at tubig bago pa lumala ang tagmara. Tugrabat ang lokal ako si Maymay Cuevillas, Basta Bicolano. Urago!
1: 27 minutos na makaagi po na lasyete ng pagkaaga. Si Ram Sorsogon Food Expo 2026 pinagbuksan na sa publiko. Makikikauna naman si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
2: Pormal ang pinagbuksan sa publiko kanakaaging Lunes, October 5, 2026 ang si Ram Sorsogon Food Expo sa Sorsogon Sports Arena na matutuparan sa Barangay Balogo, S District, and Sorsogon City na inipartikan pagsilibar kang Kasanggawan Festival 2026. Highlight po tampok sa Food Expo ang sarong makulor na food bazaar na nagpapailing kamandaylayan ng lokal na produkto, pagkakanas ng specialty kan lambang lokal na gobyerno sa bilog na probinsya ng Sorsogon. Poon na kan Lunes hanggang petsa 18 kan presenteng bulan kan Oktubre. Pwedeng bistahanan kan publiko ang food bazaar sin Tokason, tanaana sin Pangkilikon, ang pangapagkakan na pinagmamalagi kan lambang munisipyo kan Sorsogon. Sa mga Sorsoganon, bisitahan ng silang Sorsogon Food Expo, tanaan ang mga lokal na produkto asin suportahan ang sakturing mga lokal na food producers asin negosyante si Ram Sorsogon sariling atin para na at tangkilikin. Ali Didi sa Radyo Ragon 90.3 Sorsogon, Don Don Arellano, Basta Bicolano, Uragon!
3: Uragon!
4: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
5: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
4: Family's Brand Sardines?
6: Wow! Yan ang paborito kong ulam noon.
4: Masarap na, tipid pa.
5: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
4: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at maghahay na ako.
7: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
8: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Uragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang pagitama po kan sa inyong mga orasan. Sakto ng 30 minutos, makaagi ang alas 7.
9: Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
10: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
1: Sa Ronda Provincia, pasiring kita duman sa Islang Provincia Kangatanduanes. Nakatalaan pong manaunin mga multifunction solar lighting system ang gobyerno probinsyal Kangatanduanes sa 18,000 na pamilya na mayupanin koneksyon in kuryente. Sigun kay Governor Patrick Alain Azanza, target kan programang matabangan ng mga residentes sa manibibang mga barangay na daipa na aabot kan serbisyo kan First Kangatanduanes Electric Cooperative Oficial Co. Ang nasabi ng solar kits, may kaiba ng ilaw, saksaka din cellphone charger, asin sarong built-in na radyo. Sa presente, pinagalat na sanaman ang pag-abot kan mga nasabing solar kits para tulos ma-distribuer sa mga beneficyaryo. Biyantos tanto, mahigot pong ipinagbabawal sa banuan kan dimasalang masbati ang direktang pagpapakabit asin paggamit din anuman na klase din water pump sa linya kan pampublikong tubig. Base po naman sa ipinagbalawas na Executive Order No. 10-003, bawal ang pasiring na agawi. Huli po naman tayo ni nagkakausan ng pagluya o pagluya kan bulos din tubig sa mga kaharungan bako patas sa distribusyon kan supply ng tubig asin dakulang tsansa ng kontaminasyon. Alagad piglinaw ka nasabi ng kasuguan na pinagtutugutan sa naman ang o paggamit din water pump kung ang tubig maagi muna sa sarong storage tank, cistern o kaya reservoir bago surupon kan pump pasiring po naman sa kaharungan. Pagduon ba kan LGU di masalang, ang direktang pagsurup hali sa pampublikong linya kan tubig sarong malinaw na pagbalkar sa lay asin ang sisema na maradakop ang siyantong makakasuhan. 33 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Inatawa na ni Lifetime Ban kan Land Transportation Office o LTO ang lisensya kan pick-up driver na nakabunggo gadaan sa nagbabalyong 82 anyos na senior citizen

sa mismong pedestrian lane kan Barangay Concepcion Grande, Naga City. Mismong si LTO Chief Marcos Lacanilao ang nagsugo kan pagbawi kan lisensya kasunod kan bagong pulisya kan ahead siya na mahampang sa magabat na kapadusan ang mga motoristang may imbelto sa pedestrian-related vehicular accident. Libat pong nagpatali ng LTO sa mga motorista na tauan prioridad ang kaligtasan kan mga nagbabalyo sa mga ipinagtalagang pedestrian lanes. Sa probinsya ng Camarines Norte, pinagdistribuer na ka Department of Social Welfare and Development Bicol and cash cards sa mga bagong benepisyaryo ang kanpantawid pamilyang Pilipino program o 4Ps sa mga banuan kan Camarines Norte. Sa tabang kan land bank asin mga lokal na gobyerno, mas naparikasan pagresibin in cash assistance sa mga benepisyaryong gikan sa mga banuan kan San Lorenzo Ruiz, Basud, San Vicente, Paracale, Jose Pangariban, Vincent asin Mercedes. Apwero pa kaini, nagsagibumanin orientasyon ang DSWD Bicol tangani pong maipaliwanag ang tamang paggamit kan cash card para sa mas ligtas, matanos asin kompletong pagresibikan sa indang conditional cash grant. Seraron po naman kan 4Ps program. Biyantas tanto, opisyal na pong kasal ang mga nasa 34 padis nin mga ginib o sa ginibong civil mass wedding sa banuan kan Kasiguran, Sorsogonde. Ang kasalang bayan, ginibo kasabay po naman kan pagseselebrar kan ika 426 na anibersaryo kan pagkakamukna kan banuanin Kasigurande. Pabeto po naman kan nagkibidad na matabangan ang mga namamanuan na haloy nang nagsasaro bilang mga mag-agom alagad mayo panin basbas din kasal. Dugang paligdi, libre na ang sa inang mga kasamiento asin legal na estado. Personal na pinag-atindiran ni Kasiguran Municipal Mayor Mines Hamor ang solament o solemneng seremonya kan kasalang bayan kan nakaaging Lunes, Oktubre 5. Digdiman sa albay na itagama na ang primerong 100 milyones pesos na lokasyon sa 2027 National Expenditure Program para man sa ititindog na Philippine Science High School Albay Campus. Gagamito na nasabi ng pondo sa site development, pag-ibon ng tinampo, academic as in admin buildings, as in iba pang mga pasilidades. Pinagbusol ni Albay 3rd District Congressman Adrian Salceda ang nasabing proyekto. Siraron po naman kan Acta Republica numerado 12310 o ang Expanded Philippine Science High School System Act. Tangani pong maiharani sa probinsya ang specialized STEM curriculum. Obeto po naman kang nasabing proyekto na makatabang sa pag-abot sa pamantayan kan UNESCO na magkaigwanin nasa 380 research scientists as in mga engineers sa kada 10 milyong populasyon para sa industrialisasyon kan sa tuyang nasyon. Sa oras ng 35 minutos na makaagipon na lasyete ng pagkaaga, ang iba pang mga barata sa Logos in Luas Ganasyon masunod na.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y. Oragon Barreta, alas 7, Barreta National. National News.
1: Naghampang na nabugado ni dating House Speaker Lord Alan Velasco sa National Bureau of Investigation o NBI. Sinabi ni Attorney Roel Ilagan na sa indang pinagpapahimutikan ang alegasyon kan dating security aide ni Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. na ini ang nag-deliver ng dakulang kantidad din kwarta. Inakusaran kaya ni Gracioso si Velasco na pigsugo siya kay niingan ni pong mag-deliver din bilyones pesos na kantidad din kwarta kay Vice President Sara Duterte na pinahimutikan man kan dating House Speaker. Suminirit po sa 20% ang presyuhan kan bagas kan nakaaging bulan ng Setyembre asin saro ini sa nagbusol kan nasa 7.2% inflation rate hali po sa 6.1% kan nakaaging Agosto. Sigun sa Philippine Statistics Authority, mas halangkawan inflation sa mga nagtitiyos na pamilya na kumpuesto din 30% kan populasyon uli kan pagsipa sa 9.8% kan sa indang pagkakande. Dugang pa kan PSA, nagrikas ang pagsirit kan inflation sa 6.8% gikan sa 4.6% uli kan cereals, cereal products, kabalinaan bagas, mais, harina, tinapay asin pasta na nagambagman ni 64.5% sa food inflation. Apera sa mga pagkakan, suminipa man ang inflation sa paharong tubig, kuryente, gas asin petrolyo. Puminakul na sa 15 bilyones pesos ang kantidad kan distorso sa sektor kan agrikultura sa manalain na parte kan nasyon kausa kan panago sa namamatean na El Nino phenomenon. Base po naman sa pinakabagong datos hali sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, labi na sa 200,000 na mga paraoma sin mga parasisira ang direktang naapektuhan asin nawaranin pangyarot na kabuhayan. Pinakaseryosong tinamahan kan Tagmara ang Region 2, kasunod ng mga regiones kan Calabarzon, Bicol, Region 9, Region 11, Region 12 asin Caraga. Katagod po naman kini formal lang ipinagpasirarum sa State of Calamity ang nasa 106 na syudad asin mga munisipyo sa manaylay na parte kan nasyon. Nagpaabot naman ang gobyerno nasyonal nin labi sa 39 milyones pesos na kantidad din tabang asin ayuda para sa mga apektadong pamilya. Maski na nga na ipinaglalaoman na hasta po sa end of pang quarter kan masunod na taon mamamatayan ang epekto kan El Nino, pinagiging kanyar na ngunyan kan Department of Health o DOH ang publiko na gamito ng National Emergency Hotline 911 sa panahon ng emerhensya. Sigun sa DOH, pangyanot na pinagkakatakutan na impact o epekto kan El Nino ang heat exhaustion na pwede siyang magresulta sa heat stroke na sarong nakakaganan na medical case. Kausa po naman kainin, nagpagramduman ang ahensya na inka sumakahilingin anuman na senyales din heat stroke tulos sa mag-apod sa 911 o kaya darahon ang pasyente sa pinakaharaning ospital. Ipinagrekomendar ka na ahensya ang pagsusulutin komportable, magiana sin mahiwas na bado, pati na ang regular na pag-inom ng tubig uro aldaw.
0: Urago Barreta, alas 7, Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
1: Suportado po naman ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang pagdepensa kan Saudi Arabia laban sa pag-atake kan Houthi rebels. Sigun kay Rubio, igwanin diretsos ang Saudi Arabia na surugonan sa indang nasyon. Maging ang gobyerno kan Yemen ang kaipuan man na paninduganan sa indang gobyerno. Ipigduan pa ni Rubio na igwang security agreement ang U.S. sa Saudi na sa indang pig-uutob sa naman. Piyantas na ito, nagtitipon man ang mga suportadores si dating Pakistan Prime Minister Imran Khan na sinangapudanin palayo na palayao na ini. Ito tang isinapubliko kan pamilya kan 74 anyos na si Khan na harus daini na nakakahiling o daini na makahiling ang tuo kaining mata alagad warang lakdang na pinagigibuan mga otoridad sa prisuhan. Nahampang sa labi sanggatos da kaso asin nasintensyan din labi sa 17 anyos ang dating Premier Ministro nin huli po naman sa kasong korupsyon. Magigiramduman na nakulong si Khan kan Agosto taon 2023 pa kung sa nakulong man ang sa iyong agum na si Bushra Bibi. Ang baratang sports, showbiz, at sinima pa, masunod na.
2: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email Mahika Beauty Lounge at gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
0: Miragod Pagreta, alas 7
3: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
0: Sports.
1: Naglalaon po si Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn na may sasapinaldakan sa mahang basketball ng Pilipinas o SBP ang naturalization ni Benny Boatwright. Sigun kay Cohn, importante na makabali man si Boatwright para man sa pagkawat kay ni para sa fifth window kan FIBA World Cup Asian Qualifiers na gigibuhon duman sa Malaysia. Dugang pa ni Cohn, nasa proseso na ang SBP sa aplikasyon ni Boatwright para man sa iyang Philippine passport. Iguan na lang subot ni nalabi sa sarong bulan ang SBP para ayusun ang papel ni Boatwright bago ang nasabing fifth window magpuon sa Nobyembre 27 hasta 29 duman sa Seremban, Malaysia.
0: Urago Barreta, alas 7 Barretang Artista.
1: Magkakaibahan sa sarong entablado para sa saingdang intimate show ang duwang reyna kan Pinoy Rock na sin The Kitchen na dala sin Barbie Almalbis sa Oktubre 11 kan presenting taon duman sa Matchpoint Sports Bar and Events sa Mandaluyong City. Pinagapuno na sabi ng show na crossfade kung sa in makakaiba man ida ang alternative pop artist na si Blow. Pinasikat ni Kitchen na dala mga kansyon na wag mong sasabihin same ground na sin Bulong. Asin bistado man sa kantang High, Just a Smile, asin ang sadiring version na When I Met You si Barbie Almalbis. Dugang pa o Barbie Almalbis.
0: Uragol Barreta, alas 7. Kamugtakan kan panahon.
1: Ipinagpo naman kan pag-asa na makaka-experience ang Rion Bicol as inibabang parte kan Luzon nin medyo madampog na kalangitan na may posibilidad din isolated rain showers o kaya thunderstorms. Hindi po sa Legazpi, piglalauman po na nasa 24 grado sentigrado hasta 33 grado sentigrado ang temperatura na may 40% ng chance rin pag-uran. Fiksadulman ang publiko na maging alertado sa biglaan na bulos din uran as in pagkakaigwan in thunderstorm urug na sa bandang hapon o kaya banggi.
0: Ulagon Barreta, alas 7. Tutungo daw ini?
1: Aramdam ni Don na pwede siya magkausanin pagkakagadaan o nakakagadaan na impeksyon sa utak arog kan cavernous sinus thrombosis ang paggabot nin buhok sa dungo. Ha? Sigun sa mga eksperto sa salud, pinag-aapod na danger triangle ang satuyang o sa satuyang pandok kung sa dungo hasta sa ngimot kung sa hindi di posibleng maglaog ang mga impeksyon pasakat sa utak. Pagduon pa kan mga health experts, importante ang buhok sa dungo lalo na sa pagsara kan mga ati kung kaya mas maray na itrim na sanaman ini para makalikay sa impeksyon sa utak. Asin yan mga tugang mga manay, mga manayan, kabilugan kan mga darakulang bareta, unyapong aldaw nin Biyerkules, Oktubre 7, taon 2026. Sa pangarap po, kanakalap kan mga Drakulang Barata. News Director Annalyn Silata. Nakaibanan taman si Manoy Jess Magallanes, Andy Madagalejo, Manoy Joey Sarsha, Alan Lobas sa Saituno, Ate Maymay Quibillas, si Riman kay Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nakwarto si Manoy Joko Diaz, si George Valderrama, si Rain Bartolo sa Tower Sites. Iwanti ni po ang sinong amigo Rod Perez. Salamat tunon! Maray na pagkaaga.
4: Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsali. Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
7: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang good drinks at good food, perfect combo.
7: Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay.
8: Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
9: At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
10: Huh?
9: Oo, makipagpahabaan ng atami. I-ready na ang iyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na at kami para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1 90.7 Radio Ura. Good.
11: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang, ang tamang patama-tama. Datatanang 12 minutos, alas 8 na.
9: Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated. Huli na ang programang balansyado ang pagtukar kang mga issues. Mga argumentong napapanahon. Mayong kinikilingan, susug ang tama. Opinyon na may basihan. As in may alternatibong solusyon sa mga problema kan panwa. Ini

0: siram na.
1: Uy, good morning.
2: Good morning.
1: Mga lugar. Diyos manay na aldaon sa liwat, mga tugang, mga manay, mga manay.
0: Hindi mo lang mahi.
1: Miyerkules na palan.
0: Sa gabi ko lang.
1: Mainito no naman.
0: At ako na doon.
1: May ba talagang pinaghinang na ako? Kalibasa, nagmumotor-motor na naman sa nakita, ta grabe talaga. Medyo nag-aagrangay na ang sa kuyang bulsa, Manoy Jokes. Kada bes mabulnot ako, garo nagpaparahararom na sa nabaga. I'm sure na-experiensyan man po nindo ang grabing epekto kan inflation, adi. Matindi. Kaya dapat ganyan, medyo madiskarte ka. At akun maluyaan sa imong hinangos, pwedeng maputultulos. Sa mga nakaantabay, nagatutog permidig di sa Radyo Oragon, especially yaon dyan sa kuyang paboritong pamahawan, dyan sa kakana ni Nanay Rosita Rosales.
3: Thank you!
1: May pa talagang sarong istasyon sa naan pigdadango. Kaso bago na agihan ko ba na, nag-aalingaw-ngaw na naman so boses ni Manoy Lito Sanchez. Sa gabus pong staff kang Rosales Eatery, purog na kay Ate Cheryl, dangan kay Nanay Rosita and Bossing Nelson. Maray na aga po sa inyo. Salamat kang pag-antabay. Dahil nga ni isa pirmi ka mong nakaantabay sa muya, garo amay na naghapit dyan sa indo si Santa Claus. Nakareceivinin amay na regalo hali po naman sa Universal Canning Incorporated ang staff kan Rosales Eatery ni Nanay Rosita. Manoy Jokes, napaduman so halos si garo ko di ako nasala, mga tulog eh dito, apat na gift packs. Pano-pano nin Atami Sardines, Mikado Sardines, Master Sardines. Kasi na naabutan kong pinapamahawan ni Manoy Joko Diaz and Family's Brand Sardines. Sa mga nakatutog man dyan sa may party kan daraga, purog na po dyan sa Maruroy. O Nanay Lidia, abang-abang ka mo at dyan, tatibaan mapasiring ako dyan. Dyan sa Binitayan, Daraga, dyan sa Burgos. Tabaga, grabe ang mga paraan tabay ta. Namamanuaan talaga. Salamat po kan pagdangog nindo.
3: Thank you.
1: O malikay ha, ang mga motorista lalo na. Pinatawan na po nin lifetime ban kan Land Transportation Office o LTO itong pick-up driver. Binawian na po nin lisensya. Matapos ining makabunggo gadan duman sa sarong lolo na nagbabalyo sa mismong pedestrian lane kan Barangay Concepcion Grande duman po sa siyudad ng Naga. Ang iba man kaya mga driver, garo na ikaw maintindihan. Urog na ang mga motorista, so mga nagmumotor baga, mga single riders. Ang saro sa talagang nanontesyahan ko, ini pagriparo sa naman ha, pero may akong kumbaga nakikilhagan. Matabuon kumbaga manujuks kan so mga grabe ang ribok ang tambutsyo. At ano yun ang mga motorista baga manujuks na so typical na naka-open pipe. Ang feeling ninda dapat mainot sinda pirmi. Nalibaro man manujuks. Tapos siyempre baga, uragon nga ang motor ko. Oh, dangugang kaya, oh. Ay, sus, Mariusip kita, nonoy. Dahil nindo paghalaton, nakamu mamuti na sana dyan sa tinampo. Arog kasudma, may naagihan man ako digdi sa may bandang, ano ini? Barangay Sagpon. Kundi ako nasasala, Sagpon na yan eh. O baka EMS Barrio pa. Dyan lang sa may haranis sa TVS Motors. O kung pamilyar ka mo dyan, so may arko baga dyan manidyo ko. Bata alam ko ito, pero may saro man duman ako, motorista man, tumbado, inda ko sana kung sunahagip niya duman o baka suunod niya, so estudyante. Ha? Yaw mo to sa may pedestrian lane. Kaya malikay po kita. Dahi masyado paka-eksahirado kan sa indong pagmamaneho. Taminsan kaya, sa sobrang kahidalian nindo, pagsisabayan pa ning hambog, ay, syerto ay siguro, mamamarangkal, tamamamarangkal ka. Bako nangyari, o kaya duman sa naga, herakban kay itong pick-up driver ko ta. Alagad, I think he deserves it. After all, dapat baga, pag ika aram yan, in fact, bago ka dapat tinauan lisensya kan LTO, aram mo ang mga rules and regulations to be followed. Pag ika nagmamaneho, haraning gayo sa pedestrian lane or approaching a pedestrian lane, dapat nagluluway-luway ka dyan, lalo na kung ang pedestrian lane na yan harani sa eskwilahan. Aram iyan kan gabos na mga professional and non-professional driver license holder. Kaya, kung kita, eh, masyado pakahambog. Kapaga, ang katuyan, baga kung nata kita nagmamaneho, ang makaantos ka duman sa imong papadumanan, nin sound and safe. Diba? Makaantos ka nin dahi kang rungas. Dahi ka manarungasan, dahi ka nakarungas. Kaya ano pa man? Kaya anyway, ini po pagpagirumdum sa naman. Tabatabagang ngunyan, may bagong pulisiya. Sabi mismo ni LTO Chief Marcos Lacanilaw, sinugo niya na ang pagbawi kan lisensya. Kadtong pick-up driver na nakabunggo nin Gurang, yung 82 anyos. Tabaga nga ni isusabi duman sa bareta, nabarian da kita luntod, yung Mar Yusip Manidyo ko. Eh, siyempre, bagaan, 82 anyos na Gurang Noy, normally yan, mga kasu-kasuan kan, talagang mga very fragile na. So, tipong masingkog sanan, pwedeng barari talaga, ikaw pa daw mabudalan. Mabungguan mo 82 anyos, then magka-triplok dyan. Taan bang ang barita, nakabot sa kasuan ba? Sabi kang tiyoon ko, hirak man niya kay itong Gurang ngayon, oy. Nabarian ngayon yung taluntod. Uyug! Jesus, Jesus, Jesus! Mar Yusip. Eh, ka man kan buhayon at that age, nabarian ka pa. I doubt. Surtiho na ang Gurang kung maski nga ni Gawin mapingki sana ito, pwedeng talagang mabaralintok. Kaya nagpatanid po si LTO Chief Marcos Lacanilaw na posibleng mahampang sa mas magabat. Iga pang tataramo na mas magabat na padusa ang mga motoristang may imbwelto sa pedestrian-related vehicular accident. Iyan po ang patanid ni LTO Chief Marcos Lacanilaw. Okay. Sige, sana. Bait sana ka mo, especially duman sa mga ulay mo baga naglulukot ang tinampo kung makakapot nin manibela. Ay, batiyong ko lang para miyanta sini mga nagdadala, nagsursirip na naman kan sa tuwing FB Live. Oy, number one viewer da, si Manay Debs Aringo. Aringo Devora kan barangay 68 San Francisco, Legazpi. Yaon man si Manay Marlene Yanzon, watching all the way from San Andres, Santo Domingo, Albay. Unica Gracia Iha, naka-antabay na. Maray na aga SM Rod Atami. Ay, tayo mo pa, Ate Grace, nagkukuha. O sige, tayo, hapit ko nungkod pagka-programa ko, tamasupo. Ano naman kaya kita? Nakatutok man si Makiniana Lodovici Evelyn. And then si Ben Alcantara, kan barangay Anislag Daraga. Ann Miliana Ortiz, maray na aga Tabi. Sige, duman po sa mga nagla-like and share. As in mga regular followers, viewers ta, kan Rad Oragon FB Live. Kung duman sa pagkaagang amay na alas 4:30, duman sa programa ni Manoy Jess, sa programa ni Manoy Lito, hanggang digdi sa programang ini. Paki-like and share na lang po kan sa mong puro programa man sa FB Live. Matik, hindi baga, oral na baga, nananaw ako. Ano Manoy Jokes, pakipilit na lang Manoy Jokes, may lista na ka mo dyan, oy. May lista na gawin ka mo dyan, bula-bulahan na. So mga nanggana na, mga utro bula naman. Anyway, hanggang Disyembre man bagaan panauta. Eh, magpara dit. Gabos ka mo pwedeng marabos. Sabi ka, hinguwahon ta na marabos ang mga paraantabay ta sa bilog na Kabikulan. Ako nga, ibala ko, baka mga sa aga mapanaga ako. So mga paradangog taman dyan sa Naga, dyan sa public, public market, ano po yan, People's Hall. Dyan sa Naga City People's Hall. Abang-abang ka mo dyan, tatiba at mapasyarpuan sa inyong lingkod. Tapasiring ako sa pili, daguson ko na dyan sa Naga. At ang aning mangyari na. nakatutok man si Nanay Leticia Mejiliano. Manay Leti, Marina Aga, salamat abi kan pagdango. Ansaro pa sa medyo habo ko na ko tatu karon kundi nagigiulog na sana ako. Abi ka subago sa ko ni Manoy Lito. Baga nagsangat man in kaso, counter case man. Ano? Si Governor Noel Rosal kay Alwin Nimo. Ang kaso may kaugnayan duman sa nainot naman ang kaso ni Alwin Nimo. Pero ngunyan makaulog taan kaso ngunyan ni Gob Noel. Baga ang sabi, kinakasuhan niya si Alwin Nimo na baga iyo ang operator kan weteng digdi sa Albay. Inda, dahil ko na masabutan kung baga paano na ang pagkomentaryo. Sabi kan malabog pa sa bagong pangaki. Malabog pa sa ihi kan bagong pangaki. Pero ako, kung ako kayan, mag-uruloy na sana daw kamuli na kang magparasaragin sa agin pa. Aram ta araman kan publiko, kung baga it's public knowledge na ang weteng digdi sa Albay since time immemorial, pinagkakakitaan nindo. Iyo man sa nang issue dyan. Ako o nindo sa dai, aram ta araming mga taga-media na ang pinakapunot dulo kung nata nag-iiriwal kamu pag ang issue tungkol sa weteng, aram nindo ko nata. Isayuma man nindu uday. Arami kong nata. Nata! Day ka mo nagkakaur yun sa baranga-banga. Madumana daw ako. Tatimaan numalabihan naman. Ano, tama tabi ako? Saru man sanad ang bagay an istorya. Pagdai nagkakaur yun sa baranga-banga. Sierto is siguro Siri Vlog Arayutan Purunite. Kunin na mga tugang ang pinagana ni Manoy J.